0: Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa? Naa po si Cesar ana.
1: Mau ba? Sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were strong.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Ayan, welcome sa itong programa nga Top Radio Hits. Good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio. Madunggan sa ta sa 90.9 na Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so kamusta mga adlaw, Miyerkules mga higala? Kay Dres Panabo City mga higala, kaya nag-ulan man, so nagbasa-basa ng dalan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Pagkali sa ito ang transmitter side diha sa Map of Davao de Oro. Ayan, so good morning kayo tanan. Ito ang mga tigpaminaw diha sa Bukidnon. Ayan, so good morning kayo tanan. Happy Wednesday to everyone. Ayan, so mga gustong mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. O sa mga padulong mo higda. Ayan, so sa mga call center agents na to diha, o mga virtual agents na to, virtual assistant. Ayan, so good morning and good night kaninyo. Good morning! Mga padalong school ninyo, mga teachers, mga students. Ayan, ako to mga empleyado. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, so mga muabre pag-establishment. Ayan, so ito ang mga security card. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Good morning sa ito ang mga tigpaminaw diha sa mga bake shop, diha sa Rose. Ayan, so nato diha sa Papa Kebs. Ayan, so naminaw sila sa Light FM. Ayan, so good morning kaninyo diha, ma'am. Kasi kay si ma'am diha. Ayan, yato ko diha kay wapang man sila kaluto o kung ano mga itong pinapaborit. Paborito ni Papa Kebs. Ayan, sa mga gustong mukaon. Ayan, sa pinang mukaon ito sa Lydia and Tony Eatery. Ayan, good morning sa mga tigpaminaw diha o nagkaon sa Lydia and Tony Eatery. And Lydia Parlor and Cosmetics na makita lang sa Luyo sa Cesar Ono. Lahang paling kayo sa Panabo City mga higala. Ayan, so good morning ka mama Lydia Oribia o sa iyang mga staff diha. Good morning sa itong mga commuters karon o sa mga nag-chill-chill sa ilahang balay. Ayan, so good morning kanyo tanan. Ayan, usbo na ako sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-129. Ayan, so pwede mo mag-message diya. Song request, birthday greetings, panawagan, ug uban pa. At oras may gala, alas 8, Jess na. Magandang oras, hatod kaninyo sa Kutis Mistisa.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Kutis Mistisa, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Kutis Mistisa sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
0: Available to ang Kutis Mistisa diha sa to ang Light FM Bukidnon. Og available po diri sa Panabo City mga higala. Ayon sa so, mga nai oily skin, mga acne skin, mga uneven skins mga higala. Ayon so gamit ang mga Kutis Mistisa kay nataya carrot, papaya soap and glutathione mga higala. Ayon sa so, mga gustong mamalit. Ayan, sa muna yung personally ginagamit ni Papa Kebs. Ayan, ito ang glutathione mga higala. Ayan, so never every purchase ninyo sa boundary sa itong station sa Panabo City. Ayan, so nataya free na 3ml na pahumot. Sponsored by Case Fragrances. Ayan, sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo ga Case Fragrances. Ayan, so nataya pambabay and panlalaki mga higala. Ayan, so kung na ay mga office work, padulong school mga higala. Ayan, so sakto kayo ni mga higala. Ito ang Case Fragrances. Huwag sa mga nangita o mga produkto sa JQ's Marketing. Ayan, so available itong Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee Dream mga higala. Ayan, sa mga nangita o Terra Max. Ayan, para pag-abot ni Mrs. Aw, automatic na. So patay available na Terra Max Dream mga higala. Huwag sa mga produkto sa Kwan Hagunoy Liniment Oil. Ayan, so available dari sa itong station mga higala. Huwag diha sa Bukidnon. Ayan, diha sa Bukidnon. Dika itong Hagunoy Liniment Oil mga higala kay natay pocket size. Ayan, so natay pwede kayo di na magbag, so magbulsa-bulsa na lang. Ayan, so natay pocket size sa Hagunoy Liniment Oil. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning sa mga Ulang Family. Ayan, sa mga Karwash Boy o Gang Donato Family. Ayan, so good morning kayo tanan. Good morning! Sa mga tigpaminaw diha sa Palengke. Ayan, so good morning kaninyong tanan diha sa Ulingan. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong mga TMU, mga men in uniform. Ayan, so thank you sa inyo ha. Kaya nag-assist mo sa mga school mga higala.

0: balita dyan na mga accident sa mga school. Ayun, so din siya mga isolated case kaya daghan na mga kaso sa school mga higala. So mo nang dapat yun dabantayan inyuhang mga anak. Ayun, so, kasi ga lone, happy-happy lang pero na rin yung mga problema na ginadamdam. Ayun. So sa toang mga teachers kayo karon ayun, so good morning kanin tanan. Especially kang mama ayun diha sa Sulug Central Elementary School. Diha sa yung mga teachers, co-teachers and estudyante ayan. O kang Ma'am Gaya diri sa Northlink ayun, so good morning kanin tanan. O kang Sir Brian sa City Hall ayun diri sa Panabo City. Diha, good morning sa toang Mayor diri sa Panabo City kang Mayor Joe Rilampagos. O sa toang mga kawanan diha sa City Hall mga igala. O sa mga tig paminaw kung asa man na madangog ni antingog ni Papa Kebs. Ayan. So, namahaw na bang tanan? Ayan. So, gigutom naman si Papa Kebs. Ayan. Ngayon eh, si Ma'am Rose nagdala o katong malagkit ba to, Ma'am? Malagkit lagi to. Ayan. Ayan. So, good morning sa itong mga tig paminaw karon diha sa Babuyan na diya sa Manukan mga higala o diya sa Ulingan. Ayan, so good morning ngayon tanan. Diya sa Old PLDT and all the way from Bukidnon. Ayan, diya sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning ngayon tanan. Diya sa Don Carlos. Diya sa pagitong mga ubang mga munisipyo diya. Isa pa mga katos Papa Kebs sa Kibawi. Oy. Puhon-puhon, makabisita na po balik si Papa Kebs diya. Ayan, so but before that, muhatag to sa ito ang topic for today. Ayan, so mag-public service sa tamang ingala, no? So, ipanawagan ang mga pamilya o kaperyentehan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anak karon sa kusturiya sa Dacosugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City, na kamong ipangita sa inyuhang banay. So, pwede niyong bisitahan sa Dacosugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City, or pwede niyo i-text sa number na 0968-207-8592. Ayan, so dalita sa to ang topic for today sa adlaw nga Miyerkules. Ayan, sa so 24 naman ta. So dali ara sa adlaw. Oy. So mag-July na pud mga higala. Ayan, sa so, unsa man yung event sa July may higala. Na iuban nag-birthday. Na iuban na naay, saba, na ay deadline. Na ay mga event or activities nila na mo-abroad na. Ayan, sa so, man ang kaganapan sa July mga higala. Ayan, og, happy pud ta. Ato ang motorista kay ni Baba, ato ang presyo sa gasolina o diesel mga higala. Ayan. Sa mura nang ipaabot sa mga laagan, makalaag sila. Kay last week, kay mga 80 plus at ato something, karon kay muraga 75 na lang siguro or 76. Ayan, sa so magpa full tank na si Papa Kebs automatic. Ayan, kung ano nang, hingalo na to kong motor kay what na yun, one bar na lang. Ayan! Ayan, so, unya siguro. Ayan, so, dito sa ito ang topic for today sa adlaw ng Miyerkules, mga higala. Ayan. So, ito ang topic for today para sa inyo ha, dapat babayaran ang utang bisan wala ka gisingil o ngano. Ayan. Sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so, para sa inyo, dapat babayaran ang utang bisan wala ka gisingil. So, ayan, mga rare na kayo ng mga karon ba ka nang mubayad na wala gisingin. Ayan, so pwede mo matag sa itong hotline number 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. Ayan, so gikan kang 8720. Good morning, Papa Kebs. Napay tabliyad diha. Katong kang Aryan. Salamat, Papa Kebs. O asa po dapita. Ayan. Ayan, sa tuwang texter, ayan, so available ato ang Aryan's Best Tablilla dere. Sa atong istasyon, pwede mo matod rin manghigala. Good morning kang DJ Aryan. So, sa so, wala ka to, kung asa atong istasyon, narami sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Ayan. So, kidid lami sa PCN, dere sa Square Building. Second floor pa wala. Ayan, so nai doorbell dere sa gawas para matagad mo ni ako or ni Ma'am Rose. Ayan, so good morning kay Ma'am Rose.
1: Good morning!
0: Ayan, so sa to ang mga nangita o Aryan's Best Tablilla. Ayan. Okay, good morning sa diha sa Marata Itiri. Ayan, sa Namino sa diha. Ayan, so good morning kayo diha, boss.
1: Good morning.
0: Okay, diha sa Dance Cafe and J Glass. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning.
0: Okay, diha sa gasolinyahan diha sa unahan sa San Vicente. Ayan, so good morning kayo ninyong tanan.
1: Good morning.
0: Ayan, so kaya kay si Ma'am Rosa.
1: Ayan.
0: May nagwalay tulog ba?
1: Ayan.
0: Ayan, ito nga topic for today. Ayan, so Ayan. Nangisi, nag-iyahan eh. Tumaw ka ba?
2: Ayaw!
0: Hindi nalang ang taka ng maningil dito sa bayan. Sila pa'y masok kung ano, wala kang gisingil.
2: Ayaw!
0: Ayaw, sumgatang sa kuga. Isang kang daw. Mabuti pa. Ayan. So, nga dapat mabuti pa dapat. Ayan. Dapat mabuti daw.
2: Ayan!
0: Let's stop. Radiohead sa mga. Kinigyan pa rin yung DJ. Si DJ Papa Cabs. I'll be right back.

0: Introducing Case Fragrances. Para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Ug wala akoy laeg iinom kinila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Mahubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulogon ako. Unya pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kog balik. Wala ko kay balong nga alas 4 na di ay. So karon murag na solbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Masakiton ba og kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon ug ubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik ug makapabright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
6: Bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule.
1: Emolite Herbal Capsule,
6: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
1: Emolite Herbal Capsule,
6: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
7: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
8: Oh, no!
7: Pero pagdating sa kulitan,
8: yeah!
7: lalo na sa lampingan. Si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
8: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras magigala alas 8:35 na. Huwag kaning oras hatod kaninyo sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa Luyo sa Cesar Ono. Sa daang palengke, ayan. So good morning kang Ma'am Lydia Uribia. Huwag kaning programa asad hatod kaninyo sa Nong Lading. Ayan, sa available ato ang mga produkto sa Nong Lading diri sa Panabo City. Ayan, sa mga nangitag mga produkto ni Nong Lading, available ato ang Power 10 Pro Bio Capsule, ato ang Clay Gel Coffee Mix, ato ang Nong Lading Essential Oil, ato ang Turmeric Balm, ato ang Jazzy mga higala, o Grow Made Zero para sa ato ang mga kabataan mga higala. Ayan, so available na diri sa atong istasyon. Okay, good morning sa itong mga Tig Paminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so kinagyapan ninyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basna ay kwarta. Ayan, so pasensyaan ninyo may kalawala si DJ Labuska karon kaya na siya importante. Ayan, so nag-chat down siya ganina ng kadlawon mga igala. Ayan, basig ugma. Ayan, so na si Kwan, si DJ Labuska. Ayan, so good morning kang DJ Labuska.
9: Good morning! Ayan,
8: so malunggan niya si DJ Labuska. Ayan, dati na ng DJ sa Light FM Carmen. Ayan, so direkta sa to ang topic for today. Ayan, but before ihatag na itong topic for today, good morning day sa mga Tigbaminaw diha sa Lukagbo family, diha sa Matina Pangi and the Chrislam community diha sa Malagamot, Panakan. Ayan, so good morning kayo tanan.
9: O kang
8: Ma'am Joyce, all the way from Santo Tomas. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so direkta sa to ang topic for today. Ayan, para sa inyo ha, dapat mabayaran ang utang bisan wala ka gisingil o ngano. Ayan, so pwede mo mo-text sa to ang hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so para sa inyo, dapat babayaran ang utang bisag wala ka gisingil. Ayan, so sana all wala gisingil.
9: Ayan!
8: Ayan, so dirita sa una nag-text sa to ang topic for today. Ayan. Ayan, so gikan kang 5104. Good morning sa mga DJ. Yes na DJ, oy kay Karma is waiting. Ayan. May gala jud na kung nga dyan utang, bayaran jud. Ayan, so manang uban man kung magpaabot pag singlon, magpaabot pag kanang high blood na ang ting paningin.
9: Ayan!
8: Ayan, so gikan kang 3644. Good morning sa mga DJ. Si Cornel o Coronel?
9: Ayan!
8: Titi, okay rin iba sa imuha. Hindi na mga igala ba? Kung nga gamay lang na kantidad, ayun. So, pwede mo na hinahinayin huwag bayad mga higala. Ayun. So, manang kung maningil na gani, ayun, pagsaad sa day na hindi mo ka mabayad.
9: Ayun!
8: Ayun, sugikan kang 7944. Pwede na po DJ Dili. Pwede na po DJ Dili. Naay mga picture, pabarang na lang nako. Ha ha ha ha. Si Mary Annie DJ ng Grido Panabo City. Ayan.
9: Ayan!
8: Ayan sa'yo. Ibarang dyan. Ayan. So, mo nang dapat dyan mo bayad sa utang mga higala. Ayan. So, dito sa ubang texter. Gikan kang 3144. Na siya, morning Papa Kebs. Dapat dyan bayaran paninglon o Dili. Ayan. So, mogi na nga. Dapat dyan bayaran mga higala. Ayan. Wala ka kabalo ang iyahang iutang kay iharap mong sabah ka na pong personal niya kailangan niya na ato na day yun sa mga nang uban pod ang utang lang pod siguro na kaya bayaran kay na may ubang good mga higala na sabah ka na mga utang niya dili kaya sa sweldo, sa income, sa negosyo, mo nang magkaipit-ipit jud mo mga higala. Ayan, so mo nang kasagaran jud mga utang mga higala kanang ugma-ugma. Ayan, sa so, ugma, sunod sweldo, sunod semana.
9: Ayan!
8: Ayan, so gikan kang 8964. Dapat bayaran jud oy kay Dapat bayaran jud oy utang bisag wala gisingil kay maapiki ka nya dili niya ka maulaw og pangutang. Ayan, so tama jud na may gala, no? Kung good payer ka or good imuhang relationship sa isa ka magpautang, ayan, so pautangon jud kag balik. Pero kung unya una ka, ayan, so wala, eh, kiss na ka, di nakaka di nakapa makapautang.
9: Ayan.
8: Ayan, so dito akong texter. Ayan kang Fatima, ayan. Good morning, Papa Kebs. Ayan, good morning si mga Fatima. Ayan, para na ko dapat bayaran jud ang utang bisan pag wala ka gisingil. Bayaran jud ang utang para makautang na pod og asa usab. Ayan, shout out sa akong asawa na si Christina Fonse. Fonse, ayan. So, good morning si mga Ma'am Fatima all the way from Maco, Davao de Oro. Ayan, so mo nang mahigala. Maningil man or dili, ayan, so bayad jud kay syempre nag-promise man ka na katuna day mo bayad ka or katuna sunod sweldo mo bayad jud ka. Mo nang isud pug kay magpautang mahigala kung close nimo or unsa ba kay close nimo. Ayan, okay na to, dato na bitaw ka. Na ba yung bod na mukulit ra pug chat sa Messenger or sa ba nyo ang the way na message mo na mukulit ra gana kay extra diha na kay layo daw sa cash inan fun ba emergency proting singil na ayun, so di na mangsin. Manang problema karon mga higala, syempre kita for sure ipit man jud ta. Ayun, so ipit ko ipatanan. Ayun, so manang mangutang lang jud ta na kailangan to bayaran. Ayun, so manang maabot na sa point sa social media mga higala kung makakuan mo ana na mag-away-away na social media, magpadungog-dungog na. Kaya syempre, ang utang, wala gibayaran. So, ang isa po, mo laban po. Manang ubandi na magkasinabot tungod lang sa utang. Ayan, so, may ingon nila na, Papa Kebs, wamay nakulong sa utang. Oy! Ayan, so, ambot lang mahigala. I don't know. Pero kung wala ba sa utang, ayan, so, kwan po ka po na, baon po ka sa utang.
9: Ayan!
8: Pag, karamang mga, say, mga, tawag na mga bangko or sa ba mga sa Blue App sa GCash kung bad imuhang credit diha mahigala, so dili na ka maka-fun off ka ng diha sa mga uban pa mga bangko mahigala na kay batal sa uban. Ayun, i-check mo na, i-review mo na imong name. Oy, kanina ni batal sa uban, di ni ka balo mo bayad mo nang uban, dili na lang makakuha og ka ng mga uban na mga loan sa online app. So kwan mo mahigala ka ng online lending app sa internet, ayan, so ayaw mo kumpiyansa mga higala ka na ayaw mga kwandiha mga higala ka ng mga scam manang mangutang kag 5,000 ang ihatag sa imo at 2,500 na lang niya, tubo na pulog 3,000, so lugi ka.
9: Ayaw!
8: Niya, kundi ka mo bayad kay hanlok-hanlokon ka sa text, sa tawag, wala nga, careful jud mo mga higala sa mga online lending apps. Ayan, so dalita kang texter 4153. Ayan, good morning sa mga papakebs. Dapat bayaran jud papakebs para makinahanglon, makausab na po ng utang. Pero naglagot jud ko papakebs na ng utang na ako 4 years na taon, what ko bayaran ako na noon maulaw maningil. Ayan, so good morning kang 4153. Ayan, so maningil na lang ta, maulaw na lang ta kay kapoy biya kayo, no? Kung mabiyahe pa ka, mugasto pa kag splitting, mugahin pa kag oras para maningil, pero at the end of the day, dili mo bayad, nagsaaran na ka, manang careful jud mo magpautang mahigala. So, magpautang mo, extra jud nyo ng super, super extra mahigala. Ayaw nang ipit pod ka. Kay ang saad, dali ra kay na saad-saaran ra ka. Basta nang sa mga online app na syempre naman dyan ang mga GCash loan o sa mga loan diha.
9: Ayaw!
8: Ano, makonju ka na dyan na ilaha kay about sa legal. Ayan. Kung utang ka diha, kung wala ka nagbayad o isa ka bulan, tagaan kag note, antod, na ay muhatag sa mga oga letter mga higala. Ayan. So, ayaw kumpiyansa diha.
9: Ayaw!
8: Kasi kung sa tao, okay rin na limut-limutan.
9: Ayaw!
8: Pero kung sa mga online app, ayan, sa ayaw mo kumpiyansa mga higala. Ayan. Ayan, so dalita kang texter 8544. Ayan, yes, oy, dapat bayaran na DJ. Kay utang mana, wala mana gihatag. Nakinahanglan ma, ba, dili maningil mo bayad yud ta, diba? Ayan, so mabayad yud dapat ta. Kaya syempre, wak mana gihatag. So, kita, siyempre, nagapautang ka, maulaw na lang ka sige o paningil. Ras ni 4153, naulaw na lang si paningil sa upat katuig niya na nai ng utang siya. So, wala na lang, nai. Mayroon na lang, nai. Hatag na lang na. Siyempre, mas dako pa ang paningil ni mo kaysa sa giutang. Manang kasagaran karon mangutang about sa GCash, mana na kay extra 100 dia si kwinta pa utanga ko bi pero iskater ra pud niya. Wala nga ay jud kumpiyansa may gala. Ang palit rag text sa alas 11 sa gabi. At oras may gala alas 8:45 na ayan sa so, kanyang programa hatod ka ninyo sa Kutis Mistisa ayan sa so, mga naay mga uneven skin diya mga oily skin pero yan ni Papa Kebs uga uneven skin may gala kay grabe kay itom na sa ko ang braso kay sige og motor ayan so gamit mo ga Kutis Mistisa na glutathione mga higala ayan so available diha sa Light FM Kibawi Bukidnon uga available pod diri sa Panabo City mga higala pag sa manangita og pahumot ato nga case of fragrances so available na diri sa atong station og dira sa Kibawi Bukidnon ayan so dito sa to ang topic for today na para sa inyo dapat babayaran ang utang bisan wala ka gisingil o ngano. Ayan, so pwede mo text sa to ang hotline number 09-12-175-129-1 and 09-12-175-1291. Ayan, sa so mga hatag sa ko gaawit. Sa pagbalik na to, itong basahan na to ang text sa to ang topic for today. Ayan, sa so mga hatag sa ko kanta, gikan kang Sara Jeronimo. Entitled A Very Special Address, Top Radio Hits Morning Edition. I'll be right back.

A Very Special Love by Sarah Geronimo. At ang oras may gala, alas 8:50 na. Ayan, so ito na yung pambasahon na ito ang topic for today na para sa inyo, dapat babayaran ang utang bisang wala ka gisingil o ngano. Ayan, so dito sa uban pa ng text, gigan kang texter 8704. Yes, Papa Kebs, this one po, gihaguan biya ang kwarta niya si silat sing lundi pagyud mo bayad. Ayan, so baga ba nilag face, Papa Kebs? Natural mo ba naglaham ng obligasyon na nangutang sila, obligasyon po sila mo bayad. Ayan, manang may galaso na mo yung mga utang. Ayan, so manang bayad-bayad pag may time. Ayan, so good morning sa mga mautang idea. Good morning. Ayan, sa so dirita sa last nag-text, yes DJ, maski wala na ningil, dapat yun na nato bayaran atong utang para sa sunod. Ayan, so which is true na dapat good payer ka para in case na emergency, dali-dali ra ka i-releasean. Okay, uban man god, disod-disod maka-release. Ayan, so Papa Kebs, para sa mga Papa Kebs, dapat bayaran ang utang bisan wala kagisingil, Papa Kebs. Ayan, so of course mga higala. Ayan, so manang ako may higala kung na ako'y utang. Ayan, so ubayad man ko ahead of time. Ayan, so delay siya magpa-delay, delay maabot sa due. Ayan, so advance yun si Papa Kebs mo bayad ang utang mga 1 week before sa due. Eh, mahanlok man ko magka-penalty or what, o sa tao man ko na utang. Ayan, so manang bayaran yun sila. Ayan, so delay yun pwede na ng kanang unya-unyaon. Ayan, so if ever na ang utang ni Papa Kebs kay sana haram ko 1,000. Ayan, so tagaansan ako sila pagka next 3 days o 500. Ayan, pagka next day 500 na po. Ayan, so dili siya mabot yung isa kabulan dyan. Kung unsa ang gisaad ni Papa Kebs na date or panahon, ayan, so mo yun to ang bayaran dyan. Dili ko na ang kanang mabot o pila kabulan na takas-takasan ba. Ay, mahalok man kog kang kanang kwan mahigala kanang kanang kaning karma. No, na si Papa Kebs pag na ay mga utang-utang. Ayan, so di na mabot og due date. Ayan, so more tong topic na to mahigala. Ayan, so thank you kaayo. Ayan, so thank you guys sa itong mga tigpaminaw karon. So ay makalimot mahigala itong mga produkto diri available diri sa toy station. O ba si next week mahigala, madungga ninyo Sir Kelvin o si Sir Paeng. Ayan, so unya si Sir Paeng or Monday next week. Ayan, so abangan ninyo na mahigala. So hook up na dito sa ilaha sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so thank you kayo sa itong mga tigpaminaw karong-karong buntaga. Ayan, sa so, mga wala pa'y pamahaw diha. Ayan, sa so, pamahaw na mamigala na naay mga lakaw. Ayan, so magdala mo extra tubig o gapayong mga igala para iwas sa trangkaso mga igala. Ayan, so thank you kayo sa itong mga management diri o mga kubanan sa akong istasyon. Diri sa mga news anchor, mga kudijis na ko. Ayan, so ugma na po itong uban-uban. Same time, same station. Kinigyapan niyo DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs. Ang nagsasabing bahala gulay gumma basta na ay kwarta. Ayan, so mga tagsa ko ga last na awit gikan kang Tony Gonzaga entitled We Belong. Ayan, so salamat sa tanan. Happy Wednesday to everyone and I love you all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa Osaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-eye care gold. Ang gipakusog nga eye care capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga eye care capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
4: Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na ito imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagdinahanglan ug pahulay. Eye Care Drops. Ang patak nga muhampig sa imong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayo kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga panan-aw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.
6: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.

0: Blizzard Ulo Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Caesar Uno Store.
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang iCare Capsule o ako po gipatuluan akong mata o iCare Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala yun ang pagpamula.
3: iCare Gold, alaga sa mata mo.
1: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
4: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko na bughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan, baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas o naapagid ning bulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas o dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
5: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko maka halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa high katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
6: iCare Gold Capsule.
8: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Arman, 40 anyos na kuwida. Ni Kalit Radyo og hanap akong pananaw.
4: Taot-taot yun na akong singgamit sa akong ansuhos.
3: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
4: Routine lagi daw.
3: Unya, adun na pa'y Bilberry Extract.
4: Og nindot daw kini sa mata.
3: So walay paglangan, ako dayong gisulayan.
4: Og tinood, maayo gayod.
3: Kaayo.
4: Sulod sa usa ka semana.
3: Hinay-hinay dayong tinaw akong panglantaw.
4: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
3: makabasa na gayod ko.
4: Salamat kayo sa I Care Gold.
5: Health, health, health! Alert!
6: Kauban si Doc June Alcizar, Saka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
5: Health, health! Alert!
7: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. I Care Gold. Ang I Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo.
5: I Care Gold.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og I Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa I Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Health. Alert.
8: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
5: Health! Alert!
8: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabii. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og Bilberry Berry Extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa Bilberry Berry Extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
9: iCare Gold, ang iCare capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga maski taasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug maski pakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata. iCare Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa iCare Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa iCare Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. iCare Drops, masaligan. iCare Drops, para sa mata nga nagginahanglan ug paholay. iCare Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata, malikayan ang pagkatun ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga iCare Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong iCare Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold ug iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski paepektibo. iCare Gold, ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant I formula. Basta problema sa mata, iCare Gold ang nasulayan na. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inhum og iCare Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga iCare Drops.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were
4: so bad. Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
5: Nakapalit ko po sabon nga Clegel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantog pagkahapon first pa kayo ang unang ba?
6: Oo ba? Kasi saan mo ni ma'am si?
5: Diri sa SLD po sir.
6: Ang singala na to ma'am?
5: Terry po, Terry.
6: Terry.
5: Ubuga po.
6: Sige, salamat um ha.
7: Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times power whitening soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times power whitening soap.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: I Care Gold Capsule.
10: Ako si Arman, 40 anyos na kuida. Ni kalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot gyud na kong sing gamit sa kong antsuhos. Unya nakadungog aning I Care Gold routine lagi daw. Unya aduna pay bilberry extract ug nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan ako dayong gisulayan ug tinuod maayo gayud. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayog tinaw akong panglantaw. Karon bisag dili na ko mogamit sa kong antipara, makabasa na gayud ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
11: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Ala, pahilo na matag usa nato kung mga pinanggantig paminaw ni Ana. Sabi niyong sulugoon sa kanginan, Dr. Lagit. Hala, sige be. Ah, buhaton ninyo mga pinangga na tuntik paminaw. Ajuha, Giyod. Ajuha, ha? Katong uban na karon, grabe nang kuan ang uban. Kadaghan lang gidron naminaw pa lang sa tong programa, wa pa sila kabangon. Sige mga pinangka, or gingala na to is English o parsley.
1: Okay, padayon to sa itong hisgritanan, sa gitawag na to o kinchay. No, sa diyan, mukhaan kita ni 1 cup, aduna na kini 130 grams, o aduna kini energy nga 2%, protein nga 3%, calcium 94%, iron 14%, vitamin A nga 64%, thiamine 4%, riboflavin 10%, niacin 6%, o vitamin C nga 17%.
0: Okay, sumaon to mga pinangga ang nutritional value kung ikaw kuno mo kaon o gatsal. So, saon na nimo pagka o gatsal mga piay, kaning kinsay pinangga or parsley, hala, ang pagkit-kit day nimo ni ini, mo manitataron o pino, pwede raman nimo pugan ni limonsito. E, misa pagbutangan nimo kaos mga pinangga, inighuman ni mo kaon, di yung ka manimahong ahos. Okay nga naman, mutanggal og bad breath, mutanggal po siyang odor, pinangga sa ahos. Okay, yung sabay mga kayuhan nga naan, ining gingalan na to, mga pinangga o kanang kinchay, ang scientific name ni ini, gingalan siya pinangga o kanang Petrosilinum crispum. Okay? Petrosilinum crispum mga pinangga, alani ara, ang gingalan nato mga pinangga o kuan kanang kinchay, naa din ni siya kanang active content nga diuretic. But pasabot, kusog siyang mupaihi o labi nagduna kay batos kidney. Ah, mutunaw dyan ni siya. O niya naa siya ay gingalan nato mga pinangga o kanang apparent, mild purgative. Ay, yung mga bata din na mga pinangga nga mga bitokon, hala po din ang pakaunon ane. Pero di mo kagol kay doon naman tayo finish products clinic ane. Nata dito ay parsley with garlic. Okay, so ni ara mga pinangga na tuntik paminaw na apod siya expectorant. Nga property but pasabot, mulangkat siya pinangga og plema. So katong mga tibihon di agipang hubak, nindot ni i-maintain. O niya, na apod siya iminagog. So mga babae, before ang menstruation, nala, sige na mo kilaw kinchay. No, niya na apod siya carminative. But pasabot, expel niya unsa mga pinanggay mga gases nga naasay mo ha. Okay, then matod pa, ang ugat dahil ninikin siya, paminaw mo ha. O, paminaw mo mga uwang tigo din na ha. Kay ang iya, ang gitawag din na to pinanggag ka ng ugat sa kinsay agudoy aprodisya. But pasabot mga pinangga, kuan din ni siya, kaning singan, banato nining, uy, manoy nga galoy-loy. Na, mamuto-muto ibo mong pinangga, mamukaw din, basta makakaungkag, kinsay. Okay? Then matop pa po na siya anti-rheumatic. But pasabot aning anti-rheumatic mga pinangga, alag, magsiki kagkaw kinsay, layo yun ang rayuma. Kinsay di malayong rayuma nga. Og mugamit kag kinsay, hinloan ang imuhang gingalan nato nining kidney. Pag mahinlo ang kidney, iyang ilabay ang i-eliminate ang uric acid. Di mo do, why rayuma, why arthritis, mahitabo. Na nasi anti-septic, pati yung ginia unsay bitok o kagaw, mga pinangga nga nasulod sa tong lawas. Di nasi anti-spasmodic. Ah, muna ha, pamina mo sige kapasaran. Nindot na yun eh. Di naasya pinanggay ka ng lithotripic. Mga pinangga, napod siya tunic, but pasabot, nindot mo pa function sa the whole body organ, o niya makapalikon, kaya naasya calcium solvent mga pinangga. Maude ni nga, kuan din niya, o niya napod siya nervine, but pasabot, aning nervine, kanang stimulate niya pinangga ang atong nervous system. Okay? Gawas ni ni, gawas nga na tunic, na-stimulant po ni siya. O niya, parasiticide. So, but pasabot, mga pinangga, makapa, unsa man, mutanggal din siya mga bitok. Tanggal og mga bitok din siya, ha? O niya, mato, papod pinangga sa research nga, grabe dahil phytochemicals ang gingan lang nato og parsley. O, grabe mga pinangga ka ng phytochemicals. Pero arin na lang ko pinangga, mabasa sa dugang niya mga nutrients, kaya ang nga nato aning kinchay, naa din ni siya ay calcium, doon na siya ay folate, doon ay iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, selenium, onya, zinc, vitamin A, vitamin B, B1, B2, B3, B5, unya vitamin C og vitamin E as in eagle. Okay? So muna inaskin siya mga pinangga. Ang dagway aningkin siya mga pinangga, kuwani siya ka ng, ay, kuwani siya dito ni importido ani ipon sa tangkong. Dito ni siya ipon sa mga cauliflower, broccoli, katong mais nga gagmay. Diba? Si Charo pinangga, katong ito murag patani nga ka ng green. Kana bang green peas ba? Disantis nga linghod. Ang giring-giring ni siya dahon. Anya medyo pinanggag isog-isog o kanang lami. Pero kung mga anak kag-restaurant sa dato, naagin ng kinchay pero ginasulo, ginapaibabaw dito sa mga pansit. Okay, kusog manimuwag luod sa pansit. Matod pa pinanggag ang iya dahing dugang kagamitan ni ini pangga. Mao ni siya ha? Kay mapalit mo ni ini, inti roman dahon, iyang palwa pinanggag iyang ugat. Okay? Onya matod pa pinangga nga ang iyang content niya ni ini pinangga kanag bato ni siya substance nga mo prevent og multiplication sa mga tumor cell. Apamina mong dunay mga bukol-bukol di ako bag sa tutoy nga mga gahi dagko na no og asa man ang pinangga tingala ka nga hiwi imong

0: nahawaan mo na pagingog, good morning. Allah ka pinangga ug buhok kag baba di gyud ka response pinangga ang imong istoryahan mo nangka mo kita pinanggag mamangon kita ini kabuntag magkalimugmog kun dili magtutbras ta usa ta magrit-grit pahiyom-hiyom dito mga pinangga ha. Ah, katupong wa ka panutbras gabi hala bilitin na lang tutbras turbuntaga. Okay, unya mato pa dako kika tabang si mong bladder, si mong kidney, sa liver, sa baga, si mong tiyanog katong dunay mga dysfunction ang ilang thyroid. Mga babae nga sige reklamo, dok nganong magbasa akong ilog, nganong magbasa akong kamot ug tiil? Kana pinangga bisag humul-humul na nimog ini tubig, magbasa maghiapon ang imong kamot or panington, di ay pinangga ang problema niya na dili normal ang function sa imong thyroid. So ni ay kinsay makatabang pagpanormal. Okay? Then nindot ni sa mga batang palaihi magabi eh. O, pamila mo ha kay pwedeng bunugas batag mangihi magabi eh kay kulatahon pas ginikanan alako si diri ko si dito. Then mato pa pod mga pinangga mo kuso gini siya mo tanggal og katong gas ha. Unya katong dun may mga problema sa halitosis. Okay, makapababa din siya og blood pressure. Okay? Makatabang kun dun na kay indigestion. Okay? Sa mga tao po mga pinangga nga doon na sila kidney disease, hala, katabang dahil siya pag-ayo. Eh. No, labi na kung ikaw nag-experience pinanggag obesity. Saning obesity mga pinangga? Kanabang, agay, nasubraan ka dagkuan ti yan. O niya, katupong doon ay mga prostate disorder. Paminaw mo ha, mga gipang prostate din na ni aday, katabang dahil kayo mga pinangga, ang kinchay.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Naun sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad anuman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga gitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Maubo pre, asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
1: Aduna ka ba'y gidaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternatibo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.

0: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlang Domingo hangtod Biyernes.
1: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
2: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Ako si Efren Samontiluson. Taga Mati City.
5: So sir, unsa pa toy mong ginabati sa una?
4: Kung ginabati sa una, isip ko ginawa. Tapos, kaya kung lawas, singpunga ba? Singpunga. So, mukunga murag lain, hindi ko paminaw kayo. Sa una, murag blastid mong kayo. Paminaw mo na ko, pamulpuyan mo ko.
5: Wala ka nagpa-addo sa hospital ato kung wala ka napa-check up?
4: Wala ko na. Ape meron, nagpa-adto ko kuan, taas ko kriya, taas ko uric, o ang akong sugar, medyo taas ko. So, gitagaan kong tambal na tinilaging pag-inom ko sa ngayon nga dili. Seryoso. So, naka-decide ko nga adto na nabok ng doktor lagi.
5: Pero, kumusta itong pag-inom ni mo atong resita sa mo sa doktor? Unsa ra may, unsa ra gibati ni mo itong nabay alibyo?
4: Kasi alibyo gamay ra kayo. Pero mga pinakasimana na po paminaw na po muron nag-worst na yun na kung dati.
5: Sukat sa imong pag-anhi diri sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center, unsa na ba imong gina nabay ka alibyuhan na imong nabati diri ha?
4: Oo, nigaan na akong kwan. Katong nakatambal na ko. Pag human akong inom yun sa katong gihatag ni Doc sa kuha ng mga nampu si kapsul kain mo sa uwan putik
5: kurang bitsin ngabil ka siya hang cleansing program.
4: Oh, itong cleansing program pangumana ko kung yun sa yung cleansing program nahumana ko ang iyang patkaadlaw nga yatag sa kuwang cleansing pangumana ko urag yung gaano ng lawas basta urag nawala akong itong bati-bati ng katong kuma tapoy ka rin eh. Parang kong nakuhan, energized. Ibalik na po na kong kakuhan sa lawas na ko.
5: Ano sa mga tinanggawa sa imong mga gikan sa imong lawas, sir?
4: Oo, ang gikan akong first thing ni inom ko ato, ang kaon mo, juice lang po. Pag lawas na ko, nanggawas kong pag-control, ilo-yellow na yung natin green. So, tingnan man si doktor na akong picturan. Sala, isala na ko, picturan ako to. Well, gano'ng mga adlaw, muna to, taghan na ginong gawas, patulo. Pagka, o pagka-adlaw, di na kayo siya taghan, pero kagumay naman siya.
5: So karon, okay na imuhang wala na yung kikikuan sa imong lawas karon?
4: Katong sa akong gibating na kuan, insulti ni doktor sa kuan, ang pinsing, okay na tong kuan. Sa blood ladder na ako. Pero kaya naman kung ko'y kuwan, naman kung ko'y kung taas lagi ko yung sugar, yorit na ako. Kung sa pato, ako gusto tanawa nung tabi ha. Nung ibalik ko parang pero mag-check yung loki kung kung sa pa yung bulan ako para
5: kung sa may mong kapanawagan sa mga itong masakiton na susama ni mo na gusto makabati o galibyo, kung sa ba imong kapanawagan sila?
4: Sa itong mga naisakit diha na dili kaya matong doktor kung sa kamahal karon, mahal kayo ang palit pe, mahal kayo ang hospital. So kung inyong kwarta, buigo lang, adto na muntri kay Dr. Lakit. Kay sigurado ko, kanang inyong mga sakit, maayo yun na kung seryosoho ninyo ang unsay gusto ng tawag ni Dr. Kanalang.
0: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic duol sa inyong lugar.
6: Doc Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo publiko. Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
7: Okay, so mga pinangga mo man ang kadaghan ng problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity. Manay kadaghanan pinangga magkuan magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag natug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang naay problema sa tiyan. Ana kay katong magferment, magsikaslo man tiyan, magsigig hilab ang tiyan. Hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po yung nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad mo nang naay ngalan ang ulcer. Kay kanang word ng ulcer, samad man na. So, mo nang doon na iban, doon ay duodenum ulcer. Kaysa iyamang duodenum. Unya ang uban na igitawag na itong peptic ulcer. Muhabdus ang kuto-kuto. Unya, mutubag na magsakit ang likod. Tunga-tungas likod. May ilikag aray. Unya, na igitawag na itong gastritis. Napoy gastroenteritis. Unya, madugay na ba aning ulcer? Mapuyan na ba bakterya? O, ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So, mo ni pinangga ha. Ang unang hinungdan ani, kanim yung mga pagkaon nga naiasukar. No, naiasukar mga pinangga. Kamu na hunahuna, unsa nang naiasukar. Apil na ang gatas din ha. Kaya na magunay klarong asukar. Oh. Then sunod, kanang naay suka. No, mga fermented ba? Oh, suka, pinangga, o kanang inom. Apil na ng mga siyabog, mariwana, ani, basa tanang sakit, apil na. Okay, so muna mga pinangga. Then, ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaon ta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya, on time. Kaya bisag di ka mo kaubawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man ang tiyan. Muna pinangga ho niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Aka na, grabe gina, musaka yun ang acid, anak, mga pinangga. Mabitaw nang agitambag sa kadaghanan nga, eat carefully. O niya, eat on time. Anak, mga pinangga, ha? Then, isa po nga, grabing mak-ulcer ka na, magsigig kaon nga nag-drink o water. Dapat, avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom, 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkakaon, wala ginang mga sabaw nga, napamina mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya, siging kaon, siging inom o gata, siging inom o kape, bawal na, oy. Mamalay maka-acid stiyan. So, ang buhato na ni mo pinangga, humagkaon, 30 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy, ha? Okay, unsay dapat kaonon sa mga ulceron? Naagin ng kapayas. Kumahimo pinangga pag ulceron magabiin mo ni mong kaon, kamote niya, kada kaon nagi oatmeal. Pamahaw paninto panihapon din. Pag panihapon, parisan na ni mong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila'y kusog mo tanggal pinanggang asin. Mamana'y kusog magtanggal asin ha. Niya ayaw yun ihalo o gulay ang prutas kay grabe yun na ka-acidig, maka-acid sa tiyan. Okay, so unsi imuhang gitawag og treatment mga pinangga. Okay, sa oatmeal, bisag unsa nga brand ha. Unsa yung treatment? Pinakasimple lang. Sa clinic, naaman natin yung cleansing process. Unya nata dito yung 7-7 herbal tea. Kani o, mga kahoy-kahoy mga pinangga nga pinubri ha. Sa karaang gitawag himugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga, imo nang timplahan og mais nga coffee, So sa clinic na amin dito gitawag og 16-in-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya gihaluan ni siya og ang gihimo ana nay mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya, dayon gihaluan na siya mga pinangga og mga napulo ka klase mga pinangga nga herbal. Mo ni gitawag og 16. Although na ni kinugay og kanang maskubado og coco sugar ha. Okay, then ang imong mga juices nini singkamas, haluon nimo nang singkamas, apple niya, butangan siya, repolyo og patatas. Kana pinangga i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice. Then inumo nimo 1 glass every 1 hour sa morning, 1 liter. Umagpaniod to another 1 liter pa ingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, wa lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang gina diri sa imong kuto-kuto. Ana tiyan ha. Kay mukabuhi man eh. Ana lang kasimple lang ga sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at to clinic pag-abil sa to ang cleansing program.
8: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
9: Naun sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
8: Nawad ano man kong pag-asa pa rin. Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman igod, kabalik-balik na kong pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong gipanginom. Walang pang gihapon kong mauli eh.
9: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
8: Mauba pre, asa man ka nakabalo anak pre?
9: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
8: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
10: Serbisyo Publiko.
8: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
11: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
12: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
13: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
1: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
2: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn, crossing Matina Pangi.
10: Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferencional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, Tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
14: So mga pinangga dita, naganahan ginay inyong bana magtanaw nimo imong kauyaban. Ang abukado mga pinangga, mubanat kagkaon, no? Kundi ang muhaton na na-shake nimo. Ang paagi sa pag-shake pinangga, mitag kag mga overripe na ng mga saging. Ito imong i-kusko, itago sa ref para di madaot, i-quizzer. Nabugay mga abukado nga, ingon na mo overripe, di pa malata mga pinangga, gali na matog. Kaon sa kadaghan. Ngayon ko des mga fruits, tano. Niaabot sa balay, imo day i-present ay mga pinangga i-shake nimo ang imong pangasukan ato ng fully ripe banana na imo pong gi-present. Kung wala na'y gatas na dugang tubigil lang gamay ay mga pinangga grabe yun, usog ka mo duga. Unya juicy kayo ang babae, unya mo flow mga pinangga sa kundagway. Kanang muhamis ka ba? Muhamis ka? Tistingin rin ninyo, niya mugapan yun mo ana. Kanya ka itong mga lata-lata ng mga hinog before ka maligo, panghiso itong mga pinangga dahil sa imong dagway, lawas, tibok. Mga pinangga, huwag mo tangi kayo dahil so. Ay, mga pinangga, nang lugot, tanggal ang dalikdik. Kanya pwede po sa buhok iso, parang imong buhok, sumasabay. Di ang magtanaw ni mong nakakagabukado, mugupo ang mga pangga.
15: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit.
10: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
15: Doc Lagit Health Patrol.
7: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay, so mga pinangga, hinumdumi ang inang hinungdan manggod sa mga gipang diabetes tungod na ng hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka ni taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan na mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na ma-absorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kag kaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisugot gani kag glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar, mga pinangga. O niya, kanang giingon nato nutrasweet, nutogen. So muna siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimugkaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So kani siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naa man gud mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa to mga karaang hugaw din. Karon unsa unyo papababag sugar, mag-detox mo. 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinubri na to pinangga ang inyong kaunong na dapat kanang, kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Oh, kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya. Kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kaya paghimog pakbit. Unya, mga pinangka, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Sa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw, ayaw ilabay, mawi inumon. Unya, ang lamian na nga luto, gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka, puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha? Mahalo nimo dito. Okay, so, muna mga pinangga, itong mga pagkaumalas diabetison. Then, simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi na mo upat, mo lima. Samot na, niya, ilhanan ni muna pag taas na kay blood sugar, kanang blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha, unya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, nag-inig, magjarjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahi na po nga, medication. Okay, so, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
16: Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Inapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa Tanangdok Langit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Dok Langit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mailanong herbal medicines o kapipasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon o kandingag, pandan o iba na ba. Mga ilanong sanggap na gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong gambal alang sa mga nakanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa gini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
12: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
13: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlang Domingo hangtod Biyernes.
1: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
2: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
16: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
15: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
13: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
15: Unsa pa imong gihuwa, text na!
17: Okay, ato na to sa pagtubag sa inyong pungutan na. Okay, Doc. Okay, Doc, hindi ba makadaot? Sige man ko o kanang Master Beat. Mayo kay Master Beat na ka. Tig Master Beat ka, itin pa kong edad. Pinanga, inig ka. Minyo ni mo ani. Hurot na si Milya ni mo ani kalaki. Ha, ha? May naman ang Master Beat o mga di kaingon. Ah, sige, ngayon din mga Pinanga. Ah, niya ka to mga hugaw-huna-huna. Maram na itig Master Beat, di ba? Okay, gingon diri, Doc. Unsa ang matambalan sa tagok sa kalatsutse? Nindot, og doon na kay kagid sa panit mga pinangga, ha? Nindot, og doon na kay kagid sa panit nga mga pinangga. Oh, nindot mo nis mga girayo mag-arthritis, ihalo dito sa plus. Bahala ng haplas nga di-epektibo, mabutang nga kalatsutsi, makatabang pagka-epektibo.
18: Kay Dok Langit, kasangga mo ang langit.
17: Dok, nga nung paghuman ako o kanang ihi, sakit man, butang ilagin yung pangalan, edad, unta, oy, arandali pag-analyser. Siguro pinanggag, idaran ka na, nagsugod na ang imuhang hubag, ang imong prostate. Dok, dili ba makadaot, sigig inom o kanang ahos? Sa mga nang kadaluto ni mo, diba na ang kay ahos? Diba? Dili makadaot, sigig inom o ahos, ha? Oh, gingon diri, dok, dili ba, delikado ba? Sapon mo magdili, unya na ikado, space mampun sumpaya. Ah, dok, delikado ba? O, delikado ba ng basilay nga bakterya? No, delikado man mga pinangga. Oh, namay gitag na to, pinangga ka ng, ang good bakterya makaayo, ang bad bakterya mo to'y delikado, ha? Okay, dok, unsa may tambalan sa kahoy nga, miracle, pinangga ang bunga na mo'y nindot kayo, ha? Anti-cancer. Okay, dok. Sorry, karon lang na ako natanaw. Wala rabami nakapaminaw ni mo karon kay nag-brand out dire. Okay? Takes rataon niya. Sige, ha? Dok, kung saan itambal sa pangpapayat, simple pinangga. Kamong gusto magpapayat, mato sa mo clinic. Magsige sa mo inom dito colon cleansing. Sige sa mag-colon cleansing mga pinangga. Human sa colon cleansing, while nag-cleansing, magsige na mo ka ng fruit diet. Kamu mga ga-diet-diet din hang, adi mga on. Mga on mo eh.
12: Ay, skapudlay ning kinabuhian eh.
19: Daun sa kamarin, talawang pagod sa imong gininhawaan.
12: Nawad ano mong kukupag asa pre? Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-ino. Wala pong kihapon kong mauli eh.
19: Alangan mare, sa inyo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa inyong mga sakit.
12: Maubo pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
19: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Dok Langit mare. Aniya o?
12: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
20: Serbisyo Publiko.
12: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Langit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
17: Dok, unsa man ang tambal sa magsakit man akong puson ug hawak, halalingkod mga pinangga ug init. Okay, gingon dere. Kung dysmenoreahon ba kay us-us dok ug matres, kailangan ba ni siya mahilot, pinangga kailangan, pero di lang kay hilot. Oh, pinangga mag-cleansing yun. Kay puno, magtaing tinayan na. Yan, yut-yut man ang transverse colon. Momonto'y nakaipit dito siyang matres. Okay? Dokon say maayo kanang sanlagon nga mais para himuon og kape. Kana bang tibuok? Pinangga, kung nay tibuok mais mo'y maayo. Oh, pwede ra po ng bugas, pero ang pinakamayo mais nga tibuok kay mapil ba yun to yung tik-tik, pero na kay pure tik-tik, okay na po na siya. Dok, ask lang ko si Mulini. Ingon siya diri mga pinangga, 52. May ganyan siya spelling, kaya pa mag yung gitype. Okay? Ang edad sakit, kaayo ang akong abaga o ang akong likod. Labi na, og muubo ko. So, may tambalan ni Dok. Kuan mga pinangga, sige lang kagat kumpres, dughan ni mong likod, ha? Manay buhaton, og tanaw ni mong naay pliman as tila og nagilo kayo niya, dugay na na. Ay, sige, sala din ha, gradis Bombay pinangga niya, dagan ito clinic, oy. Okay, basing matukang kang magkamang napurga, ha? Dok, ingon dere, dalunggan sa akong kuya, ba naa may nibuto? Unya nagdugo unsa may tambal ani ba si grabe ni makapangusog mga pinangga? Salom-salom si naglalom ken dagat ba. So buhaton nimo ani pinangga. Kana hinluan na unya og naon ta tay gamha ay kuan di sa inyong lugar halo lang sa sibuyas din na. Hilbas klabo ha pero diri natay gamhan nang haplas. Dok na kay tambal appendicitis. Unsa may hinungdan ani dili nga libang pangga mo na magsige nag colon cleansing. Kada oras painuman nag usa ka baso nga dugas kapayas ha. Ah mo na buhaton nimo pangga.
13: Ating paminahon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Ma'am, mo dito pangalan ni mo, ma'am?
21: Bibi Pinya.
20: Okay, ma'am. Ano nakabot man ka sa klinika ni Dr. Lagit, ma'am? Kasi may nagtudlo ni mo, ma'am?
21: Amin ako siyang advertise ay ka ng magkadlaon ganila. Mo, sa pag-ani na ako, nakita po ni Dr. nga dahil ko gallbladder. Atong ipainom na ako, gi-cleansing ko. Patindaghan ang bato, ambot, pero lima, sunog pati nagyumbaga ah. Pagkatulo, gamay-gamay na po. Pagkaupat pati na pong baga, ah. Pagka ikalima kaadlaw, naarapag yun siya nagawas doon, kabuok na lang yun. Dako, gamay.
13: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
22: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
17: Doc, kung sa may tambal, pampataba, ganiha po, papayat karong pataba. Kanin pataba, palitunong nag-uni clinic. Ha, o niya, matulog kag tamang panahon, mukaong kas tamang panahon, kaong po kag tamang ang mga pagkaon. No, o niya, mga pinangga, kung ano siya? Tawag aning avoid ginimutan ng naiasukar pinanggag mantikaon ha. Dokon sa may tambal sa liki-liki STL mo natutong gingon kaganiha pinangga. Pwede nimo si hampulan day pod og lagundi no dahon sa palya pwede pod okay. Ay lagundi katong ganiha katong chrysanthemum okay. Dok ang akong bata mag 6 anyos na oh daghan mang katulon niya og kaluton muno ka na pinangga ilhanan na nga grabe nag-asukar kuan eh asukar mga pinangga ang iyahang gitawag og dugo nini kadali naman munuka oh buhaton pangga ala paglubog din nagpalya lubog madrika ka ihampol ng iyang kagid na kay di inyo pasagdan pinangga labi nagbabae ni kadagan na mahayon jug ka lagot mo gunis nanay kaniadto di man natimanon niya tong kagid sige man nang tagpalitag gatas palitag biskuit. Ah, di ba? Dok, i-atake ko gabi ig UTI. Pwede ang 7-7 o inuma mga pinangga ang 7-7. Nya gawas nga imong inumon mga pinangga ang 7-7. Hala, pwede man po na nimo ihugas. So, pinangga ko na siya. Ah, pwede na pinangga ang 7-7. Inumon, ihugas po si mong liki ha. Dok, si Ruby ni 33 years old. Doon sa man ang dapat ipainom para sa akong asawa nga 33 years old na dili kayo siya ganahan og sex. Ah, pinangga ay dalhan na diri clinic. Ah, dalhan mga pinangga diri, diri clinic pinangga. Nya kumaulo man, ingnan lang mga pinangga nga. Pwede secret lang kay Doc Lagit. Ha? Ah, napo iban mo request, pwede ba nga one-on-one lang mini Doc Lagit be kaya na ako ikonsultang sikrito kaya na pinanggaing na lang mga sekretary. Onsa may tambal sa dalunggan parang dunay doon ay kanang crickets nga magtingog pinangga bakyuman sa gina. Ah, bakyuman sa na importante para maasa mandok ang brewers tiyas. Sige lang, kaya magtapik ta about brewers tiyas mga pinangga ha. Basta usan na sa mga sorb sa gitag na tugbi complex.
22: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: Okay, mga kabida, welcome, welcome. Ha, may auto ka ninyo. Welcome na po kita sa itong programa, ang Marka sa Kabaranggayan. Mag-uban na po kita sa lusaw sa kaoras, mga kabida. Din sa itong istasyon, 96.1, ha, na DXOD, din sa Infinite Radio, Panabo City. So, sa ngalan sa itong station manager, itong Ate Rose Bulpa, sa itong partner speakers lawak, si Papa Kibbs. Iyon na sa ngalan sa atong CEO, atong Kuya Wolfie Orio. So mga kabida, welcome. May utukan ninyo. Adlaw nga Merkulis Pizza 24.
1: San Juan.
0: Pagkano, Pista sa San Juan mga kabida. So may utukan ninyo mga Kuya Kaloy. Kumusta? Kumusta man atong mga kwan dito? Medyo na kwan magpipila ka adlaw. So kumusta man?
1: Mayong utok sa tanan. Pasinsya na mga basta kay... Naigo sa obsiptoy. Uga mayong panunto sa to ang kuyas, Kuya Wolfie Orio, ato ang station manager nga mao si Ate Rose Bulpa o si Papa Kib sa Pikas Lawak. Kadinyong tanan mayong pagpanunto o happy Pista San Juan.
0: Pista karon labi na sa Barangay Lasang. Pista nila karon happy Pista sa San Juan. Yun sa happy pista dia sa GKK San Juan Bautista dia sa New Visayas, no? Happy pista kaninyo dia tanan mga kabida sa tanan pagkaroon ka celebrar sa pista sa San Juan. Pakinomdom ko kaniya to basta San Juan na gani kanabitaw mag sabiagan kabiyahan ka og tubig kay kini San Juan magun, no? Basta San Juan, marag tingkaligo magun.
1: Kaligo ka.
0: Nagkuhan magun, kanang si San Juan magun, San Juan Bautista, mamagun yung nagabunyag sa ato ang Ginoo, ato ang Ginoong Heso Kristo. Maupo na nga, murag yun na na siguro, ginakuhan nga, kinahanglan maligo yun ang isang isa, basta San Juan. So mauna nga, daghang mo, sulod sa opisina, sa trabaho, estudyante kanina itong panahon, ha? Nga mabasa gid in town tungod kay kabiyahan mangyog ka og tubig. So kinumdum pa ko sa una kana bitong kawayan nga buhaton nato nga murag surit-surit nga ikuanin mo i-spray.
1: No gyud. Kay para kag nang spray mangga.
0: Kay kusog man tumo kan ito og mo kabiyag og kabugod nga murag di makay labi na gadagan ang kanang sakyanan. Murag pipila lang mo kwan mabasa ang snaplin lang. Pero katong kawayan na itong gamito, nasta pa itong sa salon mo ito nga. Nagkadugay, mura ginakuan na ito bitaw, ginabawal na. Kaya daghan naman ko pong magreklamo na nangabasa na mo ito sa lulong opisina, nangabasa tungod na nga trabaho. So wala na kayo na kinapraktis ka ng kabiyahan ka o tubig.
1: Daghan na yung nasuko ko yan.
0: Daghan masuko, tinuod mo gina. Kita nga nagkabya, kaya nangaligo, mga bata palagi. Ay, perti lipaya sabi nagpagtanaw dito nang abasa
1: na. Mauna siya mga sa unang mga panahon.
0: Okay din pong kuhan ka ng karong pizza 29 maupo na yung tingkaligo yun po na sa San Pedro bitaw pista sa San Pedro San Pablo maupo na pizza 29 karong bulan sa Hunyo. So maupo na yung kuhan po na tingbasa po na.
1: Okay na, daghan karong bulan na daghay pista. Happy pista o advance.
0: So before atong timbayahon, timbayahon na ito ang atong mga elected officials, ang atong mga leaders din sa 11 ka local government units din sa Davao del Norte. Nagilangkoban kini sa 8 ka munisipyo o 3 ka siyudad. Ang siyudad sa Island Garden City, ang Panabo City, ang Tagum City. So may uto kaninyo, kaninyong tanan, sa itong mga mayores, sa mga miyembro sa sanggunian panglungsod sa mga siyudad o sa sanggunian bayan sa mga munisipyo, mga kabida. Mayang uto kaninyo, labi na gid sa itong dakbayan sa Panabo. So mayang uto sa itong mayor, Mayor Jose Jory Lampagos, mga kabida.
1: Ang umabot nga gobernador.
0: Umabot na gobernador. Kuwan na sobra. Labihan na karong kabisi sa ato nga mayor, ha? Mayor Jose Jory Lampagos, gani, ha? Sa mga kalihokan nini, aktibidades, nga angayan iyang pagatambungan, So ang nagatambong na ini mao na ang atong executive secretary si Madam Joanne Joanne Rilampagos
1: mga Kapuyan.
0: So bukola na ko na to puning ato sa potlot ti bayaho na to maing uto sa atong barangay Kagawad Dani Danika Karisma ngadto sa barangay San Vicente maing uto may pagta kadya pani uto ha Kagawad Danika Karisma kauban sa iyang barangay kapitan ha Kapitan Lisa Bukala ugyon sa ato nga IPMR diha sa barangay si Dato William Bansali gani ha atong ginakuan diha
1: apel pod si Kuya Rudy kadayona
0: Rudy kadayona
1: may pagpanito
0: ko William Bansali pipila ka adlaw karon ha depende kini sa iyang kaning schedule nga dili siya busy ato kana siyang kuno diring bulingkod mugis diri sa ato nga istasyon para sa pagpasabot gyud pagpalagnap sa gyud kana kaning ginataw ka ng IPRALO mga kabida kay kini gud sa kuno da IPRALO daghan bitaw man nagsumpaki nga pagsabot bisan sa ato mga kaigsoonang lumad sa ato mga IPMR daghang mga kwanda nga murag nagsumpaki sila pagsabot ini
1: ilang mga balaod
0: noon labi na gyud ka kini pagkuwasa kaning ilang ginataw nga ilang eleksyon so daghang mga kwanda nga dili ya daghang mga panag sumpaki mga kabida so pipila ka adlaw karon atong palingkuron dire atong imbitahon kini si Dato William Bansali ang IPMR diha sa Barangay San Vicente.
1: Uban gud kuya og dili man gud sila mobasa sa EPRALO mo nang di gud sila kasabot. Kandiha ang kuan.
0: Unya, kuan pod. Naman kay pod mga higayon pod nga apilan bitaw politika, murag ipamulitika gamiton sila sa ato mga political politicians, mga leaders nga nagkinhanglan pod sa ilang suporta labi kini ato mga IPMR mga kabida.
1: Ana siya sa mga kabida. Wala mga kabida, di ba Raniel Bautista? Matod pa niya, mayong udto mga idol. Mayong nga pagpanudto.
0: So, kaghapong adlaw, adlaw Martes. So, ang ato ang executive secretary sa ato siyudad sa Panabo. So, ato kanang hilabihan gitaon kabisi. Tungod ani nga siya malanggit ang nag-representar sa ato nga mayor mga kabida. So, kaghapon, kuhan dito. Nagkuhan siya dito sa mga school buildings, turnover. Dito, labi rin dito sa kaning kuhan.
1: Ang saan nga barangay ko yan?
0: Kagapon, yung ikuhan dito, mga turnover sa school buildings, dito sa barangay, sa TG, elementary school, sa barangay, Kauswagan, mga kabida.
1: Dito sa bukid.
0: O gaman, dito, pagkuhan sa elementary school po sa Malatibas. Gawas niya na, mga kabida. Kini mga kuan po doon ay mga pista celebration, siyempre ato ang mayor, mga officials, ginaimbitar gyud po na nila sa ato mga barangay officials po. So dito po siya sa pista, doon ay pista dito sa Malatibas sa barangay Tagpore, pista po dito sa barangay Tagpore.
1: Belated happy pista.
0: So happy pista, belated happy pista sa barangay Tagpore. Muna gawas niya na tungkol sa KBC pag-abot po sa opisina niya atin na po siya online meeting sa DepEd siguro gisgutan kini karong mga katong kini mga panghitabo bitaw sa atong mga elementary schools katong mga pagpamusil dito sa Tacloban City nga involved may kalas dayon o kinabuhi tutulo

0: amindahan kana mao nga kanang Juvenile Justice Act kun pangilinan lo nga paubsan ang edad.
1: Dapat pesuhon yun.
0: Paubsan ang edad nga dona nay patulubagon, no? Gikan sa kwa dito paubsan niya nga to sa 10 anyos mga kabida. Tinuod man gyud kanang dapat na gyud unta nga paubsan kay kanagon mga naa kanang mga pagidadon. Kung anak kayo ka, kay balo ka na gyud ka. Kay balo na gyud ka unsay untay, unsay daotan, unsay maayo. Apan tungod niya nga balaod nun, doon na sila, makabatod sila katakos o kaisog sa pagbuhat sa mga sa laod nun. Tungod niya na nga balaod nun, nga protektado sila.
1: Mauna, Kuya Katumbara, ito na itabos, Tagum City, Kuya, pag-umanggon ni Kuya John Kukilya, katong babae, good, nga gipatay po. Diya sa Barangay La Pilipina.
0: Minor di edad to.
1: Minor di edad gihapon to.
0: Gawas nila ang patay. Pagpatay, kanamukuan sila. Mangrip. Mangrip na sila. Ay, kanang mga pangidaro na gorkinsi anyos, kay balo na na. Unsay pa niya. Ugsakuan pa. Kanang
1: malito
0: na. Mayuwa na sila. May uwag na ba? Tungod. Tungod po na siguro sa mga kukaroon, ha? Mga gadgets bitaw kung sa mga kuwan diya sa ito kompleto na magunta niya libre makakuwan ka Facebook o online ka mo na makakita na sila dito doon sa mga kuwan diya na doon ay mga dapat dapat matak makita sa mga batanon pero tungod lagi anak nga libre ka di makatanaw ka na naalang kay load na maka Facebook ka na Wi-Fi
1: makita na so, tanan
0: makita na tanan mga kabida.
1: Ultimong kinder ko ya, haod na kaya mo scroll.
0: Tinood na, tinood na, kay balo na. Mabitaw na karon ang mga kabataan ka na to karon. Kung na yun, huwag siya mo kan, lahi kumpara sa mga, sa ato ah, panahon, ato ang panahon.
1: Huwag ito'y gadget.
0: Huwag ito'y gadget. Pero, ang mga kabataan ka niya to, matawag na to nga gani, magdula-dula, niya, kung doon ay magkuhan, siyempre sa dula, doon ay masakitan. Ha? Igor ito, tamas paghilak. Niya. Di pag yun ka musumbong dito, di ka musumbong sa mga ginikanan. Kaya kung musumbong ka, ikaw man yung nakasaban. Mabunalan pa ka kung musumbong ka.
1: Kami, lagi sa una ko ya, tiwasan. Ayaw sumbong-sumbong.
0: Hindi ka musumbong. Pero karon mga kabida, tungod na nga balaod, ultimo atong, ultimo kita. Dili ta pwede mo disiplina sa atong mga anak. Tungod niya nga balaod, kung mo disiplina ka, mo dapat lang gagamay. Ay, may tulubagon ka na. Dahil ang kini itong mga batanon, kay balo na mo pa sa balaod, inundayin ka, sige, isumbong tika sa DSWD. Isumbong tika sa pulis. Kaya kini po natong DSWD, katong mga kabataan na ito, nga mga makasasala, doon ay manahitabo nga, kuandili mayon, doon ay mga krimen, tungod kay naa sila, proteksyon sa kaning mga balaod nun, na sa ilang sa ilang opisina sa DSWD ilang mapuno mo bibibihon na po nila mo nga mugara na lang po ni ang ato mga kabatanonan tungod kay walay disiplina di kay kabalo mo mga tahoran mo yung maing buntag diha maing odto
1: wala na
0: pero kani adto sus magsugatan ni mo yung pagina maing buntag diha call niya mo amin napay mo amin pa na sila.
1: Karon wala.
0: Wala. Ultimo mga kwari, dili. Muralag.
1: Isnabon ra ka.
0: Ikaw pa, ikaw na hinoon, ikaw nga mga hamtong, ikaw pa hinoon ang mga muuna sa pag, sa, kuwan sila.
1: Timbaya.
0: Timbaya. Ikaw pa mo yun nga, may unto dia, may buntag. Lahit na yun mga kwari.

0: na sila karon diya sa atong gitutog kanang kapihan diya sa may atubangan sa atbang sa Hall of Justice. Mm-hmm. Kay Kuya Bubong Berto Daso. Kay Kuya Yuri, Yuli Rilam Rodriguez, kay Kuya John Inad, kay Kuya Amos Campuridondo, kay Kuya Banjong Duhali. Naron dito, naron diyan nagkapi-kapi. Okay, sa panong mga kuya diyan nagabot, ha? Right, kamuna diyan nagkuwari. Kamuna diyan mahibalo pagtimbaya diyan sa ato ang mga kuya nga naaron din ha, mga kabida, mga kuya na to. You know, si pare Jerry Sisbino na kurga dito sa kapihan.
1: Na diyan dito?
0: Ang IP, barangay Chiptin, barangay Chiptin sa barangay Duhali, sa Braulio e Duhali,
1: poblasyon. Kabida,
0: sa poblasyon Duhali. Na karon dito nagkapi-kapi, so
1: may pagpanyuto,
0: may pagpanyuto niya
1: karon dito, pagkapi o may pagpanyuto.
0: So pag iyan ako kaniya na ato dito nagkapi-kapi, siguro karon na naput karon dia sila sa food syndrome ka, para sa ilang panyuto. So siguro ko may uto, may pagpanyuto kaniya dia mga kuya.
1: Sa kanan tanang mga kuya may pagpanyuto
0: yun sab sa atong kuya na karon na dia sa Duhali. Maing oto kay Kuya Romulo John Ismino. Maing oto ni mo, maing pagpanyuto kay Kuya John Ismino. Unsa may mga plano nato
1: karon? Former councilor.
0: Former municipal councilor sa Braulio e Duhali. So unsa may mga plano ka nato karon? Karon umabot ng barangay eleksyon. So kinipos Kuya John Ismino, ako pong ikuan og mo panalita mangay mo apil sa karon sa barangay eleksyon, ha. Di po ko maulaw mo endorso po ani sa ato nga Kuya John Ismino, mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida.
0: Maduulan, mahangyo og tabang, kini si Kuya John Ismino, diya sa Braulio e Duhali, sa barangay Duhali. So, mga kabida, mubrik ta kadali para sa mga pipilak ka mga pahinomdom. So, yes, dito, tapunta sa Pikas Lawak sa ato, dito kay Papa Kibs, mga kabida.
2: Introducing Case Fragrances, talanii sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne. Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.

0: kumpleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata, sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula og nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer og cellphone, gisulayan nako ang I Care Capsule og ako pod gipatuloan akong mata og I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
3: I Care Gold. Alaga sa
1: I Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
5: Okay mga kabida, welcome, welcome. Balik na po kita sa atong programa, ang Marka sa Kabaranggayan. So before atong basahon kini nga ay public service kini panawagan mga kabida. So gipanawagan ang mga pamilya ug mga kaparyentehan ni Adel Belliar Alcover, 63 anyos. Lalaki nga nakaroon sa kustodya sa Dico Sogyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nakamog ipanawagan sa inyong banay, bisita sa Dico Sogyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O i-text sa cellphone number 0968-207-8592. So mga pamilyang Alcover, Belliar o Alcover. Nanawagan kini yung pariente na si Adel Belliar Alcover. Kinaaksya karon diya sa Dico Sogyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Labi na sa diya, labi na diya sa atong barangay. Barangay Maduaw ang atong kapitan diya, Kapitan Noling Alcover. Pamilya yung parente na nawagan.
6: Parente siya.
5: parente kayo kay Alcover man. So nanawagan nga naghangyo nga magpabisita siya diha dito sa Dico Sogyan Home for the Aged diha sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So magpag ini nanawagan nangita siya mga kaparentehan.
6: Sana yung mga anak, yung mga apo.
5: Mga pamilyang Alcover, Belliar Alcover. So karon day ang adlaw, kuya. Ang kabida, adlaw nga Miyerkules. Kana bitaw ang katong ginatawag Uplan Kikiki, sa atong provincial governor, kuasa atong provincial government na programa, sa atong provincial government.
6: Asa na pud nga area?
5: Gipanguan sa pagdumala sa atong provincial governor kuya Gob, Edwin Hubahib. Na karong adlaw na dito sa Barangay Mabaos, Mabuhay. Barangay Mabuhay sa lungsod sa Carmen, no. Kini nga cluster tulo ka barangay, ang cluster kini nga nagsakop niini nga mao
6: Tibulaw siguro.
5: Barangay kini Uplan Kikiki. Kaagapay sa Kalinaw o Kalambuan. Uplan Kikiki kaagapay sa Kalinaw o Kalambuan. So kini nga barangay Tibulaw o Barangay Minda, mga kabida.
6: Tulo
5: kini ka kwan. O niya, pagkasunod adlaw po, pagkadlaw Birnes, ang kinigihapong Uplan Kikiki, kini ka kagapay sa Kalinaw o Kalambuan, diya kini sa barangay Mangalkal na po, mga kabida. So, kwan siguro, tumay kwan unsang barangay na sakop din yung mga cluster. Basta sa adlaw Birnes, dito po kini sa barangay Mangalkal sa kung nagyapo sa lungsod sa Carmen, mga kabida. Kini kong Uplan Kikiki, mao kini usakuan pa, bringing the government to the people, mga kabida. So mga government services, dalhon diya sa inyo nga barangay, daghan kini mga kwan diya, usakuan pa, tanan nga mga kwan diya, nga makuan sa atong gobyerno, mga programa, mga kwan diya, mga national agencies, naa diya, mukuyog diya, Mao nay mo ato kita Uplan Kikiki, kagapay sa Kalinaw o Kalambuan.
6: Sa una kuya katong Kikiki, lahi man to,
5: kilusan. Lahi to katong panahon sa revolusyon man to. Kining Kikiki, mo nay kaagapay sa kalinaw o kalambuan.
6: Nauna siya mga kabida. Ha? O happy birthday sa tanang nag-birthday karong adlaw. Ha? Apil na si Kuya O.
5: Happy birthday kay Kuya O.
6: Ano na, birthday Kuya.
5: Ano na Oliver man, dapat Juan din eh. Si Kuya Juan. Or Kuya Jan.
6: Oh, mo gani.
5: Kuya Oliver, happy birthday. Asa ang kwan karon. Asa ta
6: magkape-kape. Oga, belated happy birthday kagahapon ang Magro officer dito sa lungsod sa Asunción, si Jan Paparon, ha? Mayong belated happy birthday, sir. Birthday kagahapon.
5: Nagkaring mga parente sa to sa Panabo.
6: Kini si mga Paparon.
5: Kanisyan, mga Paparon, labi na sa Barangay Dato Abdul, mga kabida.
6: Daghan niya.
5: Nada mga Paparon niya sa Barangay Dato Abdul. So may utoh din ha sa mga pamilya Paparon sa Barangay Dato Abdul.
6: O may magpaniuto sa kong parente, si Anita Kanyete Pahota, may magpaniuto din ha. Is watching. Ano siya mga kabida, uga daghan ang nagkuhan karon na ang kagabi, last night dito kang dikuhan. Apot mayor BIR. Ha?
5: Delete. Nicandro.
6: Nicandro.
5: So ay bagyo, senyor.
6: O, ito kagabi, daghan kayo. Naa dito mga, daghang emisulte. Labi na si Attorney Rudy Rapista, ang former board member. Perting taas ako ya, mayon siguro kagapit sa kauras. Kaya pagtukod ay anak ko ya ang St. Thomas More.
5: Isa si Nicandro.
6: Isa si nangita o pinansir.
5: Pinisnik.
6: Si, ngatong, dito sila nakaduol kang kuya Larry Robinos. Ito ay nakatabang yun. Itong nihatag po kagabi o gaplaki ang St. Thomas More. Ato sa pamilyang ni Candro sa Bagyo Senior. Itong kagabi eh, kanagi so, kayo, grabe manulti hai.
5: Nawad anatang isa sa mga media friendly ng mga panato. Kikinig ko si, Delitnik ni Candro sa Bagyo, media friendly yun siya. May kanil siya mabi-abi at iman o mga media na maudool sa iyaha mga kabida. Bisan nga wala na kinil siya sa gobyerno, ana kwa pribado
6: ito sa politika
5: po sa pribado na niya kinabuhi ha kuang gihapon siya doolo nang gihapon ng mga media mga kabida kundo nga dili yon nga tunol gyud wa man ta kuang yung tunol ang kuang relasyon ha may kini sa atiman og mga media practitioners mga kabida
6: tabi na to si
5: walay pili mga media ka man o media pagka nga kuang kini siya matubang, makikistorya, niya mudalit, o kung kan, magkapi, kung sa'yo na, makuha niya, mga kabida.
6: Grabe gito, kay friendly gito.
5: Medya friendly ginis. Ito, nilit ni Candro, Suay Bagyo.
6: Uga, mayong pagpanuto kang bro Inday Karing Pipi, ha? Matubay, mayong hapon, mga bro. Mayong hapon po diha. Uga, belated Happy Father's Day. Ano siya mga kabida?
5: So ito ang tama, ito may aging Domingo.
6: Itong aging Domingo.
5: Matungi ko ang Father's Day mga kabida. O niya, sa karupong sunod bulan, bulan Hulyo, sa Hulyo, dili na ako makonunsang adlaw, pizza, mauna po na ang grandparents. Ha? Grandparents Day sa mga lolo o lola na po ni.
6: Kaloo sa lolo o lola.
5: Mauna po ng panahon na magkwantin ito sa ato mga sa mga apo, mga apuhan na katumatikwana o sa kanil, mga senior citizens. Gawa sa kanyang grandparents, naampun na yung kwan katong senior citizens di, naapun na. So, okay mong kwanong karon ha? Daghan na kayo mga di na pag-celebrar gisindi sa atong nasod Pilipinas mga kabida. Na, pero kini mga problema ha? Murag wala na nila matagad wa makita mga kabida. Labi na yun sa atong diya sa atong Senado karon mga kabida nga wala na gyud ha. Wala na sila magkwada ang atong mga problema. Wala nila nakita ha? Sige lang karon sila diha siguro sige nga kuno kini impeachment gyud ha. Impeachment sa atong bisi presidente Inday Sara Duterte mao gina karon umurag na bisihan nila bitaw
6: Mm-hmm. Wala na sila lang trabaho.
5: Wala sila trabaho. Mao lang gini. Ultimo sa pagkuhan sa two-third boats. Ultimo ka na. Ha? Daghan yung palusot lang gihapon. Para lang yung mulusot ang ilang makagustuhan, mga kabida. Mag-iwan mo kung ano sa itong konstitusyon. Kuhan mo lang dito. Kung magkuha kag impeachment, impeachment, kinahan lang two-third boats.
6: 24 man na sila kabuk, diba?
5: 24 votes, two-third votes sa mga sa kwada, senators. Oh. Two-third. Nga, sa 24, umukha tag 24, 16 gina. Maugib, sa kanil constitution, klaro lang yun, 24 members of the Senate.
6: Ilang ilihis
5: na? Two-third of the 20 members of the Senate. So, ang atong membro sa atong Senado, kwada, 24 man yun. Nga, ang maboto lang diha, ang 23, mga kabida. No, kaya itong Senate President, gawas lang kung mutay siya. Doon ay tay, so tiebreaker siya. Tiebreaker siya, mga kabida. So, sa, kuwan man, 23, no? 23, so 16 yun, 16 ang two-third votes.
6: Manang.
5: So, sa kuwan lang, kung pito, doon lang pito nga mo against sa impeachment, so dili yun mulusot, no? Okay. O ang kuwan niya, kung sa 23, imong kuhaan sa minus 7.
6: Ah.
5: So, kuha na. 23 minus 7, pila? 13 minus 7, kuha na. 8.
6: Oh,
5: 18, ano? 23 minus 7, muna, 16. So, kinala 16 yun ang makuha nito.
6: Mabuto.
5: Third votes, mga kabida.
6: Na maragwa so, pa man ka
5: abot. Karon tugot lagi ang ilang kuan gusto man yung, ilang yung lihis. Ilang gikuan dito nga kina ang sa present lang. Pero okay mong kuan na sa konstitusyon mga kabida, nakakuan gid dito. Di na ko makuan sa to nga article number or section. Kuan man dito nakabutang lagi dito two-third votes of all members, membro sa mga membro sa Senado, Senate. So kay 24 man sila, so mao na nga 16 gyud ang two-third.
6: Ang kay di man sila musubay kuya sa
5: lagi,
6: kwan, okay. Constitution.
5: Anad lagi, mao may ilang gikuan ka ng bindalo lagi, bindalo. Kay ilang kuha dito nga, ang ila raw ang yung kagustuhan, mao'y mulusot lagi.
6: Mao gyud na kuya.
5: So mao na karon
6: mga kabida ha.
5: Wala lang kita na unsa mga problema, dagong problema, labi na kini karon kamahal sa mga palaliton. Gawas na mga kamahal sa palaliton. Ganing kuha nga, unemployment, nagkataas na ganing kuha na ito, unemployment rate. Ah. So, mauna unta, dapat, ang katong sa flood control.
6: Ay, mama, tagi,
5: wala na, gikuha na lang, wala na, no? Well, gikuha na lang, gikalimtan mga kabida.
6: Muna kuya nga, ang flood, giwala, sila na yung nag-control.
5: Control na.
6: Control na.
5: Nawala ang flood. Control na lang. So gusto nila i-control.
6: I-control
5: nila ang balaod mga kabida. Kontrolo nila. Para lang yun sa ilang, magkuhan ang ilang kagustuhan.
6: Mauna na siya.
5: Mupabor sa ilaha mga kabida.
6: Okay, gusto. Ganyan lang impeach.
5: Mga gani, ha? Ginagamit nila tanan. Tanan nga paagi. Pagkuhan niya, una niya, hulgaon ang mga usa ka membro na
6: para mo
5: para hulgaon kaso gamitan og kaning mga
6: para mo bali lang
5: para mo bali lang pero mao lagi na bisag pag mo bali kinahanglan gyud ang 16 ka boto kon two-third votes mga kabida para sa ma-impeach ang usa ka impeachable nga official mga kabida sa gobyerno.
6: Pero kanang ingon nila kuya nga ang present lang.
5: Wala
6: wala man pwede.
5: Kay wala man sa konstitusyon wala na man gibutang ang present lang. Ang kuan gito nakabutang lang yun nga membro sa Senado mga kabida two-third, two-third votes sa mga membro sa Senado. Wala gi kuan nga to ang present lang ang walay labot na to katong naka-absent o sa katong mga kuan dito do nay mga problema naka-sick leave di ka appeal sa sesyon. Wala butang dito mga kabida. So murag siguro sa nagkuan ani nagabuhat na nagtoko nagkuan ani nga konstitusyon nakita na nila ba in advance nga posible yun ana gamiton ang impluwensya para makakuha lang yun og boto nga para sa impeachment. So mao siguro nakita na nadaan nila nga posibleng mahitabo gamitan og pwersa, gamitan mga pinansya kaning kwarta, hulga, no? Para nga mukuan lang yun sa mupabor sa ilang mupabor sa ilang kwan kagustuhan. So murag nakita na na ha? Nakita na na. So ato makuan mga bright yun to ang nauna bitaw ha? Nakapugna ang konstitusyon, doon na sila yung mga panglantaw na panglantaw sa posibleng mahitabo. So para malikayan na, no? So mauna nga ilang ginabuhat na ginabutang diha sa konstitusyon na 2/3 votes gikan sa mga miyembro sa Senado, mga kabida. Wag yun nilang iklaro dito ngayon nga sa present lang, ha? So mauna klaro yun miyembro sa Senado, 2/3 votes.
6: Nagay mga abogado diha. Makabalo gina sila.
5: So maulog ikot doon ay mga abogado, kini mga abogado po nato tungod sa ilang gusto nga malusot, no? Malusot gi ilang gusto tungod kay abogado sila gamiton nila kutob sa ilang mahimo. Pero kung magkuan kita sa konstitusyon, mga kabida, nga ang konstitusyon mao ni ang kaning kuan bitaw, ha? Libro tong talamdanan sa ato atong talamdanan para sa pagkuhan sa mga balaod, mga kabida. Kining nga itong konstitusyon, mga kabida.
6: O ga, kuya, direpunta sa kang congressman de Carlo Uyoy, ha? Congrats. Di, nag-privilege po siya nga kinahanglan mausap itong balaod nun sa juvenile. Muna nga, nag-privilege siya sa kongreso. Ha? Congrats niya kang Congressman de Carlo Uyoy sa unang distritos probinsya sa Davao del Norte.
5: O tatay pasabot, dunay mga dunay suporta, dunay suporta. Ang atong senador, senador Rato Ruben Padilla, so nakakuha og suporta diha sa kongreso. So mga kabida, before mupukad po ta, mubreak tag kadali para po sa mga pahinomdan o pahinomdong, mga kabida. Balik ta after sa mga pahinomdong.
7: Sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Karong panahona delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao kanang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kadaadlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
9: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
10: Usay mo kasinatian sir?
11: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila, kaloy sa Dios mawala gyud akong paminaw sa akong kalawasan.
9: Si Dodong Joseph nag-awhag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
11: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag-uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud, nga haplas gyud, bila-bila. Una ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
9: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Okay mga kabida, welcome. Balik na po kita sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan mga kabida. So, pero atong kuna, timbayahon, mayong uto kay Ramsey Adran Flores. Ha? Ramsey Flores Adran, dia sa barang munisipyo sa Carmen. Nagkuhan siya, niya pa, mayong uto markah, mayong uto ni mo dia. Former municipal councilor Ramsey Flores Adran, dia sa Carmen, mga kabida.
6: Mayong magpanyuto dia, labi na kang Kuya Mayor. Kuya Mayor, so, Yuni Bahagi.
5: So, ito po nga Vice Mayor, may utod niya kay Vice Mayor Marcel Pirandos. So, yung man sa ito sa dati, former mayor po niya, mga Pirandos, former mayor Marcelino Mar Pirandos, yung sa former mayor Virginia Jing Pirandos. So, kinigit sa kwan, kini mga Pirandos, diha yung nagsugod ang kani pagkaotro, pagkaotro sa Naong sa Carmen, mga kabida. Isugdan gyud kini sa atong former mayor, Mayor Marcelino Mar Pirandos, mga kabida. Ipadayon po sa nagsunod sa iya, ang former mayor Virginia Jing Pirandos.
6: Dayon karon ang
5: karon po ang incumbent,
6: kasamtangang
5: mayor Leonidas Leoni Bahagi, mga kabida.
6: Ay pagpaniudto.
5: May pagpaniudto.
6: Oga may pagpanuto po dia ang ato ang manager sa Nordico, si Kuya Dimitrio Aluson Hagonus. Matod pa niya, shout out mga kuya. Salamat.
5: So kung okay pa may kuha pa pagkaroon ang Nordico, murag may take over naman ang Davao Light. Unsa may
6: Napa,
5: status karon dia sa Davao del Norte, there is a first district ang kana sa ato nga programing kuha sa ato nga Nordico.
6: Napa man kuya, kana lang kay di sila kaliho para ito usang gabi nag-brand out dito sila Pilipina, gikan alas 10:30, may balik alas 12:30 na.
5: So mauna karon may tabo pagtulak-tulak
6: na. Di po sila kaliho ang Nordico, kinipong double light dapat ugnay may anak nga sitwasyon, matabang sila o guwan kay matutpalagi sa ubang mga tao nga dapat maghimo mo inyohang linya diha. May tao ha, Kuya Dimitrio Luzon Haguno, salamat ha sa imuhang paglantaw sa tuwang marka sa kabaranggayan.
5: So diha po sa lungsod sa Santo Tomas, ito'y timbayahon po mayang uto diha ha? Sa ito nga karon kasamtangan ha? Kasamtangan konsihal sa lungsod sa Santo Tomas ha? Kuya Ronald ha? Di Maya, mga kabida. May uto ka ni Muda Kuya, may pagpaniuto kay Kuya Ronald Di Maya.
6: May pagpaniuto kaya, uban ni ate.
5: Uban siya, ate diha, may pagpaniuto. Kini po da, di po ni makuan po na to, di na, tungkol kay Maabiwihon, ato ka saya, dool ka, wapun ni siya kuan da, wapun ni pili, basta mo dool siya, doon na lang siya katabang. Labi na gyud sa ato ang mga kuan da, kanang mga grupo, organisasyon, kooperatiba, labi kini na TODA. Padayon pag-organisa niya sa TODA. Unsay mga kwan dito, hatag mga aning tambag, ideya para nga mas muligon ilaha nga organisasyon kini sa TODA nga kabida. Kini si Kuya Ronald, Ronald Di Maya, mga kabida. Ang samtang dito sa kwan nga, Lungsod sa Kapalong, mahingod to dia sa atong mayor Kuya Edgardo Timbol, mga kabida, sa iya nga busy mayor. Nga busy mayor Kim Quisada, nga bago lang ni tikot, isip bagong membro sa PDP laban, mga kabida. Sa iya nga mama po diha, mahingod to, kay Madam Leslie Pasyon Quisada. Nabisan nga, pribado na lang kini, wadili na wala sa gobyerno, paano serbisyo sa gobyerno, pero gahatag lagi apog serbisyo tabang sa katawhan diya sa lungsod sa Kapalong. Nabigil din sa ito mga kaigsunang lumad, mga kabida. Maugit taon ni madali-dali og dool sa ito mga kaigsunang lumad, kini si Madam Leslie Quisada nga. Ginakuan po, alalayan po sa kwan diha kay Madam Hope Dignadisi. Mapunin, tig-alalay po sa ito nga.
6: Mayong
5: Madam Leslie Quisada. Maying uto po diha sa barangay kapitan, itong kapitan, si Bro Mimi Estrada, mga kabida. Rumi Mimi Estrada, mga kabida.
6: Napay, so, kuan ko ya?
5: Kay Kuya po da, ha? Kay Kuya Lari. Lari kami niro.
6: Kan Kuya Pugi.
5: Kuya Pugi, ha? Pugi kami niro. Nga karon nga, mo'y permanente, mo'y gina, usang pa, gina panguyaban, gina
6: panguyitawhan. Kapitan?
5: Para sa isi, mo'y mahimong barangay kapitan, ha? Yes, barangay Maniki.
6: Maniki.
5: Kabida. Yung sa itong Kuya Lari kami niro, may unto. Ha? May pagpaniunto ka ninyo diya, ha? Mga Kuya.
6: Ako yan ay dugang pa ni Kuan, matod pa ni Kuya Demetrio Troy Luzon Hagunos. Dili take over Kuya, nangilog og linya ang DLPC. Ha? Masa mo ning taga DLPC nga nung mangilog po mong linya. Ha? Maghimo og inyo ha. Di kay ilogon niya tong linya sa Nordico. Una nga, nagka saag-saag na aron diha nga mga mubayad. Dapat ka mong mga katauhan di sa Tagum City. Dito po mo sa Nordico mo bayad.
5: So, kada mga kabida, di po natin makuha kayo sa unsa po hinungdan nga nung ginana sa Davao Light. Depende mga gulpo na, mga kabida, depende ka na kung unsa ang kuha dito, order o unsa ba kuha dito sa nagkuha mga guna, nag-agi mga guna ang kaso, mga kabida. So, kay karong hiyatagan sila ang franchise po diha. So, di natin makuha kung unsa yun, nga nung ginana diha, nga nung po ang Davao Light, na ninggamit lang po sa linya, no? Matawag linya kay sa Danico, mga kabida.
6: Mauna siya.
5: So, mauna dapat resolbahon yun para makahatag yung saktong servisyo. No? Makahatag sa saktong servisyo ang Davao Light, yun sa ang Nordico, mga kabida, ang Danico. Kung ikaw, kuya, ang saan ginay, tinuod yun ako niya, Nordico or Danico?
6: Sa pagkakaroon, kuya, ang Nordico ang ilang ginagamit. Pero sa prangkisa ana sa 2028 mamuguna taman sa Danico pa to amot og giusab na karon wala nga nahimong Nordico.
5: Kay pagkuan ko pangalan ko kabida kuya, kinahanglan mo ginaguan sa kongreso ana. Yan do na ko sa kongreso nga kini mao na ni pag-ilis ka og pangalan, so lagi na ko ang gikan sa kongreso. Ya,
6: mao gyud na wala nga naghulat po sila og unsay kan nag apilar man sila ang Nordico.
5: Kini magong kaso mga kabida, hindi mong kano po rin dugaya. Basta kaso, kinala mo ng abogado. Wala rin ba yung abogado nga mo yung apil dita?
6: Budaog yun
5: na. Huwag yung abogado mo yung apil dita, mo yung ginadaog ta. Kaya huwag mo, di ba na ito kan, ninggawas mo ginang istorya mo yung anak. Mo yun na ang abogado, basta mo dool kabitaw, mag-abogado. Nga, magpakuan ka tungkol ka na kay kaso. Mayon man lang na nga, ang abogado daw, mayon nga, istoryahin ko sa tanan, sa tinuod yun, nga panghitabo. Kaya ako na'y bahala sa pagpamakak. Mao na, mga kaya. Kaya pagpamakak, iskwilahan.
6: Pangutan na sa iskwila pulo yan.
5: karon lang naglantaw si Dato Jerry Sisbino ay Swatsing.
6: Dato!
5: Pare, maniod to, tanin nyo. Sige, asa man ta. Ha? Maghulat lang po ni Simon tawag sa tama ni Otto. Parin Jerez Sisbino.
6: Para po na dito sa Pontsentrum siguro.
5: Murag ikwanan siguro ni. Gipadalhan siguro ni para pang paniotto sa ato kuya. Kuya John John Ismino. Yuchero dalhe. Pagkwan dito para pang paniotto ni Sadoha. Kaya permanente na magtaong ko na. Kuwanan ni, ginamensyon.
6: Baka pangayang Gcash
5: ko yan. Mingaw-mingaw. Dugay-dugay na may makita. Kuya John John Ismino mga kabida.
6: Mauna siya mga kabida.
5: Wala man po, wala man po mga ayok sa Gcash number na to.
6: Okay.
5: Pero ko mangi mangayo ato ipaybalo da no sa Gcash number ikaw do di ba na no sa Gcash number ni mo kuya. Bitaw oh ko ko Gcash number ha oh, ang Gcash number na to ini ha kuno sa kung ginatawag ginagamit pagtawag sa inyo ha mao na kung Gcash number.
6: Napasa gi babo.
5: Oh oy ka, pa oh sana
6: oy
5: Kaloy o pare. Pare Mario. Ito, kumangayog Gcash number. Ha? Kunon sana akong ginata gamit pagtawag. Maura po na akong Gcash number.
6: Magyan na. Oga, Brissi. Isa watching. Salamat. Mga na siya mga kabida.
5: Kinumno ko. Karoon na po ko. Karoon na to. Kung programa ko. Wa mo ko ni si Aruy Lalin Luna. Permanente po na.
6: Masig na busy to.
5: Mukrit tayo na sa Igso. Igso, Kuya Role. Yap. Kuya Role, yap. May uto.
6: Busy to sa barangay.
5: Kung asa magkakaroon Kuya Role, may uto ka ni mo Kuya Role, yap.
6: Kau baras na nawagan.
5: Bito, makinis ko panawagan. Kani panawagan, osbo na to. Otroho na to, mientras may oras pa kita. Kini panawagan sa pamilya. Ha? Ni Adel Villar Alcover mga kabida. Nanawagan siya siya mga kaparyentihan. Kini si Adel Villar Alcover sa 63 anyos nga naa siya karon sa kustodiya sa Dicosogyan Home for the Aged, ha? Gaya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City mga kabida. Nanawagan siya siya mga parintihan sa pamilyang Villar Alcover. Kay kini po na, kini mga Alcover na amantay mga pangkwande. Alcover labi gira sa barangay, ha? Barangay Maduaw sa atong kapitan, kapitan naman Noling Alcover mga kabida. So ang imong parinte, ha? Si Adel Villar Alcover na karon sa Dicosogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So mga kabida, So kuya, ha? Murag wala po tayo time, naupos po natong oras, ha? Usa ka oras na itong programa, ang limarkas sa kabarangayan, alas 12 hantod alauna, adlaw Lunes hantod Huwebes. So kuya, manamilit na kita, unahe.
6: Oga, salamat sa mga nag-viewing ha, is watching. pasalamat ta sa ato ang CEO nga mo si Kuya Wolpe Orio, van sa tong station manager nga mo si Ate Aros Bolpa, ug diri sa ato ang Pikas Lawak si Papa Kibs. Kininyo nga bata-batas kang inan si Kuya Kaloy Pahutas sa programang Marka. Manamilit na o dalay ko ng Diyos. Bye-bye mga so, kabida.
5: Naikuan din si Kuya Dato Jire.
6: Pabol.
5: Kusambasahon. Dari ko maniyod to sa akong pag-umangkon sa puro kabit sa kredo. So mga kabida, ha? Tinuro, wala kita'y oras. So manamilit na kita kaninyo. So sa gihapon, kinis Kuya Mar, magayong kaninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan po sa makinis Kuya Mar, magdab-kwan kaninyo. Sa pagsunod ka na ito, hantod na po doon ba, sasama giyapuntak na, alas 12 hantod alauna, din sa itong istasyon, 96.1 na DXOD, Infinite Radio sa Panabo. So, sa alas akong partner, Kuya Kaloy, yung sa itong station manager, Ate Rose Bulpa, sa itong partner niya, Pikas Lawak, si Papa Kibs, yung sa itong CEO, si Kuya Wolpe Orio. Si Kuya Mar, magayong kayo sa daghang salamat. Dalaygon ang Diyos.
6: Tapos, awal na linlog.

0: lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Ningot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, di ka ng nading kay. Yala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, magliluk-liuk ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Mo anak dahil niyong uban ay abtik, lagi ka dahil ang singgi, sa sito na kahapit, nga, nasa ko'y panang umagad ng nading, nga, dugan, dili siya binawag, lang tansiya, inko inom, dali na kisya niya ulian, ningot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya mag-aliagay. Akong gipainom, magpawitin, gaklasa na ito ng nading. Ningot yun siya ng nading gamitin muna, mag-ambo dito sa binuo ng nading, kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala, kung din ay among ginintin karon. Ah, nga, suki na, kung din na ina, kuya, pandiri nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipainom, inaampoy ako. Diha dayon ng lading. Wala na gid siya rikurog, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak gud siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: IKU Gold, ang maski pakusog o maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong nga kombinasyon, inom og IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved IKU Drops.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Salamat kayo sa inyong dakong tabang nako. Nakagraduate ko tungod sa iyong suporta.
6: Tungod kay buoten ka, deserve ni mo kung unsay na angko ni mo, JR.
5: Ma'am, mapaulin ako sa mua. Salamat.
6: Pwede bang magpabilin ka lang din ni?
5: Pero mag-apply na kong trabaho, ma'am. Nauman ako. 5 years kong nag-working din ni sa inyo, ma'am.
6: Naanad na kong inaaka din ni JR.
5: Ma'am.
6: Part ka na sa akong kinabuhi. Pag naanad na kong inaaka.
5: Ma'am.
6: Gusto ti ka.
5: Dito magka-level, ma'am.
6: Uli problema ka niya. Malipayin ko kung naaka. JR.
7: Handumanan sa akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon.
8: Kauban ang inyong nung lading, dinhi lamang ni ining istasyon

0: san asa pa.
1: Hello mga kapawartan, may gapagpabindaw na usap ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanon, giya sa pagugban sa maayong gapaglawas, Dr. Al Palma. Usa ka naturopathic practitioner, kauban ang Power 10 Probio Capsule, tinuod ka kasaligan. Naghada kayo mga Power 10 testimonya nga natabagan sa Power 10 Probio Capsule tungod sa pulo ka mga gamhadan, ka mga sangkap nga naaniini. Meaning nga na, daghan ang igo sa imong lawas. Mabito sa mga testimonies mga Power 10, mabantayan nato nga nagklase-klase nga mga problema kaagi sa lawas nga nasolusyonan tungod sa usag kapsula. Tungod kay daghan kay nag-igo agato ang Power 10 Probio Capsule. Makadunay na paggamit ha. Usas mga tabangan kaayos Power 10 Probio Capsule ka na nga silent killer mga Power 10 sa tuang lawas. Grabe na kaayo, kadaghan kaayong nadaot kining gitawag nga highly inflammation diha sulod sa lawas sa tao. Ang inflammation mga Power 10 og pagpanghubag, dunay duha nga klase kining gitawag natong acute inflammation ug kanang chronic inflammation. Ang acute inflammation mga Power 10 part na gyud sa tuang lawas nga matabangan kay kanang atong inflammation is proseso na sa tuang immune system nga maproteksyonan ang atong lawas gikan sa pagkadaot. Example mga Power 10, masamad ta. So unsa may mahitabo kung masamad ta mga Power 10, part sa healing process o pagtambal sa tissue sa tuang lawas, design gyud is muhubag siya. Ang mahitabo mga Power 10, nganong muhubag na siya mga Power 10 tungod sa cholesterol nga mupugong sa mga bacteria or mga kagaw nga musulod mga Power 10 tong lawas. Kay of course open man ang tuang tissue, so daling makasulod ang mga kagaw, ang mga bacteria mga Power 10, mao na nga pugan na siya pinaagi sa gitawag nga inflammation. Alon dili makasulod ang mga kagaw, so open na to nga mga gitawag nga samad. Part sa to ang immune system, ang ato ang gitawag nga inflammation. Kanang acute inflammation, meaning ana, dinalian nga inflammation. Kung masamad ta, doon ay inflammation. Kung hilantan ta, doon ay inflammation. Part na sa to ang white blood cells nga mo'y mupugong po sa to ang lawas gikan sa pagkadaot. Pero ang problema mga Power 10, kining gitawag nga chronic inflammation. Kay kaning chronic inflammation mga Power 10, pagpadayon nga sigi o pagkubag sulod sa itong lawas nga dili nato mabantayan. Mabitaw mga Power 10 sa medical, gitawag ni siyang silent killer. Kay mauni pinakahinungdan o pinakalason mga Power 10, nga nung dunay mga nag-antos karon sa mga balatian sama sa gitawag high blood, taas nga cholesterol tungod na sa gitawag nga inflammation. Kay nga naman mga Power 10, example ha, kining inflammation mga Power 10, kung ma-damage na gani ang atuang mga artery, ang atuang ugat mga Power 10, mag-damage na siya. So kung masamad mga Power 10 ang atuang artery, agyanan sa tuang dugo, of course, doon nagigitawag na cholesterol. O niya, muhubag ba na siya, gitawag na siyang inflammation mga Power 10, iyahan ang tapakan ang atuang cholesterol mga Power 10 ang iyang trabaho. Kung doon ay mga ma-damage yung mga artery, mga tissue, iyan ang tapakan mga Power 10. Alon nga, dili siya mag-bleeding sulos tuang lawas. Ang mahitabo mga Power 10, kung kanunay po na doon natin gitawag na inflammation, kanunay po doon ay cholesterol nga musunod ana. So ang cholesterol mga Power 10, mauna siya ay mutapak mga Power 10 kung doon ay mga damage ng mga tissue, damage ng mga artery sa tuang lawas, sa tuang mga selula. So ang mahitabo ni ana is doon ay gitawag na chronic inflammation nga resulta nga to sa cancer, high blood, maglison ugagi ang tuang dugo mga Power 10, heart attack, stroke, uguban pa mga sakit mga Power 10 sa tuang lutahan. Muli na sa gitawag na autoimmune disease, mga gitawag na itong arthritis diha sa tuang mga joint mga Power 10. Uli, adunay mga hinungdan mga Power 10 nga adunay inflammation ang tao. Number one is ang lifestyle yun na to. Dili maayo nga pagkaon, especially ka na mga gitawag na trans fats, mga oily, balik-balik ng mga lagom ng mga oil, sedentary lifestyle, kakulang sa exercise mga Power 10, chronic stress, kulang tas tulog, panigarilyo yun, grabe na siya maka-inflammation sa tuang lawas. Sobrang nga alcohol, samot na siya. Mga nga, ato agyod nga gihangyo ning mga ato mga listeners nga ato ang undangan ng ato ang bisyo kung nagmahal tas to ang lawas sa ato ang pamilya, sa ato ang kinabuhi mga Power 10. O niya, obesity po, kining tambok mga Power 10 nga tissue, ilabi na mga Power 10 sa ato ang tiyan, tambok ganit, gitawag na siyang visceral fat, tambok na nagtapok sa ato ang tiyan. So meaning ana, taas og inflammation ang imuhang lawas. Mapitaw sa ganyan ha, doon na kay gitawag nga high blood, taas imong sugar. O niya, environmental toxins, exposed ka sa mga heavy toxic metal lasama sa lead mercury, makuha na ito na sa mga pagkaon gikan sa dagat. Kaya grabe ka polluted naman na ito ang dagat, magkapowerten. O niya, air pollution, magkapowerten.

0: Magandang De Pedro. Galaw sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
1: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10. Probayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
2: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala na dalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako inom.
3: Karon okay na imong paminaw ma.
2: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako

0: Yung coffee mate, sa termino pa din na kumainom, tungod kay nakabatik ko sa drama ninyo, pagkauma na yun, ipalipyot ko. Pag-try na ko.
1: Huwag makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinagi lamang sa pag-inom sa kaping ramian na makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Ano na karon? Ang kahimsog kada higo. Kahimsog kada higo. Tulong manong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Huwag sa kaping ramian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. Huwag karon atong sugdan ang atong tulong manon. Kahimsog kada higo. Mga kakape, maayong adlaw and welcome again sa atuang pagpanaguban. Ano na po ning atong programa sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang kahimsog kadahigop. Liman ka ng kadahigop ni mo, aduna kay kahimsog nga maangkon. Pagkanindot kayo ginining atong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang atong Clay Gel mga igalig iso, nagaangkon kini sa binding ang mga sangkap. Ngayon pa matulang makatabang o dako alang sa atong kalawasan. No? Gumikan kay kinisya mga igalig iso on tinunan. No? Kusag napamatulang nga maayo kayo yun ang ikatanyag ni nga kayuhan sa atong mga kalawasa. Ilabi na yun, kaning kamunggay. No, kaning kamunggay, napamutod naman kini siya nga taas kini siya o mga health benefits. Munang nindutan kay ning atong kape, kay purong herbal, walay side effects, walay overdose. And of course, dako pa kinig ikatabang sa atong kahimsog. Ang atuang Clay Gel Coffee Mix mga igsuon, nag-aangkon usab ka na siya sa mga sangkapa nga napamatudang daghan kayog mga benefits sa atong kalawasan. Munang nindutan kayo. Kapano ba kay galang igsuon nga ang atuang matod pa nila, Department of Health, no? Nagpamatuod sa pagdaghan sa mga biktima sa taas nga blood pressure. Kaning high blood mga higalang igsuon, no, sa kanisa mga matawag na ito nga common disease sa mga Pinoy, ug daghan na kaayo ang nangaigo nini. Kunang delikado igsuon nga magkumpiyansa. Ang atoang listahan sa mga kaigsuonan nga nakaangkon sa high blood pressure, taas na. Inauton ta igsuon, ilabi na kung ikaw naanak sa mga 40 kapin, dili na ka magkumpiyansa. Importante ang yearly nga pag-check up sa imong kaugalingon, no? Para makahibalo ka kung kumusta. And of course, para po sa itong mga kaigsuonan, labi na ka itong mga 30 years old and above, hinahinay na kita sa mga pagkaon, sa mga mamantikaon, mga pagkaon, magpili na kita sa mga pagkaon nga mas nutritious, no? Kaning mga pagkaon nga makahatag inuog, tabang ka na ito rather than sa pagkadaot. Kay kanina bag yung mga lami nga mga pagkaon, moro pag na sila ang delikado, o ba sila ang makahatag o peligro sa itong kalawasan. Muna kung ikaw igsuon, ha, gusto ni mo nga makaangkon ka o pagtabang si mong lawas, sinabi na kung ikaw candidate, no, mahita mong mabiktima sa ginatawag natong high blood pressure, di man ikaw nunay nga magmahimsugo na kita. No? Need kita nga mag-exercise at least 30 minutes every day. Or kung dili man ganyan ito mahimo nga kada adlaw, at least 3 times a week, no, natay exercise. And of course, kinangdan nga magpili na kita sa insaktong dieta, saktong pagkatulog, no, 6 to 8 hours of sleep sa mga adults. Kung dili man ganyan mahimo na itong 6 to 8 hours, at least natay insaktong pahulay. Kaya dili ito magkakumpiyansa. Ang usap, dili po kalimtan, insakto nga tubig sa lawas, kaya ang tubig makatabang mana sa pag-hydrate sa ito ang lawas. Ilalabi na po ang pag-flush out sa mga toxins. Ilalabi na yun sa itong mga kidneys nga posibleng mag-angko na inoon kitag dinagko o seryoso nga mga problema sa ito ang mga bato. O nang importante kaayo mga igalang igsuon ang atong kahimsog. O usap, kung ikaw mahiligon ka magkape, di man ikaw nunay ha, igsuon ha, naatay kape nga makatabang sa ito ang kahimsog. Mone siya ang maghatag o kahimsog sa matag higop ng kaning ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Napamatud ang daghan kini siya benefits sa atong kalawasan, lamian pa o usab makatabang kini sa kahimsog na to. Muna kung ikaw igsuon, ha, gusto ni mong magkape, ayaw kalimot na kaning kape nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Napamatud ang kini siya igsuon nga daghan kini siya benepisyo alang sa atong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix, mapalit na kalakaroon. Sa mga butika, pangita lang, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Welcome to ang atong programa, Kahimsog Kadahigop. Di na itong gihiskuta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagkatiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigop. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: JRM Productions presents Handum. Kabanan.

0: na 19 na ang atong oras. Mayong hapon, maayong pagpaminaw. Kumusta man mo? Miyerkules na. Dali ra kayong adlaw, miligid. Dali ra kayong simana, bulan, pastilan. Hapit na sab ang July. Kumusta mong tanan? Pizza 24 ang atong pizza garon. Daling bulan sa Hunyo, tuig do smell 26. Welcome sa itong programa. Handumanan sa kagahapon. Hello sa tanan nga mga nagka-tune in karon sa mga nagkalain-laing mga lugar. Ila binagyod sa atong pinakabagong sibian karon ang Butuan og Ipil. 90.1 nung Lading Infinite Radio. Ipil, Butuan City. Karong pizza 28, magkita-kita tarin nyo diha sa Butuan. Kay atong blessingan, atong ididikar, ngatlos atong labaw magkagahong, atong pasalamatan sa mga butang nasab nga ingipiyal na to. Karong pizza 28, adlaong Domingo. Pizza 28 sa bulan sa Hunyo. Kita-kits tanin nyo mga palangga. Ang atong address diha sa Butuan City sa atong sibian, murag tuyoon ra ba na? Pero basin di ay mulalikyat mo nga ito mga pinalanggantig paminaw. E katong mo bisita nga ito, napot tayo mga diskwento para ninyo. Kaya blessing ko na. Opening. Katong maka-visit sa atong blessing and dedication sa atong bagong sibyaan diha sa Butuan, Nulading Infinite Radio. Karupit sa 28. Nahimutang sa may Purok 5, Barangay 14, Limaha, New Road, Butuan City, 3rd floor. Sa may Cebu CFI Community Cooperative Building. Ano sa CFI Cooperative Building? Papahatod lang mo dito. May Purok 5, Barangay 14, Butuan City ha! Magkita-kita tanini. Atag tanin nyo ga diskwento ana sa tanan na mga products. Kaya na magiging mangita, manggood po, no? Unya mo visit dito. Tuyoon rin ba yun na? Pizza 28 na! Unya, pagka pizza 8 sa July, Ipil sa Buanga, Sibugay ang atong ruta. Mag-blessing ta at usang pangayoon ang kumpletong address dito sa atong station sa Ipil. Nung Lading Infinite Radio 94.3. Ipil, Zamboanga, Sibugay. Atong palagpakan ng atong mga palangga na taga-Ipil. Mga taga Zamboanga, Sibugay! I-monitor ninyong 94.3. Kung klaro ba diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lugar? Tinaw ba? Aron na sa inguniana. Makahimo ka mo sa pag monitor sa atong program. Gikan na 24 hours ang atong operation, no? Di gina mapalong. Mapalong lang tagway kuryente. Pero kung tuloy-tuloy lang atong kuryente, perminti yun na ang atong serbisyo pinaagi sa paghatag o tinuod ng mga balita, informasyon, entertainment, musika. Dako kay nagkatabang sa komunidad mga palangga, no? Alamin na sa atong panahon karon. Kay karon manggod, radio dayon social media. Balita na to sa radio, unya ato pong ipost sa atong mga social media platforms aron nga mapaabot gyud ang mga impormasyon, mga balita nga kinahanglan masayran sa kinabag-ang katawhan. Hello mga Nulading Infinite Radio stations, Nulading Radio. Hindi na ako matagsa-tagsa ni. Gumikan sa kadaghan. Mga taga-tubod, Lanao del Norte. Nibalhin na ta sa bagong pwesto na to, ha? Ang Clay Gel Store, wala na dito sa daan atong nahimutangan. Bag-o na ng atong store na nahimutang sa may Purok 5 poblasyon. Tubod Lanao del Norte sa may Sam's Town Center. Tapad siya sa vape shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, luyo sa Rujan Pharmacy. Naar na diha dapita, basta Sam's Center, luyo sa Rujan Pharmacy, unya kilid sa Jolly's Bake Shop. pangitaa lang dayon ang tatlak Clay Jewel Store ng Lalings product. Na nang dibal hindi ha ang Clay Jewel Store tubod. Niya atuan ninyo, bisitahan ninyo. Ingon man mga taga Pagadan City, walay burn out diha karon. Ako ginambutang ag solar diha sa atong transmitter sites pagadian. Kaya murag kada adlaw na lang gining burn out no. Ambot pag gini niya, di hangtod karon wa gi kasulbaran ni niya no. Lagi mga ginagmay pagkapalong maunang maningkamo ta yung atong masolusyonan na ang San Franz bitaw wa naman gyud sulbad ba itong problema tungod kay no na solar solar diha sa transmitter site na to ang atong solar diha dako kay katabang yun mo nang atong himuon sa atong uban pa mga station nga kanunay nga burnout morgi na yung solusyon na to. Hello sa ato mga partner FM station. Nung lading, asa na ang imong 5,000 kay nagpaabot mi. Paabot-abot sa pudyo. Kaya ato paging agnihon ang ato mga partner nga mupadangat sa ilang mga listas niyo mga pangalan. Basin og gusto kay kang ato ng basahon niya, wagi ka kapalista dito. Kung kadaot ng imong trabaho. Excited kay kanya, wa di ka ma-appeal. Mga authorized dealers sa atong mga products mo ay magka-avail. Kaya kay benefits maangkon sa atong mga authorized dealers. Ingon ana, gid mo ka-importante. Ingon ana mo ka-bililhon mo. Ha? Nung lading, oh, connected ta syempre sa RDFM 102.9. RDFM double D. RDFM double D. 102.9 Santo Tomas, Davao del Norte. Hello mga listeners na Santo Tomas. Dungog kita salamat kay ni Sir Jomelix Presenta. Thank you so much sir. Salamat sa imong pag-hook up sa itong program. Huwag sa tanay mo magkaubanan diha. Labi na sa tagiyag tigdumala. Atong sayron amang sugilanon laing sender na ito karon. Laing sulat sugilanon nga ato na sang hatagan o kinabuhi sa kanginan. Plaster muntanan. Pakusgi ang inyong mga radyo. Aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw dini sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Hanging Dumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati dini lamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Hanging Dumanan sa akong kagahapon.
2: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10.
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
4: Han, nanainit ubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
5: Sige, Lynn. Araw mainit na akong tiyan. Rooted ka ayong paminaw.
4: Ina na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Anong wala na ang imong blog ng paminaw? Kaya maayon din sa dagdag.
5: Salamat sa inyong pag-atiman.

0: Nang gidnakog ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
1: Isip amahan, kinanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
2: Isip estudyante, kinanglan ako og energy sa matag adlaw para sa
3: Sa layas na taas sa akong edad, langsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassie Vitamin C plus Zinc Capsule. Adon na kini Vitamin C para ligon sa immune system. Nga mutabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassie Vitamin C plus Zinc Capsule.
4: Ang gamit na mo, Jassie Vitamin C.
3: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
5: Adlaw nga buhay.

0: Babayi ang atong sender, nagda sa pangalan nga Jeloni. At aming hatagan o kinabuhi. Apan sa dili pa, Power 10 Probio Capsule. Magka-maintain taniini, labi na ni atong nga dunay mga gibati sa lawas. Mga seniors, katong mga nitungtong na og 30. Masugot kag sa dili, sa pagmuingon kang okay ko. Pero nanag kay mga ginagmay dihang gibati-bati. Labi na gyud kun nagpasagad ka. Kanang 30 bata pagyud kaayo na siya. Kanang 40 bata pagyud kaayo na. Kun nag-amping ka si mong lawas. Tulo ka saktong oras, kaon ka sa mga puno sa bitamina, sustansya, kaon ka sa mga pagkaon nga makahatag lamang positibo epekto sa si mong lawas. Wala pa gina'y problema. Pero kung nagpasagad ka, kaon din ni, kaon din to, junk foods, fast food, bilar ganunay. Kanang 30 ni mo na nagkibatio na na. Mas maayo nga doon na tayo food supplement. Kadili mong guta makapaniguro nga makuha na to diha sa atong gikaon ang mga gikinahanglang vitamina, minerales sa atong lawas. Mas maayo nga mag-maintain tas Power 10 Probio Capsule. Kining 10 powerful ingredients nga maangko nimo kada adlaw sa pag-inom nimo sa Power 10 Probio Capsule. Dako na kay ni kahimuan sa imong lawas. Kondisyon ka, malikayan ang mga balatian, malikayan ang sakit ng cancer, mutabang kung high blood ka, diabetic, tas imong sugar, mutabang sa pag-normal, mutabang sa paghilis sa mga tumor cysts, bukol-bukol sa itong lawas. Pakondisyonon itong atay kuhaon ang mga barabaras itong kaagutan. Magkatabang alang na itong dunay heart problems, heart disease, kidney problems. Constipated ka? Power 10 Probio Capsule! Siguradong matabangan ni kanini. 30 minutes sa dili ka pamukaon, inom ka dayon aron dali og paspas ang epekto sa Power 10 Probio Capsule. Inabanan sa Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya, vitamina ang mupatigbabaw. Huwag nga naminaw mo sa atong program karon, nag-relax-relax mo diha, kuha mong tasa nga do. Atong dako-dako ha, kay perting ispisuha na ba itong coffee? Gani, pwede ni siyang kaduhaon o inom ni mo. Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mapatigbabaw na magod siya malunggay o chia seeds nga magkatabang sab nato. O niya, walay angay kabalakan ang nagpatamis niya, stevia, nga makahatag hapog kaayuhan sa tong lawas. O daghan pa mga sangkap, muna kung mga pika, dritso ka na skaping magkaayo ni mo. Natagbaw ka na, naayo pagid ka. Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipiso sa imong lawas. Maintain Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Ang aton Jassy Vitamin C Plus Zinc. Di makatulog, luya ang lawas, dali lang magpislango, hilanat, ubo, ganunay. Mag-Jassy na everyday. Aron everyday, okay. Sa imong pag-inom sa Jassy, human ka mamahaw, sa di pagkamuatos imong trabaho, inom kag usa ka kapsul. Pagkanindot mga palangga, dili kadali maluya, dili kadali kapuyon, mas makalahutay imong lawas. Inuli sab nimo, aron nindot imong tulog, human nimo panihapon, inom og usa ka kapsul sa Jassy. Iba nindot nga tulog, kanang as in inigmata nimo, wow, buntag na. Nindot ang mood condition imong paminsar. Kunya dili gyud ka kapuyon, dili kadali taptag balatian. Mag-Jassy na every day, aron every day okay. For the bulk kay nasya nagapos mga butika, parmasya sa inyo mga lugar. Inubanan sa Nung Lading Essential Oil. Duha ka variant ang atong Nung Lading Essential Oil. Nindot ni kay grabe kahumot. Unya effective kaayo kun duna kay mga pamaol, pamuypoy, lawas bitaw. Mga panakit-sakit, ingon man, gikapoy ka sa imong trabaho, stress ka, gusto ka magpamassage, magpapiso. Haplas is Nung Lading Essential Oil aron nga ma-relax yung paminaw, O siyempre, gawas nga humot kaayo, gawas nga epektibo humot ang haplas nga nungleding. O ya kun duda kay mga skin diseases, skin allergies, makatabang sa bang nungleding essential oil. Palitan ninyo, kauba na ang partner niya itong nungleding turmeric balm, nungleding relaxing oil. Huwag tang kalipong kabuhi, marilax pa yun ang inyong pamati. Ha? Sulayin ninyo ang mga nungleding product. Kauban ang clay gel coffee mix with clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Kining sabuna, sulayin ninyo. Tastingin ninyo ni. Naam ni collagen, kapayas, ugatas na mo'y gikinahanglan sa tong skin. Grabe mga palangga. Ang nakanindot sa clay gel papaya kaputi nga mo bagay ni mo niya blooming ka lang taon. Bisag buntag ka pang manawad pagkahapon, fresh ka lang gihapon, blooming ka. Niya, samot na gamito ni Muhuman Kamanabon aron mas kompleto maggamit ka sa atong clay gel breathing lotion aron mas mahimong kompleto ang kahamis kaputi sa imong kutis. Inubanan sa atong Viscomac eye drops alang sa tinaw, klaro pananaw. Patuloyin ang inyong mata reha. Katong mga hago bitaw kaayo, sige lang lantos lang cellphone. Ano katong naasa gawas, naasa field kanunay. Aron nga maproteksyonan ang inyong mata, gimalikayan. Maabuganta, unya pollution sa palibot, sobrang init. Mas maayo nga patuloan ninyo sa Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Inumanan sa Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Gromate ang inyong mga kabataan. Dali kaayo mo taas si baby. Dali kay kasabot sa klase. Makapabright yun sa inyong mga kabataan. Unya, panahon sa kagabihon sa iyo matulog. Nahingatulgod ang imong anak. Unya, di na pugsunon o kaon. Anak kanindot ganyan, ginig yung makapabright o niya makapataas. Daghagdala, muna'y giingod mga palangga nga ang Gromate mo ginigikinahanglan sa yung makabataan. Ang imong pagpalit ni ini, dili lang kay paganas kaon. Apil na ni Ana ang pataas nila, pabright nila, palagsik nila, aron healthy si baby, maayo ang pagtubo sa inyong mga kabataan. Naas sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar, mapalit ang atong mga epektibo garantisado mga produkto. Ayaw kalimtisab na ani sa atong online store, www.claygel.store, available sa TikTok, sa Shopee, naana sa mga naas link. Kanang nga babaw sa atong live na i-link diha, i-click ninyo aron makaproceed mo sa atong online shop sa Shopee, sa TikTok o siyempre sa atong online store. Ato na hatagan o pagtagan ang atong pinakumot nga perfume ay kalimtin ninyo. Carry Perfume Humot hangtong 24 oras.
1: Handumanon sa akong kagahapon.

Ever dearest, noong lading, maayo at lawkin mo o sa mga tigpaminaw na ining programa handumanan sa akong kagahapon. Noong lading tawagalan ko sa pangalan nga Jeloni, nagpuyo din niya sa Aluran Misamis Occidental. Noong lading hangtod karon, dili og dili na ko mahikalimtan ang mga kaagis sa akong kinabuhi. Lagi daghan ng mga kalisod, mga kasakit. Pero nakasurvive ko niya ng tanan. Nung lating nindot di ay, kung makaagi ka ni Ana, kadili na yud ka basta-basta pang mo surrender, kung unsa pa man ang masugatan ni mo in the future. Nung lating gusto na kong makuhaan kinipagtulunan sa mga tigpaminaw, og aron inyong isabtan, isaysay na ko kinikikan.

0: Mayon, tol. Kan maulian na si Mama o si Papa. Dili naunta sila mag-away. Kay, mag-uol mangkit kayo ko basta mag-away sila. Maantay na ka sa tindahan. Kay, nagsuko man akong Mama nga mo ato dito sa tindahan nilang Ate Helen. Basta, wala mi pagkaon. Mangutang ko nga to. Si Mama? Hala! Si... Doon na mi si Kaupan. Dili mo na akong Papa.
1: Day, Julina! Julia! Asya mo ka? Oh, tutok mo kang mayo. Dahil na po rin kay bagong Papa? Day, Julina?
0: Bagong Papa?
1: Oo, oh, tayong Mama, oh. Pala nagbuwag na ganyan yung Mama at Papa. Tay, Julini ba?
0: Hala, asa mo na akong Papa?
1: To, sweet kayo.
0: Nakaiba man dahil sila. Hasta, ako nga doon ako, Mama.

0: ka man mukaon. Wala ka ganahe sa pagkaon, ha? Jelani? Pagkaon na din eh, mahal.
1: Oh. Wala paghihapon pa duol, imong bata na ako. At karon, wala paghihapon mo amin.
0: Wala kaghihapon mo amin? Ni tito ni mo? Sige na! Amin ko, tito?
1: Oh. Nara mo day na.
0: Sagot ka ron. Siya na ang atong kaupan din sa bahay. Asa de akong papa mo? Si papa ni mo? Wala na. Ok-una siyang mikuyog og lain. Natara lang. Nadiliisip ko magpapiri niya. Abi pa lang. Siya rikibaw. Pero ma, buotan man si papa. Ay nakong istorya hi ana. Sige na, pagkauna din ha. Dali na din eh. Mahal.
1: Sige, magdugan ta. Kung hukad di mo ha, Dejeloni.
0: Ako na lang. Ayun na, uog sa pakang imong tito. Gusto lang siyang maservisyo sa Nemo.
1: Oh, ako'y nagpalit ni Ana. Paborito na ni Nemo. Sugod ka rin ha. Ako na ang puli ni Papa Nemo.
0: No, dili. Pwede nga pulihan akong Papa. Jeloni. Pagkaon na lang din ha. Ay napagdagong istorya na kasabot.

Nung lading, nagdako ko nga, wala na ang tinuod na kong amahan. Kadaadlaw manggot, mag-away sila ni Mama. Tungod sa selos, bisag unsa na lang. Ang mahimong hinungdan gawas sa pagselos, gagmeng butang, pero ang lintong anay, kanak yung pagselos, puro sila silosa o siloso. Nung lading gusto ko man nga mabuong pagbalik, pero desisyon ni Mama nga biyaan na si Papa o ang iyang giingon ni kuyog na kunog laing babae. Wala na sab na ako makita pang akong amahan. O si Tito Randy ang gikuyugan sa akong inahan. Muy akong giisip nga amahan. Nagdako ko nga naasiya o kanya.

0: Mahapit ko na sa tindahan. Naa si Tito Randy nga to. Ako na lang yung ihatod. Malate na gid ko ani. Padulong sa among eskwalahan. Unsaon. Daghan pa man kaayo og. So ko kun si Mama. Ipahapit pa gid ni. Naa si Tito Randy. Tito?
1: Oo. Oh, ihapit ko bangon.
2: Bona na ko to imo. Anakon? Ha?
1: Oh.
0: Tito, ako na lang ng ibilin.
1: Ayaw mo ato ko nag-eskulahan.
0: Yes, Tito.
1: Oh, iyong baon.
0: Salamat, Tito.
2: Alaga na mula na iyong mga anakon, eh.
1: Oo. Oh. Dugay-dugay na yun nga na ako sa ila. Di ba, Jeloni?
0: Yes, Tito. Mo ato na ko, Tito.
1: Sige, pag-amping.
0: Sige.
2: Wala tayo imong anak ko, no? Bata ko sa una. Ganun. Ha! Daga na.
1: Wow ka na.
2: Ngayon. Okay na sa siya nga. Ikaw mo'y nahimo niyang ama-ama, ha?
1: Wala siya mahimo niya na.
2: Way kalain na sinahan, no? Kung sa kagwapa ginahan sa una, labuan pa na niya.
1: Ikaw, lain ang nasa ibuhuna-huna. Ibaw ko kung sa'y nasun si Buna-huna.
2: Tingnan no, ha? Huwag mo sa mga si Buna-huna.
1: Oh, may pagtiwaso na to eh. Kaya aron nga, matagbaw ta karuan lawa. Kaya umapun. Nanapotay na kao. Basig swerte o na sa daong ma.
2: Aw, basta magkuyog ta, swerte kita ka doon.

0: Salamat kayo, auntie. Sunod na po da. Ayaw big order og lain. Dinhilang nako ha.
1: Ay, ikaw na day. Ay, suki na guta.
0: Thank you kayo. Salamat kayo, aniya. Ante, di po unta na ako ni pabayaranin mo. Kay okay pa man sab. Naapa man sab ko ikapangumpra.
1: Ayaw day. Ay, naningkamot biya po ka. Nainsabiyo ka ayaw. Tango na kununay.
0: Sige, ate.
1: Ah, sige. Kaya ako na nang ibaligya na yun.
0: Sige, ante. Naanasab ko'y halin. May na lang ni. Ipuno na ko sa kinanglanan sa eskilahan. Maayon ta ako ni ani kanunay. Muadto na ko sa among room. Kompleto na. Maka-pass na gid ko sa among project. Napasab ko'y nabilin nga kwarta. Gatag ni mama. Ako ning isave kanunay.

0: Ako na lang ng hinloan. Umiyapi kita si mama. Mauli. Kung makaumal na kong eskwela, matrabaho kit ko. Gusto ko nga mula rin dayon ang Manila or Cebu. Pero kung doon ay chance, maato ko sa laing lugar, laing nasod, mag-abroad ko. Kadyot lang si mama na. Kadyot lang ma. Ablihan kong pultahan.
1: Jeloni.
0: Tito, amin ko.
1: Nauli ka rin sa'yo.
0: Yes, Tito. Wala rin mo na kuyak ni Mama.
1: Nasab sila ilagaw. Lagaw na. Nagpa-take out kong pagkaon.
0: Thank you, Tito.
1: Isa pa yan.
0: Ato
1: na yun akong sunod. Nagkuisugo ni mo.
0: Sige, Tito. Nakainom na po si Tito Randy. Gidalan ko niyang pagkaon. Maayhin noon kay aren makasave sa bugas. Di na ko maglungag og daghan. Ako sinang ibutang din ni kay naarab ako na isugo si Tito Randy. Unsa ka ha?

0: Tito Randy?
1: Oo, oh, pero nadaptap kasi mo now. Soon!
0: Dili ko, Tito.
1: Ah, kadyo po na.
0: Ay, kukuniti.
1: Ah, din ikaw na.
0: Tito Randy.
1: Ah.
0: Tito Randy, boy, ikaw.
1: Ah, ikaw.
0: Ah, Tito Randy.
1: Ah. Ah, mo ikiyas ka?
0: Tito, maluoy ka.
1: Di ka makaikyas?
0: Tito.
1: Ah, dali.
0: Tito.
1: Mo ikiyas ka? Hiyod-hiyod kalagis ka sakit.
0: Dito.
1: Kita na karon?
0: Dito.

0: Pak Ilis lah. Udah kita mungkin ya.
1: Dito. Ayaw.
0: Karun palangdaan. Pwede na tikang kutluan si mungkin na buhi. Tanawa! O kundi ikaw. Ibu ginahan, ha? Ha? Karon, kaya nagkutlo ko na ikaw. Pwede ka na bulakaw, dede. O kung musulti kasi mo ginahan, pati yun ako sumaba, di ba?
1: Ayaw.
0: Sige na! Lakaw. Lakaw na! Lakaw na. Hmm? Wala na. Layas na din eh. Layas na din eh!

ako masahit. Asa ko pa doon? Hayop ka. Hayop ka. Mama. Kung gusto doon ay daw tawa-tawa ni mo. Wala ko ilaing kapilian. Kandili mo lakaw. Asa na ganit pa doon ng sakinan nga ako sakyan. Ni ganit na ako ikaw may kwarto, hindi. Hindi ko ikaw mapasahilo. Hayop ka. Satanas ka, Satanas, Satanas. Doon na siguro, aasa ka nilapitan mo hunong. Excuse me, sir, aasa pa nilang.

Anong lading? Wala na kong mibalik pa. Milarga kog laing lugar. Naabot ko sa usas mga dapit dito sa may park sa Davao Oriental. Gikan sa buong aso occidental, Misamis. Nula din gusto ko nga gakon si mama o gisulti ko ang gihimo kaya ang kalifin. Pero nagpabili ng kadlok sa akong kasing-kasing.

0: Gamay na lang akong kwarta. Talon ako kagabi din is my cottage. Sa beach. Saka ko mo. Dayon wala ko'y kailad. Bisan o sa...
1: Day? Day, taga-asa ka?
0: Sir?
1: Dugan ko kabantay ni mo ito. Do ka adlaw ng madagway. Ti ka bata ka din eh?
0: Di.
1: Taga-asa ka?
0: Taga-Misamis Occidental.
1: Uy, layo. Abot ka din din sa buwas na Oriental. So, may nagtabo ni mo ha? Milayas ka ba sa inyo?
0: Yes. Milayas ko sa Moa.
1: Nagkaon ka na ba?
0: Manatay.
1: Oh, nadya mong bayo. Dali, so doon natin na. Dinhi ka na matog. Di na na ba safety ang palibot ka ron? Babae kang buhat.
0: Salamat, tay.
1: Dali na. Kay, mapailati ka sa kong misis. Kay, nagpaniin lang yun ko. Huwag ka na ba'y kauban?
0: Masukot mga padayunan ka ninyo. Wala mo makailan ako.
1: Oh, di ka magkadautan. Di ka po siguro muhimog dautan na mo. Kaya nga mo utabang naman minimo. Dali na.
0: Salamat, tay.
1: Dali, sunod ako. Dala na yung bag.
0: Oo, tay. Oo, tay.

Anong lading? Gipadayon ko. Sa mga tao nga, dili na ko igonsa. Ula sila'y kahadlok nga gipadayon ko sa ilang bahay. Og tipo og pamilya, giila ko nila nga sakop sa panimay. Nung lading, pait, huna-hunaon nga, wala kay pamilya. Ang ako amahan, gamay pa lang ko, wala na ako ikita tungod sa pagkabuwag nila ni Mama. Si Mama sab, nagpadayon og lalaki. Nga mao'y nihimo og nitapos ako mga pangandoy. Sahay dali malikayan nga, makapangutan ako sa kong kagalingon nga nakitugutan man niya. Nung ladinggi pa ning kamutan ko nga makayan ako sa paghandal ang mga sitwasyon, ang mga panghitabo sa kinabuhi, milabay ang pila ka mga buwan. Gitabangan ko na ito kung gipuy-an. Nga, maka-eskwela ko dito sa ilang lugar. O kunya,

0: Tabangi ko niya na si Nigel Looney. Aron po nga, makatrabaho na. Kung di po pwede nga, wala siya nagsabaho, kung di mo sila. Apa yung mga bukis ko na linis ito ah?
1: Why problema tayo? Tabangan na ito na uy. Nang kinahanglan ko tabang, may na lang. Upauli siya sa ila. Hindi siya magmahay na ito.
0: Oh, maingon ko na na. Naghanag yung mga tao ka atong na panayon din sa tumbay.
1: Maagid tayo. Tay, nalas si Jelani. Jelani! Maayong hapon.
0: Maayong hapon, Tay Jelani. Kumusta man? Kuyugan ka niya. Aron nga, buskoy lang kag bukiso na lang. Aron makatrabaho ka.
2: Sige tay, pero... Uwala ko'y kwarta pa.
0: Ay, malikabot na ba po yung kaskalar? Doon lang ka pa ilawas, musugot ka ba na, ha?
2: Sige, sige, tay. Uwiling ko.
1: Magkuyog taong mapuhon. Dapat ha, Jelani? Sayugi kang mumata.

0: Anong lading?
1: Nagka-eskwela ko og TESDA. Dito sa lugar nga akong naadtuan. Na-appeal ko sa scholarship program. Bisag dili ko taga-ngadto. Gisagop na lang ko na itong panimay nga akong gipuyan. Nang lading luto-luto, akong giiskulahan. Uwa ko magka-home nga. Kanang gusto din ito na ako nga trabaho. Mauto nga. Unong kabuhan, nakakatun ko og daghan. Og appeal sab ang anak ni tatay og eskwela kaming duha. Mauto nga. Nangita og mo finance ang akong gipuy-an aron makatukod og kamayng bakery dito sa maong lugar. Nung lading na-realize good. Tungod kay ilan naman lang yung gibaligya ang luna nila aron makatukod sa gihandom nilang bakery og kami mismo ang nag-manage sa anak ni tatay.

0: Thank you, Kayu, ha?
1: So, kita tanin niyo, ay magkabala ka kay maghatag mag-discount niyo basta kailan lang kid mong palit din, he? Thank you!
2: Chiloni? Napapatito?
3: O, wala na. Nagpaluto pagkani ko, sab.
2: Uy, nindot ka ayun, no? Mupagani pag-opening na to. Pero imagine, dagang bakery din sa atong lugar. Pero gidumo ka nga to, ah.
3: Klik ka kay Taimong.
2: Gihimo ba nga? Sa to katong cake? Affordable sa kaayo.
3: Maulagi. Sige mo, balik ko dito, ha. I-instruct na ko tong mga baker na to nga. Padungagan pa.
2: Dapat, ha? Dili mag-usab-usab mga itong timplada.
3: Sige, sige. O, ing na si tatay o si nanay. Salamat sa ilang pagsalig na to.
2: Yes, naamanggo din, hi.
0: Uy, tatay!
4: Oh, nagkagubot ba ko din, eh?
3: Dagan kay customer.
4: Bayo, edi tabagan si sa. Nagbaligya na bagin may gyuta. Jilone, salamat, ha?
3: Ako ang dapat magpasalamat ninyo.
4: Nasabuta na mo, linalay ni mo. Nga, mudawa ta o mga orders. Pwede nga, kanan na yung mga birthday.
3: Sige, sige.
2: Kabalo naman pud mi. Apil man pud na sa among naiskulahan tay. Ang pag-arrange sa mga cake o ban pa mga decoration. I-package na lang nato tay.
4: Oh, mas labi ba ayaw ko na?
3: Sige tay. Excited ko.

nangulating appeal ko sa kalambuan sa negosyo nilang tatay nga akong nadayunan sa akong paglayasikan sa Misamis Occidental. Og mas midako pa diyang midawat na mi og mga orders, mga birthday, o ban pa mga occasion. Og mas na-develop pa ng akong nahibawaan sa akong pag-eskwela. Nung lading niabot kit sa point nga dagan ni mga customer, og laki, dilisip ko gusto nga, pahimus lang ako ang panahon. Wala gyud ko mangayo og share. Ang ako nagpasweldo lang, igo na nako nga, dun ako'y madawat. Kadabuan, og makasave ko, nung lading sa pagpanglikit sa mga buwan.

0: grabe, nakabongga, uwin. Kultahan kit siguro ni no? Kay, grabe man. Grabe mga siya maka-request.
1: Maubitaw. First time rabe na ako ni. Nga, ingon ani kabongga.
0: Pagkaon sa daan dito, kung naiimutiwas din ni.
1: Ako na. Kaya pa man. Wala pa masip ko gigutom.
0: Sige-sige, mauna na lang ko. Tapos,
1: yun na
0: pa.
1: Day? Kasi sige, tutok din ni. Ay na nagunaw na, uy. Naglataw lang ko na din sa itong kihim mo.

0: Hey!
1: Sir?
0: Kamu to'y nag... nag-prepare din, no?
1: Yes, sir.
0: Ila to tanan?
1: Kay bawa na si Sir Ato. Imo bang papa to?
0: Si Daddy. Di ba mahangyo?
1: Sir? Sir, nakahangyo na mo ato.
0: Pero, yunani lang ba?
1: Sir?
0: Nag-expect magkukog. Sobra kanindot. Pero, gunaan lang di ay.
1: Excuse me, sir. Sa tanan bitaw, no? Ikaw na nagreklamo, ana.
0: Nga naman. Katungod na mo, mga customer, di ba? Nga mo reklamo.
1: Kastrikto po nito, ana.
0: Kung dili mo mudawat sa reklamo, ayaw na lang mo pagnegosyo. Sige. Dili magkakamag... Pangyo. Oh. Balik lang kong ihap.
1: Sir?
0: Oh. Ngayon kong number ninyo. Kay... Kamugihapon ang mong kuhaon. Sa birthday ni Mami. Okay? Ikaw lang ihapan na.
1: Kalagot. Kastrikto. Murag kwapo. Sa ilang taon niya na ako. Gitrit sa pagkakatag ang kwarta. Kundilit lang gid ay. Kunula lang gid ko nag... Naglikay og samok. Gitubag-tubag na tika. Abi kay kwartahan. Makalagot. Makaguba sa mood.

Bisa gabi ina, mag-text gyapon. Di man ka siya ganahan sa mong serbisyo. Pero kanuni nag-request. Mga taong, ng mga ma-pride kaayo. Okay na. Muanha mi sa'yo. Okay, sir. Grabe ra ba maka-text? Ay, kundili palang gidlain, no? Ihatag na lang ang tikas lain. Aron dito nasab ka? Napag-request, makalagot na git. Kaikyong, maglikay na lang git ko. Musayo na lang ko umapuhon. Ignore na lang ako akong mga kauban. Basta, ako ganing matubag puhon, madugay. Nagkakliklamo, pero kanunay nag-request. Kami kanunay.

0: Okey na ba?
1: Okey na, sir.
0: Mayo. Salamat ah. Imong gitrabaho akong gi-request nimo. Tagaanti kag tipo niya.
1: Ayaw na, sir. Wala na sa mo ah.
0: Imposible. Ikaw?

0: Di ko mo too. Hindi ka mo dawat.
1: Sa pagtuon naman ako, sir, ng ukwarta.
0: Sige na. Diyan ka na. Bayad ako niya.
1: Makagubaong na. Di nalanggit ko. Magpaabot-abot na lang ko din eh. May ito mabayaran ako dayon? Armulakaw na ko.

0: Ang gilamok na kumaayo din yung pinaabot.
1: Miss!
0: Sir, karoon ka lang.
1: Pasensya na, nandugay. Pwede bang mahangyo ni mo?
0: Hangyo? Saan sa?
1: Di malas. Dapat unta. Mag-start na karon. Pero emergency. Wala akong partner.
0: Oh.
1: Dapat mong pasom eh. Special events. Ni daddy o ni mami. Anniversary. Mong, pwede ba? Ikaw lang ako i-partner.
0: Ha?
1: Sige na. Ayaw ko bala ka. I-appeal na ako sa package. Gusto lang ko nga, madayon. Huwag ko lang makita.
0: Ako good?
1: Pari-parihar mo glawas sa tokong partner. Naana ang among coordinator din na. Dali na. Sige na.
0: Sir?
1: Ay, na kong balibarin sa man. Gusto ka? Magpabili na mong suki ni mo? Or, din lang kutob?
0: Imo ba kong gihadlok ha?
1: Di na hadlok. Pero please. Oh, nanang coordinator oh. Sir! Nanang partner. Siya na mong sukod.
0: Sir.
1: Ay nagreklamo. Let's go.
0: Dagi na. Kaulo ano eh. Kalagot kit.

0: Gulit ako. Tara o. Palapakan ta nila o. Dali na. Ay, naka-hadlock. Kaligtan na kayo mong kamot, ha? Angiyan ka man di, eh.
1: Sir, diligid ko unta. Musugot, ani.
0: Talaw si Mami, oh. Dad! Sige na. Aron nga, dili, halata nga, wala akong tidur nga partner karon. Oh, gunit gyud mayo.
1: No, oh.
0: Smile gamay. Eh, mga video ka pero, smile po. Oh. Picture gamay. Too old din eh.

0: laban sa pag-unsa, ah? Na-appeal ka silang event?
1: O, gibira ko niya. Wala na yung partner.
0: Magkatawa man sab ko, uy. Igo lang ka dito nag-prepare. Pero natingala nilang ko. Ngamik-apa ka na kaayo. May kinasigo ni mo ang para niya nga isuot.
1: Maoras siguro miglawas.
0: Bakit sab mo?
1: Hindi ko ginahan niya. Hambog.
0: Hambog. Pero smile kay kaganiha. Tingala ko, kuprihang magnaong o ni Jeloni. Hala, ikaw mangidiay.
1: Misugot na lang ko. Ipackage ko kunin niya. Ug nahadlok sab ko, basin ko dili na siya mo anhin na to. Dahil nalabas lang event ka nun, ay. Kita mo yung matawag.
0: Mobitaw. Pero... Ingna ko kung tinuod. Smiling ka ika.
1: Ay nasigig songog din ha.
0: Bitaw. Dikit pa kaayo mo.
1: Ay nagunakisguti. Lilit na ko siya type. Hambugiro. Insultador. Tanan. Reklamador. Kasi may magustuhan ako niya ha.
0: Pero... Gentleman.
1: Oh.
0: Nga nang ingunaan ang imunang, di ba tinuon?
1: Basta wala ko'y dapat magustuhan niya. Sige na inuon, eh. Madugay taan, eh. Tapangin akong hipos din, eh.

ang tutkaro mga oras, ha? Naglurat lang gihapon akong mata. Si Sir Bernard, kanuna nag-text. Ambot lang. Anong? Kalit nga. Nakita na ko ang positive sa niya. Ingon at tugit siguro siya. Medyo stricto. Pero buutan. Nag-thank you siya. Ngumisugot ko. Nakuha ko niyang partner ni Atong Tungora. Nakita niya kayang smile na tininood. Og nihatagid siya. Og dugang. PF ko no sa akong pagsugot ng mahimong partner niya. Kando na sila event. Sigurado. Nawag na sabto na mo. Pero makalagot good uy. Labi na katuyang style. Basta makahiblad good. Naparbami. At tuunin ukma layo arba to. Matulog ng kikukaroon. I-off na ko ang cellphone.

0: As in, mingaw kay karong buwan na, wala kay tay mga orders, tay mga events. Pero, kusog masabi niya sa bakery. Diba?
1: Yes.
0: Yes, sir. Unsay, Sir Bernard?
2: Hello. Kumusta na? Mag-order ko.
1: Unsa imo ha, sir?
2: Hello.
1: Hi.
0: Wait, sir ha. Si Jeloni la unsa ang mag-entertain kay napakoy balikan din ni.
2: Wala problema. Bay kay dili mo busy karon.
1: Wala man mi order kun lain.
2: Gusto gin yung bakery no. Dagan mo mga sakop din ni.
1: Igo-igo lang sab.
2: Order ko tong cake nga favorite na mo order uno na mo. Dapat ha. Yan ang pinaka lamigan.
1: Sir, request na sab ka. Basig mo reklamo na sab ka o dili ka makauyon.
2: Natura lang. Sa ako nagkikaingon. Ingon gud niya na basta customer, di ba?
1: Pero, mohangi lang ta kung dili sab ka magpalabi.
2: Bitaw, birthday na ko. Mag-order ko niya dito last restaurant. Dalay problema sabay, dili mi mag-celebrate nga to. Ikaw mag-prepare.
1: Sige. Katubang naanda ni mo order?
2: Simple lang, cake. Tapos, katubang sweets o mga dessert niyo.
1: Sige. Kanila sir o, ikaw na yung mupili din na.
2: Kini, kanila siguro. Napabayang niyo ani?
1: Sir, uy, muna na yung final git sir. Sige magkakangyo uy.
2: Masinig pangyo uni mo. Sige, moto na ko. Tawag lang ko din mo ha.
1: Sige.
2: Daya ka na.
1: Minta kidilir kaayo. Slight ra inyang reklamo o kihangyo.
0: Dai, unsay request ni Sir Bernard?
1: Dara o, birthday ko na niya. O sa restaurant rin siya mag-celebrate.

0: Daghan man sa bisita. Bisita. Kompleto naman sa mga to. Ako na lang i-check sab kon unsa pay kuwang. Napanday to'y palito nun. Kung lang agpaso to akong gisugo. Nalangan man. Matabok un... Oh!
1: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
1: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Mr. Lita Barrera.
5: Tag-asa ka, ma'am.
4: Tag-apensisa, Baroy.
5: Masa imong nga ginaminti, no?
4: So ka nakadungo ko aning nga na-ipower tinning. Balhin dyan ko aning. Misulay ko ba? So ka nakasulay ko. Nung ayon dyan akong lawas, pamati na ko. Na, mintin ko na. O ka lang Jassy. So ka nag-inom ko ani, lamit gud akong tulog kay naman ko isumya god.
5: Baba. So nahimong normal ma'am.
4: Nahimong normal. Pasalamat jud kay ko ani produktoha pa nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o ka lang Jassy gud ako gimintin.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Just C sodium ascorbate with zinc vitamin.
3: Panglawas mo nga sigurado.
6: Last thing. William Mausay, sir. Kakamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
6: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
5: Sa dyan wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong nga gipamatigid sa imong nga lawas?
6: Kung among sir, taas ko BP. Dayon taas pa kong sugar. Napog ko arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, ipasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na walian ako nga sakit. Gimintin nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga namin na opening din sa Maranding, muna yan ijog ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado. Just
7: Teresita Bartolo, taga Lamalama, Tubod, Lanao del Norte. Akong sakit is one, katong colon cancer o kanang tanggal na akong matres, tabso na ko. Mauto nga. Giopirahan ko, tapos pugnaw akong singot, then kapoy akong lawas.
5: Karonda ang imong colon cancer, matawag okay, na ito nga, okay na.
7: Ang pag-disposal, paana. Dahil nag-maintain na dyan ko, ani, kay ganahan ko, ani nga, kanang product, kay gaan akong lawas.
5: O sa nga produkto, ma'am?
7: Akong tulog. Jassy o ganing Power 10. Muna akong ginamintin o Haplas po.
5: Kasi nga doon na kay parawagan, ma'am, nga tunas sa itong mga kaigsunan nga naminaw karon.
7: Oo, akong giyawag ang uban nga wala pa makatilaw ani nga tambal. Sulayin ninyo kay epektibo dyan.
1: Mag-Power 10 Pro Bio.
8: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Play Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Play Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Play Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Clay Gel Coffee. Adlawman o gabi'i. Permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take a Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot nang gyud ko permi ani. Naw pay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
3: Ayo ka bala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
2: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, uy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimahok kog Haplus.
3: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit, ang peppermint og lagundi. Makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsuot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
2: Sige, so ayan ako pre. Kunya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clayjol Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Sulay ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
5: Growmate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga ninikanan, busy na kita sa itong pang-adlaw-adlaw ng panginabuhi. Hindi na taga sigurado kung mahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila ng supplement na makatabang aron ma-maintain ang healthy nila ng immune system. Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, grow it na!
6: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: 大二郎だ。行くよがらこ。もるしぎたわばごる。かいらどぶるわ。
1: ま、ジェローニ。ま、ジェローニやな。教会のみなぎいたにもかのうない。Mayo na lang gani kay nakita ko ikaw sa Facebook. Nakontak na ako o sila mismo ang nagtubag na akaday nila nagpuyo. Honey, ma. Manong.
0: Oh.
1: Salamat kaayo ha sa imong pag-atiman sa akong anak.
0: Oh, modo ba na mo katong dalan, naghalaw sa bigi pa na yun sumuha. Ako lang ha, basta usay, makaya na mo.
1: Dako kay ko kalipay, intaw na tunong sadsiya sa mga maayong tao.
0: Sige po, tiwa sa mga sulti niya.
1: Ima, ano man intaw, nakalit ka mang milayas. O sa may problema ni mo ha? Kaingon ko ba? Ugwa ka na ipakialam na ako. Kut sabay hinungdan ha? Dali, ato sa tantusunahan or magkaistoryahan na ita. Hunsa. Tinuod bang imong isulti? Yes, ma. Di ba si patan ko ni Tito Randy? Mura ko ga hayop. Ibaboy ko niya. Tapos gibaharin pa ang imong kinabuhi. Gibalayas ko niya. Kanong pakita pa kung anto, ikaw ang mahimong bugti. Hayop yun kaayo. Ma, asa naman ang hayop, ha? Nagkabuwag sa me, hindi ko masabot ang iyang kinaiya. Kulatado ko kanunay. Pero karumbago, nagtawag nga nagsakit na. Looy sap. Kinahanglan sa siguro nga. Bisang lang taon lang nato ang ato. Kaya di naman ko numaka. Barog pa.
2: Hayop siya ma. Gagawa niya akong kaugmaon. Gagawa niya akong kaugmaon. Ako

0: Bonsoir, bon. Paolo ka na sa inyo?
1: Uy, tinuot na eh. Muuli ka na, mukuyog ka ni mama ni mo.
2: Yes, tay. Ag nanay. Ag ikaw, tay. Salamat ninyo.
1: Lo'y, kahilak na sa tani.
0: Walagin mo sinaligan din eh. Abi mo, nahimo kang panalangin sa pamilya. Usaka nga, nahimong hinungdan nga milambo ang panginabuhi.
2: Tay!
0: Pagayo-ayo nga to, di ko pwede punga ng imong desisyon. Hindi ka taga din sa mua. Dapat sa buwan to kasi pamilya.
1: Day, sao na lang ito. Wala miss saligan din ni.
2: Magtawag-tawag lang ko ta, okay?
1: Doi, kanong ningani pa man?
3: Salamat kayo ninyo, Manong, Nemo, Day.
1: Why problema, auntie? Di ginamo mapugan si Jeloni.
2: Tay, muatan ako. Day, ikaw nalang bahala din sa negosyo, ha?
1: Ihato nalang ka na, Mr.

Nauli na kita tinisa at tuas aluran. Mao kina ma. Pasaylo ako sa tanan. Wala ko ikaw madipinsahi, maproteksyon eh. Ano na ko na huna, ama? Dugay na to. O kinahanglan na to ng kalimitan. Gaba na itong nahitabo niya. Kining magbuhat kag di maayo. Imog yung maangkon ang silot sa Kinoo. May rapod in town. Uy, naghuna-huna ba yun po ko nga muduaw ko nga to niya. Pero di na. Igo na ako noon sa iyang naangkon. Di papaigo sa gihimong trauma ni mo.

0: gimingawbi ako sa akong gigikanan. Kung asa ko nahibaw, kung unsa akong nahibawan. Pero taga-tinigid ko. Maningkamot lang ko nga, makasugod ko tini. Mangita ko pwes. Oh!
1: Day?
0: Day, nganong naabot ka dini?
1: Yes. Saon, may hangyog yun.
0: Ikaw? Sir Bernard?
2: Jeloni. Napukuyog ko niya. Na-expect ko nga naaga pa. Pero wala na di ay. Di ka na magbalik na to? Nangita silang daddy yung si mami. Labi na nga, maayo ka.
0: Maayo? Di ba da kang tagreklamo?
2: Yes, pero mas ni-improve pa ka.
1: Biyaan na muna ako, ha?
0: Pero kalayo din eh. Sir Bernard, naa sila nga to, sila na akong gibinlan. Naabot pagi ka din eh.
2: Pero, huwag ko makasabot. Ingon sa gusto na ko imong serbisyo. Habi mo, ipang save na ko tanan. Itong time nga, na-event silang daddy o si mami, nga ikaw nahin mo na kong partner. Nakahinumdum ka pa ba?
0: Yes, nahinumdum pa. O, naulaw ko ato. Wala ko sa kumod.
2: Mga gani. Mahong salamat atong panahon. Chiloni, sayod ko nga hindi basta-basta yung kahagi.
0: Disa ka na ibaw?
2: Di na importante ka na. Siguro kinahanglan nga dili ka mawas ko, ah.
0: Oh.
2: Habi kong binuang linintanan. Habi kong magkutob lang. Neto, reklamo. Trip-tripante ka. Pero ako magdahoma. Ingunan ni kabugat. Deng wala ko na ikaw makita pa. Chiloni, I love you.
0: Sir, sir, ordinaryo lang ko nga, babae. Sir, dili ta sa sama.
2: Ayaw pagsulti sama, anak. Wala ko mag-ngando yung gansa. Tungod kay gikan ako niya, anak. Doon ako'y kaningin ni Kugma. Susama may kahimtang. Pero, ulit magdugay. Nahimong komplikado ang among relasyon. Pila kababayeng nalambigit sa kinabuhi na susama mi kahimtang. Walang dili kumutuo niya na. Karon, na-realize na ako nga. Ikaw. Ikaw ang para na ako. Tatagahan ko niya mong chance. Gusto ko nga himpit ng matapos ang mga kasakit sa iyong kinabuhi. O gusto ko nga kauban ko ni Muniena.
0: Sir Bernard, wala ko na-inform ani. Pwede ba maginhawa lang una ko? Pwede ba hatagan ko ni mong igong panahon?
2: Wala problema ka na. Mag-stay kong dugay din eh.
0: Oh, din eh sa mong lugar.
2: Oh, wala kay kabilinggan, diba? Hangto dili ka mag-decision. Dili ko mo hawa din eh sa inyo.
0: Bernard! Oo, saan eh? kupulso rikyot. Nga musugot kanimo, ha?

anong lading? Ulagi ko may sugot na yun. Ula ko mahibaw kong tripping baghapon niya. Basta dili maayo ang unang panag-ila na mo, panagkita. Maong nagduha-duha ko. Pero, kanunay ko niyang gibalik-balikan sa mo ah. Gipananghiran sa akong inahan. Nung lading, napamalandong na ako. Pag nakapangutan ako sa akong kagalingon, dili ka ha, siya na ang lalaki. Natukoy na akong gipangandoy. Nung lading gitry na ako, og sugot siya, pero ako magdahong. Nga dito magsugot, nga mas mulig-on, mas mulawm pa, ang among panagigugmaay. Nung lading nahigugma ko niya, ugi ka na ato, gituman niya ang saat. Ngayon ang tapuson ang mga kasakit sa akong kinabuhi. Nung lading dili basta ko kaki. Rape victim ko sa akong ama-ama. Nilayas pa ko sa mua. Pero human sa tanan, kitagaan kong chance sa Ginoo nga makaangkon o kalipay. Kauban ng lalaki nga. Hinungdan sa tanan nga malipayan ko. Bernard, thank you sa love. Salamat sa mong pagdawat. Sa tanang naminaw, ang tama ko haagpagtulunan more power ng programa. Inyong magtatampo. Jeloni from

0: Pagan upang taga-tsigilanan sa usaka kababayan taga-Misamis sa Occidental. May pupaminaw ninyo! Taga-Misamis sa Occidental, lagi-lagi Dios Aloran. Salamat kaayo ha. Labi na sa atong letter sender niya si Ma'am Jeloni. Hindi ko tama ang sugilanon ng mga kasakit, no? Kaya mo nang diligid maayo eh. Mga inahan, unahunaon ganyan niyo sa makadaghan. Kung mo desisyon mo o kuyog o laing lalaki, na make sure nga kasaligan siya sa inyong anak, labi nagbabay. Kinaghang nahitabo. Luoy ba? Mahimong collateral damage ang mga kabataan kung mo desisyon ang mga ginikanan nga magbuwag o pinagumukuyog o laing. Luoy, nahimo siyang biktima sa iyong ama-ama. Nagiingon mga kahigalaan nga di gibay magkumpiyansa, libi nagbabay ang inyong anak. Kung nyo lang pasagdan diha, di ko na ikunsa, di ko na tinuod nga amahan. Muunay pa magay ng tinuod nga amahan, apa magay mga panghitabo ngayon na anak. O sana lang yung kaha, ilang dili tinuod nilang amahan. Munang atong proteksyonan ng atong mga kabataan. Ha? Dumita basta-basta musalig, kung mahimo, kung magkabuwag, ayaw lang una. I-focus ang imong attention sa imong anak, labi na og naapanan nimo. Luyang atong sender, nilaya siya, pero maulagi, dili kanunay ang kasakit. Muna giingon mga palangga na temporaryo lamang ang mga kasakit, mga pagsulay sa imong kinabuhi. Ang importante nga, doon kay kauban nga, tinuod ka nagmahal nimo. Masahin mo ingon ka nga, dili pa maayo ang unan yung panag-ilay. Muna na mo yun ha. Namog yung mga panahon nga dili maayo ang unan yung pag-ila, pero ang importante nga hinay-hinay nga na-develop mo sa usag-usa. Among sugilanon, syempre kanunay gipaluyuhan sa Power 10 Probay Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probay Capsule kanunay. Sulayi og maintain ninyo 30 minutes sa dili pamukaon ha. Mag-Power 10 Probayo Capsule, kinahanglan doon ay 10 kaya nag-represent na siya sa 10 powerful ingredients. Inubanan sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya og vitamina ang mupatigbabaw mo na itong i-coffee. Kung gusto mong matagbaw, gin mo. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Nindot ning Jassy mga palangga tungod kay nindot nga tulog, lawas nga baskog. O niya, nindot kaayo imong paminsar plus magkalahutay kasi imong trabaho dili kadali taptag balatian. Mag-Jassy na everyday around everyday, okay? Inubadan sa atong pinaka-epektibong haplas, lungladding essential oil. Haplas magsuway, anak, mga palangga diyo. Magkaingon yung bukini mo yung haplas. Halang-halang, bugnaw-bugnaw, nga siguradong ma-feel ninyo ang kanindot niya. Humot o niya, effective sa kaayo. Hello ni Sir Darrell Ropilos Dobbs, lungladding maing adlaw sa tanan. Ingon man sa Laminaw. Congratulations, letter sender. Imo gyud kong gipakilig diri, nagluhalokos kakilig o kalipay din yung duha. Very inspiring ang imong sugilanon nga gipaambit bisan sa trauma, sa abuso na kabarog yun ka. Salamat ka inong lading. Salamat sa Sir Darrell. Yes, Argao, Cebu. At upalagpagan, Sir Darrell. Ang atong pinaka-the best na sabon, pangpahamis, pampakinis, clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Niya sabay dayon human ka manabon, dapat diretso ka sa clay gel brightening lotion aron bas kumpleto ang kahamis kakinis nimo. Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw, proteksyon na nato itong mata. Syempre ang Glowmate para sa iyong mga kids 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Glowmate multivitamin sa inyong mga kabataan. Wate kong oras sa pagpadayon ng tusunahan. Dahil salamat sa pagpaminaw, inyong lunglading mo ingon. Atagan tagdakong bili ang atong isika ingon aron magkinaboy kitang malinawon o mabungahon. Dahil salamat, may pagpaminaw kina itong tanan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bali, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Glagel Coffee Mix.
5: Wow.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Sinet nga odas ko ni Destudela.
8: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: A Power 10 o coffee, Glagel.
8: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
7: Mong testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
8: Mm-mm.
7: Tapos, naanak ko yung maintenance.
8: Mm-mm.
7: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gid ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong ginaya ako at testimony pa. Salamat si Keiko sa iyong produkto.
6: Power 10 Probio Capsule.
9: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
10: Coffee mix with malunggay og chia seeds.
11: Clay gel coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay og chia.
10: Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga clay gel store.

0: Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, Fermi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na pirmi, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
0: Ania na ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system. Ug Zinc nga mutabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy. Mas paspas ang recovery kung magsakit.
2: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
1: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon, maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
0: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Ania na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
4: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man
3: kauban ang nag-inusara og higalas kahanginan.
5: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
4: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.

0: Alisa sa Hulga, sir.
1: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kananay, wanto lagi kong iskwilahan.
2: Makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna.
3: Makaligaw. Lingaw-lingaw sa kahapunon.
4: Nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanos animo siyang ipaglaban. On sa man.
2: Kauban, ang nag-inusara o higala sa kahanginan.
3: Ang inyong tito, nga medyo maldito. Apan seryoso, ang inyong tito Val.
4: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso ang inyong tito Val.
2: Lingaw-lingaw sa kapunod.
3: Lingaw sa kapunod.
4: Hello, maayong hapon.
5: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
6: Mutubag, mic o microphone.
5: Mutubag sa tigmo. Ito, kay Manny.
6: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
2: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
4: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
2: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
3: Lingaw sa kahaponon.
7: Tito Val, pasiriti ko, Bing.
8: Hala, no.

Oras mga palangga, alas 3:09 na gyud sa dagda sa hapon. Higala, kumustag maayong hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kung suking tigpaminaw, kumusta man kamo diha sa inihuang kinintag sa tagsa ka mga nahimutangan. Nang hinaot ko nga nakapaniudto na ang tanan. Dili na gyud taon ting paniudto ron mga palangga ha, hapon na gyud ron. Gani pipila na lang gyud ka oras gikan karon mga palangga ting panihapon na sab. Usag ka mabugnaw nga hapon mga palangga. Hangtod karong orasa dere sa akong nahimutangan perti ra gihapon tugnawa bisan tuod ug duna nay adlaw nga nagpakita. Lagi kaganiha mga palangga duna magi ulan-ulan nga nahitabo. Diha sa inyo ang kinigtag sa tagsa ka mga lugar karong orasa, kumusta man? Aduna ba'y adlaw nga nagpakita karong orasa? Aduna ba'y kining mga taligsik ulan-ulan nga nahitabo diha sa inyo ang lugar? Amping lagi ito kanunay mga palangga ilabinas mga nanimuyo dool daplig sapa, daplilin o suba. Dili lang gyud kumpiyansa mga palangga kay posible man gyud nga dunay baha. Ilabi na kung dunay pag-ulan-ulan nga nahitabo. Kutob na lang sa maabot sa atong Sibya karong orasa. Kaninyong tanan maayo pagpaminaw og welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong tito Val. Check daw palihog mga palangga ang atong audio diha kung okay na ba. Kay dire mga palangga, ning kalit lang yung tao kapalong. Pero sige lang, at least mga palangga, ning balik ta. I-check ninyo mga palangga, atong maestre, murag nga ning balik na mga palangga. Ingon na sab ng uban ron nga unta, ingon ana ang tao na kung mawala, mubalik lang sab. Okay, doon na mga mga tao, mga palangga, nga mukalitra sab og abot sa atong kinabuhi, mukalitra sab og kawala, pagkahuman, wa na gyud kalit-kalit, kay dili na gyud mubalik. Ang uban tao, nga paabot na. Adlaw di ay karon nga Miyerkules. It's 24 na ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Liara sa bulan sa Hunyo mga balangga no, pizza 24 naman di ay. Anian na sab kita mga balangga sa tumuing-tumuing bahin mga balangga sa bulan sa Hunyo. Pipila na lang kaadlaw, mahuman na sab ning bulan sa Hunyo mga balangga, mag-Hulyo na sab. Kadali argyong taon sa panahon. Ano ba na ni, muingon taon niya tito, murag dali, yun kaayo ta matigoang ani, keperte, magyong taong paspasa ang adlaw. Sige lang kay dito magita padulong mga palangga. Atuwa lang panganduyon nga kanang piskay maayong panglawas. Dili po nato pasagdan ning atong lawas sa kinanglan yun nga ato ning ampingan ha. O niyang atong tigmo mga palangga nagpadayon regihapon tungod kay wala paghihapon na tubag ang atong tigmo mga palangga. Kining atong tigmo nga nagkadugay, nagkadako. Sa may nindako anak tito, klarohan ang nindako tito. Nagkadako ang premyo. Nagkadugay, nagkadako, nagkadugay, nagkasayon. Arte ng daghan ang nintubag ani mga palangga ang pangutana, kinsa gyud gaha ang swerte nga makatubag sa atong tigmo. Gantong wala pa nakakuha sa atong tigmo, sige kuha mo ballpen, lapis, papel. Para nga inyuhan ng masulat ng atong tigmo mga palangga kay bisan pa mag-asa mo muadto aning kalibutan na pag nagdala-dala mo anang atong tigmo mga palangga kung pananglitan o nanglibak mo sa inyo ang silingan mohunong sa mugkadyot kay imuhas ang basahon ang tigmo. Maayo na lang og kadugayan imong panglibak diha sa imong silingan tapos hindi ka na pong imong kaubang ng libak diha mo'y makatabang nimo nga makatubag sa atong tigmo. Nabi ingon ana. Uli kay sab ninyo ng libak-libak oy. Bitaw ang atong tigmo maoray gihapon ha. Ang nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban on saman.

0: tawag mga balangga sa akong cellphone number 0938-1627-189. Akong utrohon 0938-1627-189. Diha mong text o tawag mga palangga alang na sa inihang mga tubag. Kanya kinhanglan kompleto yun ha. Dunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag. Isa pag insakto ng inyong tubag o niya dunay kulang anak bisag isa lang. Pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Ayong hapon di ay sa tanang gabiyo karon sa itong Facebook Live diha nilang Sir G.R. Banlasan Tisaluna. Yagikan sa may Claver, Surigao del Norte. Ngunit manusap dihan ni Sir Aljo na mukatkat, yagikan sa may Pagadian City. At dihan ni Ma'am Annabel de la Serna, yagikan sa may Pulakan, Pulakan Labangan, Zamboanga del Sur. Ayong hapon ninyo, salamat kayo ha. Sa inyong kining pag-view sa atong Facebook Live. Dili pa nato tagag pagtagad mga palangga ang inyong mga tubag, ayaw ninyong kalimti ang atong epektibo kaayo nga kapsula. Ining atong Power 10 Pro Bio Capsule. Kadto mga wala pa nag-maintain ani diha, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi regyod mga palangga basta naka Power 10 Pro Bio Capsule ta. Lig-on ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paminsar makaplano tagtarong. Nindot ang atong paglihok-lihok matag-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mga palangga muhinlo kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mapugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells, mabalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mapugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, ingon man usab mo alkaline sa atong cellula, aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Pro Bio Capsule. Unya walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Alas 3:17 na gyud sa tagda sa hapon. Ato tagaag pagtagad mga palangga ang inyong mga tubag sa atong tigmo karong hapon na mga palangga direkta magunas mga tawag. O man sa mga pipila ka mga tawag kung dili gihapon insakto ang ilang mga tubag, deretas mga mensahe. Wangyo lang ko sa mga mutawag kinhanglan nga palayo mudaan sa inihuang mga monitor. Para sa ingon anak magkasinabutan ninyo ha. O niya pagtubag na ko dere, deretso na lang yun mong tingog. Kompleto ninyong pangalan, edad ninyo o niya address, dayon inyuhang tubag. Mas nindot magod mga palanggag, paspas para sa ingon anak. Daghan tag madawat nga mga tawag karong hapuna, daghan usab tag madungog mga palangga og tubag karong hapuna ha. Sarita sa tawag mga palangga atong unahon sa paghatag og pagtagad. Ikan sa last number 272. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Mm.
1: Ako si Jewel Mabe. Tagapirok sturok do. Barangay kay Sintay 41.
0: Mm.
1: Ang akong tubag, runner.
0: Runner! Runner ang iyan tubag, mga palangga. Diha tugikan sa may Iligan City. Ayong hapon sa tanang taga Iligan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong

0: hapon. Sa mga mutawag, mga palangga, pasensya na gyud kaayo ako gyud palungon basta unya igtubag ninyo dili ta magkasinabot. Kahinay inyong signal unya magputol-putol. Kinahanglan nga kusog inyo ang signal ha. Hello, maayong hapon. Kanto mga mutawag, mga palangga, palayo mudaan sa inyong mga monitor. Kaya sa ato mga palangga nga nagpaduol siya sa iyang monitor, wala gyud tawo niya nabantayan nga natubag na di ay. Kung nagdial mo sa akong number mga palangga, kanang inyong mga mata diha na gyud na kanunay sa inyong gigamit nga cellphone. Bisa pagsampiton mo sa inyong asawa, ayaw gyud mo lingi. Ay lingi na lang day mo ay. Oh, basi di mo mulingi, babasi nung kulatahon mo sa inyong mga asawa diha. Oh, gawas kung silingan mo tawag, ayaw gyud mo lingi, pero kasawa gani lingi gyud mo ha. Hello, maayong hapon.
1: May hapon kito. Ako si
0: Sahero ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regi hapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon. Hello. Sayang kaayo mga palangga kini mga mutawag unya nakasulod na unta unya wala pud taon bantay ilang cellphone. Oh, nagtabi-tabi pa man taon sa silingan nga nila pa ang ila pong silingan libakira pod. Mao nga dili na mabantayan nga natubag na di ay ang tawag ha. Sayang gyud kaayo taon. Hello, maayong hapon.
1: Wala
0: mong hapon. Kaya nagyong kaayo mga palangga, ako yung usbon, mga ayo yung kagpasailo ninyo daan, ilabi na sa mga mutawag, basta hinay inyo ang signal. Ako ag yung palungon, kay si Mr. Computer mo reklamo, good. Matod pa ni Mr. Computer, ikaw si kagdawat anong mga tawag na magputol-putol ilang tingog. Unya, so maabot nga panahon, basig sudyaan ta na, moingon na sila, tito, insakto man to akong tubag sa unang anong gipikatan man ko. Isa may dipikatan, anang adi, maklaro ang tubag. Oo nga, kinahanglan yun mga palangga nga kusog ang iniwa mga signal. Masunan ninyo ng mga manawag, good, nga klaro ka ilang tingog. Nila pa tingog palang daan, hibal ana. Nana ba, kinahanglan nga kusog yung taon ang inyong signal ha. Basin taon po ka nang gaulan-ulan sa ilang lugar mga palangga. O nga kining hinay ang ilang kining signal. O, basta mag-ulan-ulan mga palangga, mauna mapiktuhan yun atong kining signal usahay. O hinay yung kaayon taon. Hello, maayong hapon!
1: Hello, maayong hapon, Tito Val. Ako si IC Lucrecia.
0: Di has my Claver Surigao del Norte. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele lang ihapon, insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele lang gihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon.
0: Hunat na biya good town to si mga palangga kung inyuhan na bantayan. Ming hunat na unta to. Pero unsaon taman nga murag nawala ihang signal ha. Mga kinhanglan patong good mo diha. Hello, maayong hapon.
3: Ako si Rosana Rojas, sa Polokot Susat. Ang akong tubag, magtiayon, Kitubal.
0: Magtiayon. Ang tubag nga magtiayon, mga palangga, daghan, nagkaayo ang nitubag, ana. Dili, gihapon na siya, mao, ha? Kari nasabdas, mga mensahe, mga palangga, gato mga nagdial sa akong number niya. Sige, relax mo, ha? Dere sa taas mga nag-text, ato asab ning tagapagtagad para ato alang sa mga i-balance gamay ni atong i-balance lang po nato ning atong oras ha. ato tagapagtagad ang mga tawag ato sa tagapagtagad ng mga nag-text ha. Para po taong dili taong ni Mangluod ha. Ito ako di ay si Robert Morandante. 47 ako edad, taga Dalapang, Purok Uno, Ozami City. Akong tubag sa imong tigmo kay Paglaom. Mananing nga tubag. Ito si Rodjen Calma di ay 30 akong edad, taga Pagadian City. Zamboanga del Sur ang akong tubag kay Radjesio na siya. Kanap itaw sige gamit og mga gadget ito ni amutan o pagyog telebisyon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Reza May Salanay din ni 35 ang akong edad, taga Barangay John Juan, Digo City, Davao del Sur. Ang akong tubag ana tito kay problema. Manani nga tubag mga palangga ning tubag nga problema ha. Tito dere sa amoa wala gyud nakapakita ang Haring Adlaw Perte gihapong tugnawa. Dere sa akong nahimutangan mga palangga kaganihan nagpakita ang Haring Adlaw pero kadyot rasab gayo. Nila pa ming labay rasab karon nawa na sa mga palangga. Sa mga lugar nga perte gihapong tugnawa karong mga orasa pagkape mo diha pagtimpla mo gabi. Pinas sa mga mahilig o pagpangapi mga palangga o niya kung wala pa mo katilaw aning atong pinakalami nga gabi. Ayaw na mo paglangay pagdugay tilawin ninyo ni. Ining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Hiligid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix mga palangga nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami ni ini. Aon niya dili lang basta nga lami mga palangga kay human atong pangapi kondisyon ang atong lawas nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton kun niya dili hawang sa tiyan. Safe kini imno sa tanan kay ang gigamit kapag matamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kun dili nangapi ka na, nanambal ka ba? Ligel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Tito si Hobeto Ehara de Aines, 59 akong edad. Nagpuyo, there is may bintana, Tangub City, ang akong tubag, anak tito, kay Nasamara na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Glenn Matugas de Aines, Turok Sudlonon, San Miguel, Iligan City. 47 anyos ang akong tubag, anak tito, kay Tubel na siya sa sakyanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rogelio Tigli din eh. 68 ang akong edad, taga San Pedro Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imuntig mo tito, kay Boko Boko. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Julieto Sigala di ay ni. Nagpuyo sa may Puro 4, Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Tubag na ko ang imong tigmo tito kay Adlaw na siya og bulan. Humanani nga tubag. Tito si Jane Gonzalez di ay ni. 24 akong edad, taga Katmonon, Esperanza, Agusan del Sur. Akong tubag, anak tito kay Ulan. Humanagi hapon nga tubag mga balangga. Tito si Joey Malimbag de Aine, 47 akong edad, taga Kaputian, Malalag, Davao del Sur. Ang akong tubag kay tao na siya tito nga nagpalupad og tabanog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay tito si Ruel Alianic, taga Pudlosan, Bourbon, San Francisco, Agusan del Sur, 43 akong edad. Akong tubag kay Signal sa internet. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Renelio Garzula. Kaya San Francisco, Agusan del Sur. Akong tubag, anak tito, kay namuhag na og putiukan. Kung manani nga tubag, mga palangga, ha? Tito, good afternoon. Ako di ay si Jolimi Ripayo. 24 akong edad, taga Sikitan, Kinapawan City. Ang akong tubag kay Pangandoy or Damgo. Umanag, hihapon ni nga tubag. Tito ako di ay si Norita Parido. Nagpuyo direct ito sa New Sambog, New Corella, Davao del Norte. 63 akong edad, akong tubag, anak tito kay nahigugma, naglaom og nagsakripisyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako ni IC Bingbeng. So may tinuod nga pangalan ni mo Bingbeng para taon dili tika makusi Bingbeng. Oy! Katubitaw mga motubag, mga palangga ha. Sayang yung kaayo og inyuhan ang limot-limutan ng inyuhang mga ibang gustong ibang text diha. Hinanglan yun nga kumutubag mo ha. Hinanglan nga kompleto. Adunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag, mga palangga. Ingon ana lang ha. O para sa ingon ana, dili taon mahimong invalid ang inyong mga tubag. Alas tres, try ta. Aminaw sa ta mga palangga og pipilag ka mga pahinomdo muniyag balig na ko. Ako tagaog pagtagad mga palangga o ako tiwason sa paghatag pagtagad ang inyong mga tubag sa atong tigmo. Ang nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. On sa man!
4: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nongleding Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nongleding Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nongleding Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nongleding Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nongleding Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
2: Uy, Dom, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabalo ba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
5: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
6: Tito Val, pag-iloki ko ba
7: eh. Alas 3.34 na giyod sa tag na sa hapon. Dari na gihapon sa atong pagpadaguban. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ato tagaw pagtagad, mga palangga, ang inyoha mga tubag, kay kabalo ko nga ubay-ubay pagyod ni. Mga miinom pagyod daan ko gining tubig, mga palangga, para nga dili na ko makapangladok ba. Aparte, gintang daghana ng inyohan tubag, ha? Sige lang, ato arag yun ni, makuhaan mga palangga, unya. Basing daig doon ay insakto nga tubag ani mga palangga, no? Ito si Rizalito Padirog na ini nagpuyo sa may Pro 4 Magatos, Asuncion, Davao del Norte. Nagapong tubag anang imong tigmot ito kay manananggal na siya. Oy! Nagyo kadugayan mga palangga ang inyo mga tubag ng lupad na. O, tiaw mo na ang iyan tubag mga palangga kay manananggal. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Floriano Hesta di ini 53 nga akong edad taga Valencia City Bukidnon. Nga akong tubag ana tito kay tao na siya tito nga nagdula og takyan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rogen Canatoy di ini 35 ang akong edad, Peroxides, Batangan, Valencia City Bukidnon. Ang akong tubag ana tito kay the past na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Florilina Kadigal de ini. Ikan dere sa may mailag, dabong-dabong, Valencia City, Bukidnon. Edad na ko, 31, akong tubag, anak, kay Pag-asa. Kumananin nga tubag, mga palangga, daghan na kayning tubag, aniha. Tito si Michelle Caballero de ini. Taga Pagangan, Alyusan, North Cotabato. 34 ang akong edad, akong tubag sa imong tigmo, tito, kay TL. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Maopagyod taon, pagpaniod doon ako, kay maopay pagbangon. Nakatulog man ko, tito, oy, kay gikapoy ko kaganiha. Sa kay gibuhat ani mga palangga nganong gikapoy man, perti nagyod taong hapon na sa imong pagpaniod doy. Nila pa, paniod to nga, dala naman ang panihapon, kaya alas tres na good kapin. Ayaw pagpaminaw di ay sa tanang mga trabahante, usahay bitaw mga balangga, no? Hindi bitaw mga trabahante ta, oh, karong adlawa, kung daghantang trabaho, pagkaugma, wala na tayo gana mulihok. Okay lagi, kapoy atong lawas, ilabi na kung wala mo gamintains pag-inom o vitamins diha. Inisulayin ninyo ni mga palangga, kining atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi ragyod mga palangga, basta naka-Jazzy capsule tang, ano man. Mutabang ni sa atong lawas para ligon, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mo bigay ang atong lawas. Dili sabta dali taptan ani kubo, sipon hilanat, ilabi na kay karong mga panahona. Dili na tumihbal ang panahon, kusugeng init, unya mukalit ragbundak ang ulan. Pagana sa kini sa kaon og tulog, ilabi na sa mga insomyahon, sa mga edad-edaran, mao kini usa sa mga problema nila kanadugay taon kaayo makatulog panahon sa kagabihon. Maglimbag-limbag pataon. Pagmintain mo sa pag-inom sa Jazzy capsule para nindot ang inihong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inihong kabuntagon, dili mo sa poton, dili labad inihong ulo. Kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy capsule, ha? Direkta sa mga tawag, mga palangga, ato ananing tagaagpagdagad ng mga tawag para dili takotokotohon, ane? Hello, maayong hapon! Hello? Aha. Hello, unta sa mga palangga, parte pang kusuga ang iha pag-ingog. Hello? Oo niya, wala maday nagpadayon. Ginhanglan nga pag muhilo na gani mo, inyuha, good down na nga ipadayon. Hello, maayong hapon!
8: May hapon, Tisubal.
7: Hmm.
8: Matubag ko sa tigmo.
7: Hmm, sige, ako, ma'am.
8: Naman tisilingot, lagi ang kisurang. Magsaysay si Bawi, bukid mo rin akong edad, kasi 54 din. Akong tubag kay sapatos.
7: Sapatos. So ka to si ma'am mga palangga. O di ba ka to bagong ning bangon mga palangga? Kada bagong mata ba? Okay, purag luya. Get down kayo. Ang iyan tingog ako, tito, tubag, tigmo. Kaya pag mo pagluya-luya di ha, oy. O pag Jazzy capsule mo ha, para dili mo maluya. Ang iyong tubag nga sapatos, ma'am. Daghan ang kayong ning tubag, ana. Dili, gihapon na siya, ma'o. Hello, maayong hapon!
9: Hello, maayong hapon, tito ba?
7: Hmm. Aray. Wala man siya mga palangga, no? Doon nagkikinig mga lugar, mga palangga, karong orasa nga kanang hinay ang signal. Okay, nakasulod naman unta, pero sa dihang nawala. Murarag kung nagtaw sa atong kinabuhi ba? Okay, nang naabot na unta sa ato ang kinabuhi. Matingala na lang ta nga, sa kadali sa panahon, mawala rapot. Huwag din na-update dugay dito. Dali, regyod kaayo. Naabot o niya, nawala dayon. Hello, maayong hapon!
10: Hello, maayong hapon!
7: Salamat kayo, unya doon na pag music mga palangga sa inyong luyo mo rumang satsa to. Magkasatsa, mabuta taon na niyo eh. Ayaw, good taon ninyo, kalimte ng inyo ha, mga pangalan, edad, address ha. Unahon ninyo ng tubag, unya, kalimta ninyo ng pangalan, mauna yung pinaka-importante. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
10: Hello, Antonia. Ako, nagapoyo sa Malik Tambulig. Ang akong edad, 37.
7: Mm.
11: ang akong tubag kay Kawawang Cowboy.
7: Mm-hmm. Ikanto diha sa may Tambulig at Zamboanga del Sur, maayong hapon sa tanang taga Tambulig. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele reggae hapon mao. Ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon. Mm-hmm. Basta putol-putol mga palangga, basta dili gani maklaro na to ang inyohan tingog, pasensya na gyud kaayo ha. Basig dili na maklaro ni Mr. Computer mga palangga, mapikatan ng gihapon mo ha. Balik ta dire sa mga mensahe mga palangga, ito si Estepa de los Reyes de ini. 74 ang akong edad, nagpuyo sa may Porokdos, Dimitrio Fernan Bonifacio, Misamis Occidental. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Tian de ay na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Berteng Asita de ini. Nagpuyo sa may Samandakan, Kabanglasan, Bukidnon. Edad na ko, 62, ang akong tubag anak tito kay Huna-huna na siya tito sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito na minaw ni karon sa imuhang programa. Samtang nagpatulog ko sa ako anak nga kaganiha pagyod nako ning matulog. O sa ni, sigara gihapon kayo ang mata. Uya po taon sa iyang anak taon ay. Bitaw mga palangga, basta ingon aron, bitaw nga oras kung kahinumdo mo, kaniadto patulogon kita sa ato mga nanay tatay. Okay lagi, hadlokon ta mga palangga nga kung di ta matulog, di ta matubo. Resulta na gyud mao ni inyo ang titubal karo pertigyong mabua. Pagipon matulog. Ayo pagpaminaw sa mga ginikanan ha, ilabi na gadto mga adunay anak nga nag-edad og 1 to 12 years old. Patumaran ninyo mga palangga sa atong epektibo kaayo nga bitamina kining atong Gromit Multivitamin Sera for Kids. Kining Gromit makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo. Pampataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, o niya pangpabright. Kanang bitawang dali rekaayo pasabton kung atong istoryahan, pagana sab kini sa kaon og tulog. Dili na ta sigig pamugos sa atong mga anak nga mukaon tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon, sayo na sab matulog panahon sa kagabihon. Dili na sila kanang bitawang sigig dulag gadget, ha? Batang bibo, batang ganado, batang utokan. Basta nagka-gromit ang inyong mga kabataan. Ito ako di ay si Arsulo Punay, nagpuyo sa may Purok Uno, Makayangyang, Bayugan City. Siguro magkiyangkang siguro ni. 66 ang akong edad, akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito, nga napungkol. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Angelica Salukot de ini. 67 anyos, taga Purok Dos, Daxol, Gipos, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay Bakos na siya. Mananig ang tubag, mga balangga, ha? Ito ako di ay si Noel Manata, 33, ang akong edad, taga Balide, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay tao na siya tito nga gatrabaho. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Nindot kaayo sa pamati, tito. Basta mag-inom gudi ay ta sa Power 10 Probio Capsule. Yes, mga palangga. Sa ako nang gikaingon, lahi regyod, basta maka Power 10 Probio Capsule ta. Ganto mga wala pabitaw gamintayin ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pagmintayin na mo. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas, lahi ragyod, basta naka-Power 10 Probio Capsule ta. Ligon ang atong lawas, unya dili kita dalitaptag mga sakit-sakit. Mintras nga wala pa kita'y balatian, mintras nga dili pa kaayo, grabe ang atong gihambin nga balatian. Magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Atos ang paminaon mga palangga si Doc L. Bahina sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
12: Mga ka-Power 10, kumusta? Maiga pagpabidaw na usab ka natong tanan. Welcome sa ito agad tulumanaw na giya sa pag-ugman sa maayong kapaglawas. Kauban ka nulay kaninyo ang inyohang naturopathic practitioner, Dr. Alpalma, maghatag na usab sa pipilag ka mga talambagan na alang sa ito ang lawas. But of course, magamit yun kanunay ha sa pinaka-epektibo na itong kapsula. Nga adunay probiotics, mangosteen, green barley, guyamanus, petalina, goto, cola, cranberry, turmeric, moringa, and vitamin C. Ang Power 10 Pro Biogapsule Food Supplement. Takusgo na nga ito ang mga bahin sa itong lawas na may hinay na, especially nga ito ang immune system. Kaya kung nga ito ang immune system, mga Power 10, hinay kaayo ha. Dunay dako lang ang problema sa itong lawas, especially kung balik-balik ang atuang mga infeksyon, mga Power 10, meaning na weak ng atuang immune system. Ang immune system, mga Power 10, mauna ang dipinsa sa lawas batok sa manunulong sama sa virus, bacteria, fungus, parasites, uguban pang makadaot ng mga substansya o mga substance, mga Power 10, musulod na sa itong lawas, hindi usa ka komplikadong network, mga Power 10, ang atuang immune system nga decompose sa mga sundalo sunod sa itong lawas, sama sa white blood cells sa tissue, mga Power 10, sama sa lymph nodes o spleen na o mga organ, mga Power 10, sama sa bone marrow, thymus. Magtinabangay na sila, mga Power 10, aron nga mailhan o mapatay ang bisan unsang mga musulod sa tuang lawas. Kung na natuang immune system, mga Power 10, weak kaayo siya, dili kini kaayo epektibo sa pagpanalipod sa tuang lawas. Mauna nga ang gagbay nga infeksyon nga unta dali ra nga mapatay sa tuang immune system, mahimo siyang seryoso ngadto sa pagkaluyas tong lawas nga ni daghan ang mga gitawag nga nakalas ang kinabuhi tungod kay napasagdan ug maayo ang atuang immune system. Kung huyang ang atuang immune system, mga Power 10, meaning ana dili ego ang produksyon sa atong immune cells. Ang atuang bone marrow, mga Power 10, maunay muhimo, mga Power 10, og white blood cells. Kung huyang ang atuang immune system, meaning ana dili na makahimog saktong ginaganong sa white blood cells, nga mo isundalo nga mupatay sa mga kagaw nga musulos tong lawas. Kung nga dili ma-activate ang immune response, bisan na ay mga cellula, dili sila makikommunicate, kung dili mailhan ang kagaw, dili mapatay ang kagaw. Kasi ako nagikaingon, mga Power 10, and importante kaayo nga ang atong immune system na nagsundalo, magsinaptanay na sila, magsabot na sila unsaon pagpatay sa musulod sa itong lawas nga dili maayo. Uli ang atong immune system na ana sa memory, mga Power 10. Humanta maulian sa impeksyon, ang atong immune system kasagaran makahinumdum na sa kagaw. Pero kung weak na nga ito ang immune system, mga Power 10, dili siya mahinumdum unsaon niya pagpatay ang kagaw kanhing iyang gisuklan. Mayana, mga Power 10, nga doon naging problema. Resulta, kung kanunay nga weak ang atong immune system, mga Power 10, abrita sa bisan unsang nga mga impeksyon. Muna nga bisan yano nga sipon, mahimo na siyang pneumonia. Ginagbay nga mga samad, mahimo na siyang severe cellulitis. Ug ang mga kagaw, mga Power 10, nga dili makadaot unta sa himsog nga tao kung kusog lang immune system, mahimo na siyang makamatay. Delikado kayo na, mga Power 10. Ang sintomas, anak, kung sige ta magsakit, sige ta, mga Power 10, og matiog sinusitis, pneumonia, mga epiksyon, mga Power 10, nga mulungtad og dugay, masipon nga dili mawala, mga Power 10, human sa duha ka semana, ubo, mga Power 10, nga magdugay nga tustulo ka semana, meaning weak imong immune system. Grabe ang epiksyon, mga Power 10. Balik-balik nga impeksyon sa dalungan, sinus o sa baga. Dili maayo nga mga samad, bisa ginagbay nga mga gasgas, mahimong bupula, muhubag o puno sa nana. Ang uban po, mga Power 10, batiun o gagitawag nga sige o diarrhea o gastrointestinal infection. Meaning nga tungod na sa mga parasites o mga bacteria. Unya kakapoy, mga Power 10, ubos ang atong energy, unya pagkawala sa timbang. Unya kanunay tanghilantad nga dili klaro ang hinungdan. Usa po lang sa mga sintomas nga weak na nga ito ang immune system. So ang atong kinahanglan nga buhaton, mga Power 10, is especially ang ato agyod nga kakulang sa vitamina o mga minerales. Malnutrisyon ta, mga Power 10, kay ang bone marrow dili makahimo ng white blood cells. Tungod, mga Power 10, kay wa man siya supply. Wala nga kinahanglan yung Power 10 Pro Bio Capsule. Inubanan po sa Jazzy po. Pero importante kayo, Power 10 Pro Bio Capsule, kay daghan kayo sa vitamins and minerals nga mutabang sa atong bone marrow at makahimo sa white blood cells nga musugol sa mga impeksyon. Ayaw pasagdi ang imong lawas. Gamitin yun sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule. And of course, saktong natulog,
13: Unya, ilikaya nato ang mga bisyo, pag-inom og mga alcoholic, panigarilyo. Ilikaya nato magka-power 10 exercise ta, pabulad ta sa adlaw. Sunlight, importante kaya na. Unya, mag-power 10 probiotic capsule food supplement yun ta. Wala kita yung oras, paalang sa pagpadayo sa unahana. Dr. Al Palma, mag-aingon ka ninyo, lawas bulawang bahandi sa tanan. Atong ampingan, pinagi sa paggamit sa Power 10 probiotic capsule food supplement.
14: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
15: Tito Val, lingaw ako, B.
7: Alas 3:51 na gyud sa tagda sa hapon, Power 10 probiotic capsule ang atong i-maintain matag adlaw. 30 minuto sa dili pat amukaon pag-aimnon ang Power 10 probiotic capsule, dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ito maayong hapon si Elordi Copas Dennis, 58 ang akong edad, Borok Uno, Tadiko, Panabo, Davao del Norte. Ang akong tubag na tito kay referee na siya, humanan ng tubag. Dito si Jose Cabrelios Dennis, taga barangay John Dos, Digo City. Ang akong tubag na tito kay babay na siya tito nga gibyaan sa iyang boyfriend. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Emeline Kabatan de ini, taga Tagitig, Kapatagan, Lanao del Norte, 54 ang akong edad. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Geoperahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Elson Aninion de ini, sa tinta akong edad, taga Homeland Subdivision, Barangay Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Kung tubag anak tito kay kasina na siya sa panginabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Dormey Maglangit Dene, 49 ang akong edad, nagpuyo sa may sitio Kalampayan, Barangay Kasapa, Lapas, Agusan del Sur. Kung tubag kay level host na siya tito sa level host na siya sa Panday. Kumananin siya nga tubag. Dito si Rosalita Manisan de ini, 40 akong edad, Purok Size, Bulinsong, Bonifacio, Misamis, Occidental. Akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga nabilanggo o napriso kay nakabuhat man siya og sala nga angay niyang bayran sa sulod sa bilangguan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele rege hapon insakto. Wala gihapon na tubag mga palangga ang atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man! Ayaw mong kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula, Power 10 Probiotic Capsule. Atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Manusab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc Vitamina para sa mga trabahante. 30 anyos pataas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old, Gromit Multivitamin Serum for Kids. Aplas nga humot, makawagtang sa panuhot Nong Lading Essential Oil, ang iyang partner Nong Lading Turmeric Bamboo Gang, Nong Lading Relaxing Oil, og ang atong pampagwapog pampagwapang nga sabon, Clay Gel Papaya Soap, ang iyang partner Clay Gel Brightening Lotion. Pinakahumot ka perfume 24 oras ay hamawagta ang kahumot sa Curry Perfume. Og syempre ang atong Burst Kumak Eye Drops alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na ko igong oras pa mga palangga para mo padayon pasunahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugma ang inyong amahan o inhan. Aron ka mong mabulahan o magkaangkon o taas na kinabuhi na rin sa kalibutan. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
16: Kaping makatabang ba sa kalawasan ang imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatul ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usakatulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping ramiana, makapahinsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Anya na karon? karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tuluman ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. Ug karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
12: Mga kakape, maayong adlaw and welcome again sa atuang pagpanaguban. Anera po ning atong programa sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang kahimsog kadahigop. Liman ka ng kadahigop ni mo, aduna kay kahimsog nga maangkon. Pagkanindot kayo ginining atong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang atong Clay Gel mga igalang iso, nag-aangkon kinis 20 ka mga sangkap. Nga na pamatudang makatabang o dako alang sa atong kalawasan. No? Gumikan kay kinis siya mga igalang iso on tinunan. No? Sa napamatudan nga maayo kayo na ang ikatanyag nining kayuhan sa atong mga kalawasan. Inabinagid, kaning kamunggay. No? Kaning kamunggay, napamatud naman kinis siya nga taas kinis siya o mga health benefits. Munang nindutan kay ning atong kape kay purong herbal, walay side effects, walay overdose, and of course dako pa kay ning ikatabang sa atong kahimsog. Agatuang Clay Gel Coffee Mix mga igsuon, nagaangkon usab kana siya sa mga sangkapa nga napamatud-ang daghan kayog mga benefits sa atong kalawasan. Munang nindutan kaayo. Kapano ba kay galang igsuon nga ang atoang matud pa nila Department of Health, no? Nagpamatuod sa pagdaghan sa mga biktima sa taas nga blood pressure. Kaning high blood mga higalang igsuon, no, sa kanisang mga matawag na ito nga common disease sa mga Pinoy, ug daghan na kaayo ang naigo nini. Munang delikado igsuon nga magkumpiyansa. Ang ato ang listahan sa mga kaigsuonan nga nakaangkon sa high blood pressure, taas na. Hinauton ta igsuon, ilabi na kung ikaw na anak sa mga 40 kape, dili na ka magkumpiyansa. Importante ang yearly nga pag-check up sa imong kaugalingon, no? Para makahibalo ka kung kumusta. And of course, para po sa itong mga kaigsuonan, ilabi na ka itong mga 30 years old and above, hinahinay na kita sa mga pagkaon, sa mga mamantikaon nga mga pagkaon, magpili na kita sa mga pagkaon nga mas nutritious, no? Kaning mga pagkaon nga makahatag inuog, tabang ka na ito rather than sa pagkadaot. Kaya kanina bag yung mga lami nga mga pagkaon, moro pag na sila ang delikado, moro pag sila ang makahatag og peligro sa itong kalawasan. Muna kung ikaw igsuon, ha, gusto ni mga makaangkon ka og pagtabang si mong lawas, sinabi na kung ikaw candidate, no, mahitabong mabiktima sa ginatawag natong high blood pressure, timanay ko nunay nga magmahimsugo na kita, no? Need kita nga mag-exercise at least 30 minutes every day, or kung dili man ganyan tumahimo nga kada adlaw, at least 3 times a week, no, natay exercise. And of course, kinahanglan nga magpili na kita sa insaktong dieta, saktong pagkatulog, no, 6 to 8 hours of sleep sa mga adults. Kung dili man ganyan mahimo na itong 6 to 8 hours, at least natay insaktong pahulay. Kaya dili ito magkakumpiyansa. Ang usap, dili po kalimtan, insakto nga tubig sa lawas. Kaya ang tubig makatabang mana sa pag-hydrate sa itong lawas. Ilalabi na po yun ang pag-flush out sa mga toxins. Ilabi na yun sa itong mga kidneys nga posibleng mag-angko na inoon kitag dinagko ug seryoso nga mga problema sa ito ang mga bato. Unang importante kaayo mga igalang igsuon ang atong kahimsog. Ug usab, kung ikaw mahiligon ka magkape, di man ikaw nunay ang igsuon ha, naatay kape nga makatabang sa ito ang kahimsog. Mauna siya ang maghatag og kahimsog sa matag higop. Nung kaning ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Napamatud ang daghan kayo niya benefits sa itong kalawasan, lamian pa o usab makatabang kini sa kahimsog na ito. Muna kung ikaw isoon, ha, gusto ni mong magkape, ayaw kalimot na kaning kape nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Napamatudaan kini siya isoon nga daghan kini siya benepisyo alang sa itong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix, mapalit na ka na karoon. Sa mga butika, pangita lang, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
16: Bukas ito ang atong programa, kahimsog kanahigo. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kanahigo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
17: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
18: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon. nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

oras a la... Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa katawhan. Alang kini sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugan og ang baruganan nga dili gyud matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw. Adunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leones Caygas Jr. Makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga puno og diskusyon og katin-awan. Uban kanato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel, og ang 96.1 Internet Radio Panabo City og 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon mga kaigsoonan, o sa kini ka mahinungdanon nga pahibalo, kini nga programa ang Public Opinion and Point of View, gihimo ni aron maghatag kaninyong impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga puntong opinyon nga malitok dinhi, ialaman kini sa inyong anchorman. Wali labot ang management nining maong sibyahanan sa bisan pag-unsang baruganan. Kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Mauna mga eksonan, mayong hapon sa tuwang tulog ka syudad o nagkalaylay mga munisipalidad na sakop sa probinsya sa Davao del Norte mayong hapon. Labi na usab ang 40 ka barangay nga sakop siyudad sa Panabo ug diin pang mga barangay nga sakop sa probinsya sa Davao del Norte ug diin mang probinsya mayong hapon. Labi na usab sa ato ang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. Emsad sa ato ang mga kaigsoonan nga kanunay nagsubaybay sa programa. Dili lang kay programa nining adlawa, kundi tibuok programa gyud sa maong sibyahanan mayong hapon ning tanan. Mao na man kay zonan ang matud pa ang kamaturan, dili gina makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundi dili kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw mga kaigsoonan. Mauna ang karong adlaw, adlaw nga Miyerkules, pitsa 24 bulan sa Hunyo tuig 2026. Happy tapod ang panahon. Umaabutay. O na nga daghan kayo tagahisgutan mahitungod aning atoa karon nga national issue mga kaigsoonan. Nining adlaw Miyerkules, pitsa 24 nining bulana. Og kumusta ang ato karon nga dagan si kinabuhi? Og mapasalamat on tagdako og daghang salamat sa inyong may puwas nga pagsubaybay sa ato nga programa. Tune in lang kanunay sa 96.1 ug ang 90.9 Light FM matag adlaw. O na mga kaigsoonan, ako mga sukintig paminaw mga kaigsoonan, ayaw kalimot sa pag-tune in yun kanunay sa atong sibyahanan. Matag-adlaw gina mga kaigsoonan. Ayaw lang yung kalimti ang 96.1 ug 90.9 ha, matag-adlaw. Sa ato ang programa, alas 4 kutob alas 5 kontak na sa hapon.
Lunes santod sa adlaw nga Biyernes, mga kaigsuonan. Ang ato ang programa Public Opinion and Point of View matag adlaw. Mao na ato kining isgutan ang national issue. Namang gayon ang utana, mga kaigsuonan, nga ngano kuno nga dili ta mag-isgot og mga national local level. Probinsya level, labi na sa tuwang probinsya sa Davao. Napamantay uban niya mga nag-anchor nga mag-isgot o mga local level. Ang ato rin ko ni national level ta mga kaigsonan. Ori gini ang pinakabugat nga programa sa national level. Tungod kay kinatibukan maguni. Malambigit manggod ang local issues. At least nakabalota sa national issues makaigsunan nga mapasibaw ginito sa kahanginan matag adlaw. Labi na karon nga itong isgutan karon nga nagkaduol na ang nahitabo sa impeachment nga bakin sa atong nasod nga ginumulahan karon sa senator judge na sa atong nasod Pilipinas. Sila na ang muhusga o muhukom sa kinabuhi sa atong kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte. Daghan-daghan kayo mga kaigsoonan nga naninguha ng andoy nga pukanon ang ato ang Vice Presidente sa Pilipinas. Dagan ng andoy nga pukaon o pukanon yun ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Mauna nga dili palikayan nga usahay makahisgota o national issue. Dili lang kay ang Vice Presidente, kundi dili kinatibukan nga leader sa nasod sa Pilipinas. Dili lang po ng mga leader lang, kundi dili ang kahimtang yun sa tuwang panginabuyan mga kaigsoonan, ang ekonomikanong kahimtang, ikulukit ulikanon nga kahimtang mga kaigsoonan. Mga ecology ba og sumaningles pa? Ano niya, political, health, ayan saan, mga drugs og ang crimes og krimen mga kaigsoonan. Panay, usa sa ito ang mahisgutan, ang kahimtang. Dini na ito na ilabay sa kahanginan sa itong programang Public Opinion and Point of View. Aron po nga makitaan ang inyuha mga opinion, inyuha mga panglantaw, at least nga ma-challenge ta. O ga makapamalandong ta, angayan ba o dili himuon o angay ba nga unsaman ang inyuha karo mga plano. Labi na sa itong ikasgutan kagahapon, mga adlaw, mga eksonan, dili man na ito ingon nga giatake ato mga opisyalis sa nasod sa Pilipinas. Ikuha naman lang nato ang hulagway, ang performance nga nahitabo, ang iha mga nahitabo ang mga accomplishment report, og ang wala nahuman, og gani nang pipila ka mga simana ng atong pasibaw sa kanginan, labi na kagapong adlaw ang atong gisgutan ang ikaupat nga suna o gani doon na nay umaabot nga suna, State of the Nation address ato nga mahal nga Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos mga kaigsoonan karong kami nga July 27 o gani katumiagi ang July gihapon to 2025 ang ikaupat niya nga suna. Maligin na sa atong napasibaw kaghapong adlaw nga daghan man mga performance, daghan man accomplishment nga nahimo sa itong mahal nga Pangulo. O niya kay di isang malikayan nga atong mga kaigsoonan nga nagunahon na mapod sila ang mga saad, mga promises sa itong mahal nga Pangulo nga wala natuman niya itong ikaupat niya nga suna. O na nga ang katawan mga kaigsoonan maningil. O ganina sa itong programa, unsa man inyong opinion, unsa inyong mga panglantaw, kanang punta di vista, kanabay inyong karon nga mga panglantaw pangunahuna. Nga unsa man, nga nung wala man nahimo na, o gani ikarga naman karon nga ikalima nga suna.
O niya, wala po mamatik di sa uban na itong mag-eksyonan nga unsa man po'y trabaho kung performance sa itong mahal nga vice presidente. Nagani karon nga gihuna-huna ginila nga makonvict gyud nga dili na gid siya makadaggan yanang umaabot nga 2028. O niya wala matanawi ato nin panubayon kay eksyonan o tagaang pagtagad kung unsa man ang mga performance, unsa man mga accomplishment nga nahimo sa tong vice presidente. Gani ato man ang nahimo kagahapon nga accomplishment report sa tong mahal nga pangulo o do na po'y wala matuman. O ganyan, hatagal po na itong gibugaton kining nga vice presidente unsa man po iya mga accomplishment sa iyang pagka-vice presidente nga natuboy siya sa tuiga 2022 hantod karon panahuna. Ah, diba? At least nga doon ay komparason, mga kaigsonan. Ah, doon ay mga timbang-timbang ba? Nga dili lang kayang presidente lang atong unahunaon nga doon ay sinahimo nga trabaho, mga senador, nga na, at upong tanahon lang nahimo po sa itong vice presidente. Kay nagtuo mangod sa uban, makatauhan, nga wala po'y nahimo ang vice presidente, magani ang uban mo desisyon nga angay na lang ni tanggalon, angay na lang ni siya ang husgahan, angay na lang siya ikonbikto tungod ka walay nahimo sa nasod sa Pilipinas, liwat sa amahan. Oh, matod pa. Pero ato natagaan o gibugaton mag-aigsona ng adlaw ng Miyerkules. Alang sa itong kasayuran ng Office of the Vice President, kang Vice Sara Duterte mag-aigsona, naglatid kini sa mga nahimo nga sa may aging mga tuig. Mauna nga gipagawas karon sa Office of the Vice President, ubos ka na ni Vice Presidente Sara Duterte mag-aigsona, ang report sa mga nahimo sa opisina sukad niya itong 2022 sumala pa sa infographic nga gipakita sa uban pang mga sibyahanan. Mga television o radio station, makita gyud sa mga channel. Baunang dili po sila makaingon o giangkon nila nga wagi nahimo. Kay mismo ganito ang mga broadcast station, mga kananaang uban pa nga mga estasyon sa television o radio. Nakabalo sila sa mga performance nga nahitubo sa itong vice presidente. Ani adunay ay kaigsuna ni Mingon, nga no man na siyang impeachment nga na may mga trabaho. Nga nung impeachment siya, unsa man siya nanikas ka karikwartahan naman na. Bagay sunan, basic na sa report, mukabat na sa 3 milyones ka mga commuter ang nakabinipisyo sa programang libreng sakay. Sa ato ang Vice Presidente Sara Duterte. Diba hinumdo mo nga daghan kayong panahon na itong pipila ka mga labay nga perting lisora ang mismong precious gasolina, krudo, pero doon nagyapoy libreng sakay. O din, nanundog po gani atong mahal nga Pangulo nga doon na po'y libreng sakay sa Manila. Pagkaibalo niya nga doon ay libreng sakay sa Mindanao, labi na

0: mga kaigsoonan, ang trabaho, ang mga performance o kanang giingon nato nga nahimo na sa itong vice presidente, sumala pa sa datos, adunay 271,631 ka mga individual nga nakadawat kining medical assistance. Samtang adunay 231,604 ka mga benepisyo nga natabangan pinagi sa RISE program of food trucks. Dugan po mga isunan ang nahimong performance atong vice presidente sa nasod sa Pilipinas Inday Sara Duterte nga dugang pa matod pa kapina doon ay 64,000 ka mga pamilya ang nakadawat kinig funeral assistance. Og labaw sa tanan adunay ay 4,400 ka mga negosyante nag isuportahan pinagi sa nagkalain-lain mga programa sa Office of the Vice President. Mao na mga isunan ang mao mga accomplishment report sa tuhang mahal nga busy. Mao'y usas sa mga gipresentar sa opisina sa iyagyong buhatan, Office of the Vice President Sara Duterte. Ano ang ginipakita ang mga programa o serbisyo nga nakaabot kinis katawang Pilipino sukad pa sa pagsugod sa iyang termino? Atake man dayon. Mabita ang mga isyonan, nindot na, dili lang kay atong mahal nga Pangulo ang dunay mga irresponsibilidad, dunay lang gingon na itong performance, dunay nahimo nga trabaho. Duna po'y nahimo nga trabaho sa itong vice presidente. So okay lang ba? Karon ang pangutana na ito, isip o itong programang public opinion o ang point of view, unsa man ninyo karon mga opinion mga isyonan, okay lang ba? 100% pa sa ito ang damdamin o puso, mga kaisunan. Huwag mo kumingon, ngayon labanan na ito ng BC. Ang ilang performance ng ito akarong ipasibaw. Huwag matamayon ngayon kiyampi sa BC Presidente, kundi ang ilang mga performance. Ilang nahimo. Ang atong pangutahan niya ni, nahimo ba ni sa ito ang mahal nga Pangulo? Kaya itong gisgutan karon nga mil-mil na. Agani, matod pa sa katawang Pilipino na dunay gisaad niya na nyadto nga ikaw pat kasunang wa matuman. Na karon kinsa man ang karon, unsa man inyong opinion, unsa man inyong mga panglantaw, pangunaw na. Unsa man inyong ang point of view. Mao na mga isonan ang usa sa atong introduction sa tuwang programang balita, impormasyon nga ato gineng ipasibaw sa kahanginan o ginyo pa nang ipaambit sa uban. Kaya doon naman tayo dakong kalimbigitan man eh, kining ato ako nung nasod sa Pilipinas. Kaysama sa akong ikaingon, basta magpakailom ta, usata sa nakahimo o salaod sa atong nasod Pilipinas. Sa ito pa, but pasabot, kaya di kita magpakahilom. Tungod kay kita mismo ang may katungod. People power! Karon, nagunahon na naman sila sa impeachment karon mga kaigsoonan. Ang atoang House of Representatives, nagunahon na magyun nga ma-impeach atong vice presidente. Niya ang nakapa-impeach na o nakapa-submit sa iyang article impeachment kana mga congressman. Karon unsa man nahimo sa mga congressman nga ang ilaha karon nga mga performance sa ilaha ramang lugar. I-compare sa tuwang vice presidente sa tibuok mang nasod. Kaya siya la pag-imoy naghusga nga nag-ingon mo i-impeach. Hindi sila maulawa na. Di ba mga egzonan? Ato karoon panubayon, atong hatagan o gigong gabugaton, kini atong programa karoon, public opinion ng point of view, on sa may plano karoon sa impeachment nga 20 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion o ang point of view, human lamang niining pipila ka mga penomdom.
1: Excellent health, excellent life. XL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso.

0: makabuhay. Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so bad. I Care Gold Capsule.
7: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan na ko ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala yun ang pagpamula.
8: I Care Gold, alaga sa mata.
6: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
12: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsonan. Padayon ta sa ito'y kaduang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View. Iningad lang ang Merkulis, pizza 24. Og matod palagi mga kaigsonan, padayon ta sa ito'y kaduang hugna. Nga ato namang nasubay kaganina nga doon ay nahimo gyud sa itong busy presidente. O gani, ang uban naguol, ang uban action gyud kabalaka ang dughan o kasing-kasing. Labi na ang Davao News. Tungod kay ang basta Eagles gani nga kalihukan. Basta Eagles gani siya og damdamin kay Zonan. Kahi gyud kay na! O niya, kabalo ka sa ihagong status sa Eagles, kanang iyang kinabuhi ni Eagles. Kuyo, kaya sila mong rescue. Kuyo, kaya sila mong tabang. Isog saan. Mao gani nang gidalag yun sa kinabuhi sa tuang Duterte family na doon naging siya ay nahimo sa nasod sa Pilipinas. Dili lang kay ang atong mahal nga presidente ang nakahimo siyang performance ang gipakita sa tibuok nasod. Dunili doon na siya nahimo ang vice presidente siyang Office of the Vice President. O gani, gihusgahan pa, ipa-impeach pa, tungod kay usa sa mga nahitabong nangurakot sa panudanan sa gobyerno. O matod pa sila ang legal counsel, walay saktong ebidensya o kamaturan. O gani karon sa ilahang pre-trial atong pipila ka mga adlaw milabay, mga kaigsunan, gani kuyaw kayo ang ihang legal counsel attorney. Sheila Season, usa sa mga lead counsel sa ilahang karon nga mahitabo nga free trial, labi na karong umaabot nga July 6 ang mismong impeachment court sa Senado. Ung gusto pag sa mga prosecution panel nga hatagan pa sila kunog sa sinta kapin kaadlaw kay ila pa nang husayon o dugangan pag mga ebidensya nga mo ipahamtang sa kinabuhi ni Sara. Dili pa sila kontento ba sa mga ebidensya. Ang ato karon nga hisgutan ikaduhang ugna unsa may plano sa impeachment ngano? Nga mong hisgot pamanggiyod ang prosecution panel sa PICAS nga nangayo pa siya imbis kay dali-dalion ang pag-impeach, mangayo pa siya og 60 kaadlaw kapin, but pasabot, 2 kabulan ang gipangayo. O niya ang legal counsel sa tuwang kananaang sakop sa kananaang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Kung mahimo gani, dili kabot og 30 kaadlaw, i-impeach na dayon. Diskutan na dayon sa hearing. So, matod pa sa katauhan, wala kayo ma-prepare sa House Prosecution Panel sa PICAS nga bahin. Ang House Prosecution Panel, nangayo gani og 62 kaadlaw kung trial days, alal lagi sa impeachment trial bato kang Vice President. Tungod lagi kay kadaghanan kuno sa ila mga ebidensya o mga testigo, kinahanglan po kuno ipresentar sa PICAS nga bahin. Marang di sila kontento sa ilang ikaupat ng mga kuan ba, kasong ilang ipasangkat, madungagan pa. Di sila maulaw, no? Dungagan pa, ay submit. So ang legal counsel na defense team ni Inday Sara nangayo lang kini og labing minus 30 kaadlaw. At least nga 30 trial days ang isgutan. E nga naman, tungod lagi nga tungod kay masaligon sila nga andam na ang ila kunong ebidensya og mas mubo pa kapanahon ang ila kunong gikinahanglan nga kini mahuman. Maon na nga ang PICAS, ang House Prosecution, na hadlock na hinoon. Ingon hinoon nga dungagan pa natugbulan kay wala di ay kapangandam. Matod pa nila ang ebidensya pa, kinanglan pa kuno nga dungagan. Nga karon, nakita man nato na nga ingon pa gani, sagdi lang, makabalos ra ko kung panahon na. Aw na kini nga mga plano og rason makaisunan formal ning hisgutan karon sige pay gayon nga pre-trial conference sa Senado. Aw na rason nga kaisunan sa prosecution nganong 62 ang gipangayo PICAS labi na kang matod pang hawak nilang vit. Kinga nga gitawag nga Jurbil Luistro. Nga matod para sa naka na media nga naagi dito, nangurog-kurog. Samot na ako nung ang ngabil ko nung, di na daw kalitok, sama po na ako. Kay gibirahan, magmaayog yun sa kananaang legal counsel, labi na si attorney Sheila Season. Kay matod pa lagi, di lang nalang nila gi-appeal sa ilahang kuan. Kay matod pa, illegal gani ang ilahang kunog hearing sa impeachment sa kanang giingon na to nga mga House of Representative. Kay matod pa si Attorney Sison na kana sila dili na Senado. Pabitaw gani sa hiyang hearing na pipila ka mga bulang milabay, wala gimutambong ang mahal nga busy. Sa ilang hearing, kamirte-mire, mura pong artista ang mga House of Representative. Kalang ilahara na yung mga kanang ilang mga jurisdiction, dito na silang lugar. Nang hambog na. Ay sumala pa sa pamahayag karon sa House Legal Spokesperson Attorney Binamin J. Tolosa Jr. o Legal Prosecution ni Representative Jerbil Luistro. Matod pa ng anak na kunog dinaghan ang mga dokumento o ebidensyang ilang ipresenta Senado. Ay, matod pa nila, Kuya, okay kayo, lagi gusto ginilabgi mo na. Patay mahimo, kailangan na. Mga dokumento o ebidensya nga kinahanglan kuno ila kunong markahan o ipresentar sa korte. O niya, ang ilang gidaganon karon sa testigong kaisunan, gibasi karon sa prosecution, aduna kuno sa 62 ka adlaw nga kanatawag nga assumption nga taga usa kada testigo. O niya, hindi man na makaya sa legal counsel ni Vice Presidente, iklaro gina ni Tolosa nga pwede pa kini mamuban tugutan sa Senado nga magpresentar po duha ka mas dagko puno mga testigo sa usa ka adlaw. Ang ilan na lang ani, nga ang rason karon sa defense karon ni BC Sara kanon 30 ka adlaw ra ilang ipangayo kay ngano man para madali kay andam na ni sila mutubag sa tanan mga kaso nga ilang ipasang-at kadto Senado. Mao nang ingon ang PICAS, kadungagan nila og laay pang adlaw kay dungagan lagi ang mga ebidensya. Wala, sige, dungagi nagdaghan. Mao nang ang kampo ko na ni BC Sara Duterte magaisunan pinagi siya ang mga abogado ni Attorney Michael Pua. Nagkanayon nga at least 30 days lang yun. 30 ka trial days ang ila kanong hangyo. Gusto nalang inila nga paspasan na aron ko nung madali. Mabsilto ang maong kaso. O na, nga bisan pa nung doon na sila ay gilista nga doon na kuno sa 90 City ka mga testigo sa ilang pre-trial brief. Nagtuo sila nga mapildi na ang Vice Presidente. Depensa karon nga dili kinanglan kuno nga tagsa-tagsaon ang maong ebidensya ipakita didto Senado. Kay matod pa ni Attorney Sison, wala gyapoy kapuslanan ang ebidensya nga ipakita na unya. Pati sa isuga po din ng legal counsel ni Juan, ni BC Sara. O lagi na, decision karon sa Senate, ang Senate Impeachment Court na makaigsunan, ang Senado na ang mong magdesisyon kung ila bang tugutan ang House Prosecution Panel nga dungagan o ebidensya o mahimo ng 62 kaadlaw. Ito ba, matod pa nila, muabot kini karong bulan Setembre. Dili lang kay Julio Saez kini ang pre-trial karon makaigsonan kung dili maabot sa bulan Setembre ni o sunod pang mga bulan. O gani, ato pa nang panginabuon karon, ato pa nang tanahon kay doon na ika-5 ng isona sa itong mahal nga pangulo katong karong Julio 27. Mao nang ang Senado nila makaigsonan ubos kana sa pagpanguna ni Senate President Francis Cheese Escudero. Kay siya na karon ang mangulo, siya karon ang presiding officer sa impeachment court karong Julio 6. Dili si Sirwin Gatsalian nga mao'y Senate President. Kay matod pa sa mga expert, mga abogado, tungod kay si Sirwin Gatsalian dili abogado. O niya nahadlok ako siya mong preside. Niya ang mga katawan mingon nagpaluma-luma naman niya ng Senate President nga di man day ka mao. Nganong gitudlo man si Francis J. Escudero. Tungod kay matod pa, usa ko pod ka abogado. Mao na nga doon na sila pinal karong agahom sa pagdepensa kung pila gyud kaadlaw ang ihatag sa kampo sa pinal nga iskidyon nga makita gyud sa og ipagawas kini sa pre-trial order. Mao na mga kaigsoonan, tungod kini sa kadako karon sa diskrepansya sa adlaw og sa gidaghanon karong sa ebidensya, ang target nga magsugod gyud sa trial karong Hulyo. Madaghan man ang ilang isubmit nga testing ang ilang mga ebidensya, mapadayon gyud na karong bulan sa Hulyo. O na nga posibleng mulapas pa mato sa tuig kaingon nga moabot na karong bulan Setyembre, unang himpit gyud. Sa atong ikaingon na ang mahitabo nga kana na ang kuso-kuso gyud sa maong mismong impeachment. O na, mga kaigsoonan, ang usas ng ato nakit-an nga kana na ang 68 nga ilang gipangayo. O niya, matod palagi ang mudesisyon ang mismong korte o ang senado kung tugutan ba sila nga muhangyo o nga 62 kaadlaw. O niya karon si Francis Escudero, kaya mao naman karon ang presiding officer, mao na ang dunay pinal nga gahom na sa pagdepensa na kung pila gyud kaadlaw gyud. May bawaan na gina, sulod adlaw mga egzonan, kung mahitabo na nga ang pinal nga schedule gyud na makita sa gipagawas na sa pre-trial order. Posible nga tungod lagi sa kadako ang giingon na ito kaganinang diskrepansya sa adlaw o sa ginaganon sa ebidensya ng ilang submit, padayon lagi sa itong kaingon niya Hulyo 6 gyud. Posible kini mulapas pa sa bulan Setyembre, mao na siyang himpit nga madesisyonan gyud sa maong Senate Court. O na nga, si dili pa dili pasabot na mga egzonan nga naglisod huyang ang prosecution. Kaya sa akong ikayong ganina, ganong ila pamangyong iabot o 62 kaadlaw. Kaya matod pa, dili magpasabot nga nahadlok sila. Nahangyo silang 62. Wa magpasabot nga huyang ang prosecution panel. Batok sa legal counsel ni Vice Sara Duterte. Ay sa balaod manggod ang pagpangayo manggod og mas taas nga 62 kaadlaw usa ginaka istratehiya og legal nga proseso dili timaan sa kahuyang sa maong kaatbang. Aw, rason lang gud. Ona nga mahitabo gyud nga matuman gina pero ang modesisyon na ang korte ra gyud. Ang korte ra gyud sa Senado dili Supreme Court. Sa sabisan pang unsa impeachment trial magkaigsoonan ang prosecution karon gitawag nga prosecution panel ang adunay kini obligasyon nga mapamatud-an beyond reasonable doubt nga nakasala ang maong akusado tungod kay duna silay pito ka mga artikulo sa impeachment. Gitawag ka ng article of impeachment, pito gyud ka kaso. Maligin na ilan dungagan. Mao na mga egzonan, ang usas na nakita na to o gani si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang mismong prosecution panel. Sila biya ang spokesperson. Nagpatinaw nga doon na sila billion-billion kuno ka mga pisos nga pundo nga gigamit kuno sa DepEd ni B.C. Sara. Mo kuno ilang idogang. Og ang kinahangla pa na kuno nga dungagan po dito ang subayon pa po na kuno dito. Dungagan pa sa pagmarka gikan sa audit sa dokumento sa Commission on Audit. Kinomdom mo ito, grabe itong malita-malita pero ang mga papili sulod, dili kwarta. Pero gikan dito siya sa kuwa, mga egzonan. Ila ka rong himasimason, yap, kanang markingan ay appeal karon sa impeachment sa July 6. 40 minuto na kalabay, mubalik ang public opinion ng ang pwede. Biyo, human lamang ninipipila ka mga pahinomdom.
13: Ala! lang sa financial nga panginahanglanon. Duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
14: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
14: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
14: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
15: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa AN. American Naturopathic Association.
16: Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
17: Health! Health! Health! Alert!
18: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipa-epektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
19: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
18: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban ni gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. O para makasigurado nga ang eye care drop nga partner sa eye care gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang eye care drops nga partner ni eye care gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
19: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si Lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
6: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
12: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa tuwang katapusan nga ugna sa tong programa, public opinion ug ang point of view. Ganina nga karon na atong hisgutan ang papel gyud sa politika. Wa patang hisgot gani og ekonomikanhong kahimtang. Diri sa tanang ka-focus karon sa atong hisgutan nga political level. Naitungod kang Inday Sara ang mismo gang vice presidente sa nasod sa Pilipinas. Naon sa man kani karong makaigsoonan sa atong public opinion, makunbik baka siya? Matangtangan ba siya sa iyang pwesto isip vice presidente niining karong panahon na? Kaya lang sa inyong kasayuran, kung makunbik manggaling si Inday Sara, dili na sa kadugang o dili na sa kadagan sa pag-unsa pang posisyon sa gobyerno. Kung siya mahusgahan na nga mapildi, makunbik siya magkaisunan, matangtang niya ang katungdanan. O niya karon kay ma-impeach man sa karong July, hisgutan magina kung pananglitang karon ma-impeach man siya. 24 magina ka mga senador magkaisunan. 24 o niya karon kay nawala man duha, 22 na lang. Kasumala pa sa konstitusyon para sa atong kasayuran aron dili makunbik o para nga maabsuelto gid ang kaso ni Vice Presidente Sara Duterte makaigsoonan, kinanglan lang nga makakuha ang iyang kampo og labing minus siyam kabuto. Sa ato pa 22 pa sila siyam na kabuto kay ang giingon nato nga not guilty o ma-acquittal siya. Gikan ka na sa mga senador, 22 naman sila, makakuha lang siya og nuibidya o pito, dili na na siya makunbik makaigsoonan. Inyato naman ang gipanubay nga doon ay majority o minority nga mga vlak sa senado, nga kinahanglan mag yun nga mubutong yun. Atong panubayon ang konstitusyon. Sumala pa sa 1987 Constitution of the Philippines, Article 11, sa Section 3, makaigsunan, gagikinanglan yun ang two-thirds. Two-thirds ba ang buto? Sa tibuok yung member pinado, aron lagi makumbik ang usa ka opisyal, labi na si Vice Presidente Sara Duterte. Base kini sa tibuok 24 ka mga senador, ang hitabo niya karon kay natago naman duha. Kato pa, 22 na lang siya magkaigsoonan. Siyam unta diha, kung 24 sila, siyam ragyan ang mamahimo o niya disisize ang mismong mabuto para makunbik. Kung siyam makunbik magkaigsoonan, kasi siyam ramang ipangayo. Di ba, anak na? Karon, dugang pa magkaigsoonan sa pang napos nato kay unsaon man na nga 22 man sila kabuok, unsaon man pagkaroon pagbahin. Bisan og duha ka senador ang nawala ang kaigsunan, o ha, kay duha man sila, nawala man si Jingo Estrada, na nadakpan man, o niya si Bato de la Rosa, tago man. Yan kay 24 man sila, 22 na lang nabilin. O bisan duha na nawala ang kaigsunan, o dili makabuto sa maong 24, kinahanglan gyapon sa kinitibuk ang miyembro, kinahanglan gyapon si Presidente. Bisag wala di so this is it.

anong gitawag na to nga kana tingala ang wan tingala baka na bun pasambot na tagayog bilyon-bilyon para mabuto. Gikan ka na sa nabilin nga 22 Japon magkaisonan. Pasabot din eh, gamay na lang. 22 na lang allowance. Kinang... So, posible. Mauna magkaisonan at least nakabalota. Nga ingon na dayang itabo sa kananaang hitabo impeachment na sa atong bisi Sara. Oda siya ang kaisonan ato ng panubayon ug mga adlawa puhon. Pansaman ang uban pang mga latest nga angay na itong masayran. Ato pa nang ipasibaw sa kanginan. Dili sa itong programa. Eh, national level, mangunta mo ng lisod mga kaisunan kung wala tayo mga source ba? Wala tayo mga legal ng mga basihan na ato kining mahimo nga ipasibaw sa kanginan. Labi na karoon at isigutan karoon ang gobyerno sa Pilipinas kining pagpalaong nakahimtang sa nasod sa Pilipinas mga kaisunan. Ang gobyerno sa Pilipinas naghahimtang

ya, kinsa may nagbayad na ni Ron. Yung mga man ibayad mataga mataga ano bulan. Kini ang dagang korespondo bisyo sosyal. Dolan 1 trillion. Buta sa buta na 14.

itam kay Jonan. Mao na karon kay Jonan nga usala na sa ato ang ugma panubayon ta nagtiwas. Kalang utang na to nga 18.49 trillion. Yang 160,000 na bisan pag napas taguan ka sa hinahan nakautang na. Panubayon ta na ugma. Mao na mga kay Jonan ang

Minom Services, ayaw kalimot. Ligong nindog. Services lamang kaigsonan na himutang diya sa atuang siyudad sa Panabo na matawagan sa numero 09-2147-80047 Kagapi Glass and Aluminum Services. Agang Octaviano Tiloring, sila masmugig expert sa paghatag ninyo mga saktong pit o nindot na disinyos panahi. Ayaw kalimot yun, Pulido Food na tahi Octaviano Tiloring. Agdogang pangatong

Oh na mga kaigsoonan, ang nahitabo. Kung doon ang may panahon, kita ay ang inyong pamilya. Kung ang dugang business, kalabi na sa mga business owner, kung gusto ninyo nga ipasibaw sa kahanginan inyong negosyo, ay huwag kalimot, Duawa ang 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM, Dico Building, at bangla po na sa Panabo City-in, mga kaigsoonan. Aro matabangon mo kung saan yung pagkailap o bailhan ng inyong negosyo sa pinagis kahanginan. Mauna nga

mao na mag-aigsoon na nahitabo. Padayon kita nga magmatinguhaon. Padayon kita nga magmabinantayo. Kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan. Kini ang pagkakulong. Diha natapos ang usa ka oras sa itong pagpanag-uban kaigsunan sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1 in Perth Radio, Panabo City of 90.9 Light FM. Nagipangunahan o ipangunahan sa tuwang mga kugihan. Diha sa kamatuwa ng impormasyon God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Lito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were strong.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
8: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

Okay, tawaras mga kaibigan, alas 5:13 na. Oy, sa mga naminaw ko no, once again, no, mayong hapon. Oh, welcome na po doon sa tuwang programa, matag-hapon ang programang Enpinatrag. Okay, diri lang gahapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1. Of course, mga po doon sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga naminaw ko mga...

pagkatubdo sa tuwang idol, ha? Okay, nawailain si Rini, no? Grabe. Bisan pa no si Tekla kaganina, nagtanaw sa tuwang live, no, kaganina. Okay, sa pagkatubdo, no, sa dito sa puntod, no, ni Rini, grabe, no, tulo akong luha. Okay, so, syempre, no, sa kabuotan sa bata, no, kisa po yung dili mano maluoyod ka, no? Syempre, sa paningkamot, no, sa isip po sa kanak, para mataguyod lang yun, no, ang ano, no, ang kanang apangandoy sa bata. Okay, so sa untamay, no, yan na yun ang kinabuhi, huh? Okay, sa mga naminaw karon, mga kaibigan, no, sabanin nyo ako mga pagano hanggang alas 7 po tayo. Okay, sa dalawang oras, no, sa tarantanan ng mga naminaw karon, naminagyod sa itong mga tigpaminaw, kung saan man aabot ang atong signal, no, kanayong tanan, no, maayong hapon, no, maayong paglanog-lanog sa tanay. Okay, so musta man ninyong kahaponon, o gamusta man ninyong pagsikay-sikay para panihapon karon, ha? Okay, bisan pa nung magkaanak bakang

datong mga tigpaminaw, no? Thank you so much. Okay, sa atong mga tigpaminaw corona diha sa nagkasakupan na diri sa Davao del Norte. Okay, lalo na sa itong mga tigpaminaw na diha sa Mawab, Mongkayo, and Nabunturan. And also sa itong mga tigpaminaw na diha sa Mawab, Tagum, Santo Tomas, Panabo, Carmen, o depo mo sa Bukidnon City. Okay, sa tanang mga balik ang oban karon mga Pangano is nagapaminaw join. Okay, sign on pa lang, hantod sign off. Okay, numero ng OA, numero ng ONO jud no ang atoang radyo no ang inyong ginapaminawan no, ang 90.9 Light FM of course no, there is 96.1 and Penet Radio. Salamat dai sa tong mga tigpaminaw no. Okay, so once again it's me DJ Tekla no ang inyong ikauban no hangtod alas 7. Okay, kinigapin yung lamion na wilain, ha? Okay, sa mga kaigan natin, sa mga magpamit, sa mga mensahe na may mga request, again, ang atong tisan number, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Then, live na karoon mga kaibigan no, sa mga kaigan natin, no, sa mga gustong makikita through page ko, through sa toang live. Okay, pakipang sa ating page to again 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again 96.1 Infinite Radio Panabo City. So pakipala lang po, then pakishare na po sa ating page mga pangga. Okay, itong oras mga kaibigan na 5 kung gusto ninyo magwapa, mahamis yung mga kutis o mawala inyong mga pimples, so gamit mo sa tuwang sabon nga ginakubtan ka ng kutis mistisa nga sabon. Okay, ang atong kutis mistisa nga sabon no, mapalit ka rin diri sa itong MPN mga panga. Sa mga gusto mo gamit din no, dili lang sa mga kababayan ko, di pwede din mo magamit po no, sa itong mga kabatanunan nga mga kalakihan, ha? Okay, dili lang mga babae ang mugamit niya ni pwede po sa mga lalaki, labi na ganitong na problema silang mga sa inyong mga naong na gusto nyo mo muamag ba nga muputi ang inyong naong, so i-apply ninyo no, ang kutis mistisa nga sabon. So available ka na mga pag atong atong sabon. Okay, sa may gusto nga mo palit ni ini, so pwede lang po nyo ko ipigay mga panggano para mahatdan tamo no. Okay, so affordable ang presyo sa toang kutis mistisa nga sabon. So makaingon gid ka mga panggano sa paggamit nimo. Okay, makaingon ka sa 1 week pa lang nimo paggamit is makita na jud nimo ang improvement nung naayuhi ka ng kahayag. Okay, mora man ang importante no, pag once nga sabon ang inyong kipangita, magkutis mistisa nga sabon na ta mga kaibigan. Itong oras, alas 5:19 na. Okay, mubalik lang ko mga panggano sa mga naminaw. Okay, diri lang gahapon sa tuwang numero ng FM no, diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, magpunta diri sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga naminaw itong oras, alas 5:19 na.

Okay, so we are back mga kaibigan. Ang oras mga panggan is 5:26 na sa kahapon. Kinig ang oras mga kaibigan. Natod ka na to sa tuwang KS Progresses na perfume, no? Nga ginakubtan ka ron. Ay kung gusto ninyong humot, no? Okay, din nani sa mga kababayan kundi sa mga kalalakihan, sa mga mugamit nini. Okay, so affordable kayo ang atuwang perfume nung nga makahatag yung dagdag banga kanang mapansin yung gano sa imuhang crush, di ba? Okay, so affordable lang itong presyo. O mapalitin nyo na dili sa itong himpilan sa mga gusto mo palit sa itong Kiss Fragrances. Okay, so bisita lang mo dili sa itong himpilan mga pangga. Okay, so mayong hapon o mayong paglanog-lanog dahil sa itong mga naminaw karon. Okay, diha sa Santo Tomas Tibalog. And of course, no, sa itong mga naminapod karoon, no, diha sa Carmen. Ay, particular na diha sa Ising Carmen. Salamat tayo doon sa Porok 12. No, salamat tayo sa Tarantanan. Nga mga diehard atong mga tigpamino doon sa Ising Carmen. And also, diha po no, sa Santo Niño Carmen. Okay, diha sa mga naminaw karoon diha sa mga Omega Family. And also din po no, kang Peter Omega o kang Ma'am Joby. Salamat din, no, tanan-tanan sa mga Omega Compound, no. Thank you sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw diha. And also sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, once again, happy listening, no, diha sa Kaganguhan area, no. Bakay Barangay Kaganguhan. Okay, so salamat din sa itong mga naminaw karon diha. And also sa itong mga tigpaminaw do diha sa Barangay San Vicente Porok 5 and Porok 4. Salamat sa inyo ang tanay. Okay, kabalo kong isa rin na mga diehard at mga tigpaminaw na always to nagasubaybay, nagapaminaw. Okay, matag hapon. Okay, again, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe, again, ang atong tiksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, text your 4032. Ano pa siya mayang hapon? Madam, pa-chat out ko sa kang Justin. Nagwapo kang Rodel na sip-sip. Uy, bakit sip-sip? Okay, salamat tayo sa mga naminaw ko ron. No, once again, no, sa, ano, no, sa mga naminaw ko. Banan ni Justin. Okay, salamat sa inyong tanan. No, sa inyong paglanog-lanog diha. Salamat sa inyong tanan. Okay, hopefully, no, ang uban po karon. Okay, nag-prepare na, no, para panihapon. Kaya syempre, naglibog na sila kung sa sudan. Pero tanong ko lang po, ha? Okay, unsa may inyo ang giunahuna nga sudan nun karo para panihapon. Okay, lami ka itong lawoy, no, sudan nun, no? Kaysa, kamo, mukha mo maglawoy. Okay, so, basta problema lang po diyan mga panggan, no? Dili mo mukha ko gulay, ha? Okay, so kailangan na maging modelo mo sa inyong mga anak, no? Mga parents po, ha? Di lang nga sa puro na lang mga karne, no? Ang inyong isudan. Okay, so texter 429. Okay, ano pa siya, ha? Oh? Digitech na chatout ko sa kung apo na si Adam. Okay, si Adam, Kate, o si Kent, family, Ponzi, from Nanay Gina, request ko Zombie. Hawak mo ang beep, no, po, galing daw sa Porok 3, Galagala, San Vicente. Salamat sa iyong tenanti, ha? Okay, taga Galagala, no, hopefully, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. Okay, ang uban po nato karon mga eksunay, no, nagbisi-bisihan. Then ang uban po nato karon mga panggano is napagyud sa wala, wapagyay po naka-move on. Okay, tungod kay kaganina, so dagan kayo nagtanaw sa tuwang live. Then ang uban, okay, so ni attitude dito, no, sa lubnganan, ha? Or dito sa ato, no, dito sa lugar ni Rini, ha? Okay, starantanan, no, bulok ko ang uban, no, nagisa ka ng ano, dyan, kaganinang buntag, nasa kaguol, ang uban, nga, grabing hilak, hmm? Okay, bisan ako sa kaganinang buntag, no, murag, pagtan ako sa live, no, murag, nagigay ka, kasubo ba nga ka nang mutulog, yun ay mong luha, hmm? Okay, dawi nga, makita ni mo tong mama nga, ni ano, yun, ligakos yun sa lungon, no, katong pag, ano, nagyod ni, pagtabo nagyod sa lungon ni Rini, no? Okay, so murag makarelate pod ko nga sa kung mga naagi pod nga sa kong inahan, no? Kaya yung lisod, uy, basta mabiyaan ka, basta part na si mo ang kinabuhi, basta part na si mong pamilya, nga mangyana, no, murag sakit yun pamalandungon, sakit yun paminawon.
Okay, sa mga naminaw ko rin mga kaibigan, itong oras mga panggano is 5.30 na sa tapon. Okay, mubalik lang ko mga panggano sa mga naminaw, no, sa tanan-tanan, sa pagbalik ni Tekla, abangan ninyo mamaya. Okay, ang atuang matag-hapon na itong topic, of course, no, sa tuwang pa-premium mamaya po, ha? Okay, hindi lang gapon sa tuwang numero ng FM na dinisalungsod ng Panabang 96.1 and Fenet Radio, of course, pero pupunta din sa 90.9 Light FM. Okay, the next song para sa tanan, atong oras mga kaibigan is 5:31 na sa kahaponon.

sino nga ba ang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
1: Introducing K's Fragrances, taniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
7: Emolite Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolate Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolate Herbal Capsule.
7: Emolate Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintaydo. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid nga ko ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutanan unsa nang kape imong giinom nga naamay nan lutaw. Isa lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wak na po na akong kabuhi. Then, di na masakit akong likod.
8: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

Okay, so oras mga kaibigan, alas 5 mga kaibigan. Okay, diri lang gihapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fenet Radio, of course, bro, po diri sa 90.9 Light FM. Uy, sa mga nabino ko noon, once again, no, mayong paglanog-lanog sa itong mga kaigan natin. Okay, labing yun, no, diya, sa itong mga tigbamin, no, diya, sa Barangay Alihal. Uy, salamat din, taga-Barangay Alihal. And also, sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, once again, mayong paglanog-lanog sa itong mga naminaw diyan, no, sa Barangay Libuganon, Tagum, no? Okay, speaking Barangay Libugan ng Tagum, salamat tayo sa itong mga naminaw karon diya. Once again, mayong paglanog-lanog sa tanan diha, ano? Hopefully, nagapagsikay-sikay naman para panihapon. And also, mayong paglanog-lanog ni Jomar Gordon, no, diya sa Barangay La Paz. Okay, salamat tayo sa mga Gordon family. And of course, sa mga naminaw karon diya sa Barangay La Paz, salamat. Especially na kang Jomar Gordon, ha? Okay, naminaw karon si Jomar Gordon. Thank you so much, kanin mo, Brad. O, labi rin sa itong mga kaigan natin, no, especially diya sa Barangay Sadpudo, or dahil no, sa itong manamino diya sa Pudok Sadpudo Carmen, oy salamat diya na sa Ising Carmen, oy thank you sa tanan-tanan nga ng mga naminaw karon, thank you sa paglanog-lanog ninyo mga kaibigan. Okay, so again, ang ating tisang number 09121751291. Again, 09121751291. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe, na aming mga request, no, pwede na mo text or pwede mo tawag. Okay, sa tuwang text ang number, no, 09121751291. Okay, so, may napapagpapit dito. Ano pa siya?

Ano no, Busaon, Malatibas. Ha? Okay, Purok Trans. Okay, uy, bakit kilala mo yung mga Hernando family and Selgas family? Uy, salamat po diyan sa mga Ramilo Coronova sa ganda sa Barangay Tuganay, Selgas family and Hernando family. Okay, thank you sa inyo ang paglanog-lanog. Hopefully, okay, nakapagsikay-sikay na para panihapon. And, di po no, kang Kian J. Perez. Okay, ng Busaon, Malatibas. Bas Porok 3. Salamat tayo sa taga Porok 3. Okay, nakadto ba ko aning ano no sa taga Busaon, Malatibas, murag nakadto ko ani no. Okay, ambot lang po dili ko sure no, mura ba to kong gadtoan nga lugar. Eh? Okay, mayong hapon, madam, na tekla shout out ko kay Justin nga gwapo. Eh? Uy, ganaan ko ni mga gwapo ba? Sa mga gwapo, mura kong bangurog rin ba sa mga makabati ko gwapo ba ya? Oh, yeah. And also, no, sa mga namin ako ron daw, sige, no. Dami kang gano'n na family and Cardisa family and of course, no, sa mga namin ako ron daw sa Porok Tres diyan na sa Kang Limuel, no, o Bosa, salamat sa mga Bosa family, salamat sa inyong tanan, sa inyong walang sawang pagpaminaw, no. And also, atong pasalamat ng pag-usap doon sa Bahagi Center, no, Kabahagi Center doon sa mga tanan stock. Ay, yes! Okay, last Saturday, no, di ako, napunta gitabangan na taga Porok Tres. Okay, so, naka, ano, gita na ko, nakahiram gitag oxygen, no. Okay, salamat once again no, sa mga programa no, diya sa Kabahagi Center, headed by sa toang very active datong mayor no, diya sa lungsod ng ano no, ng Carmen. Okay, Mayor Yuni Bahagi, salamat dahil sa mga tanan nga mga opisyales. O sa natong mga sanggunyang bayan, no, diyan no, kang Marcel Perandos, no, atong Vice Mayor. Thank you sa inyong tanan sa Carmen. Ha? Okay, hopefully, nakapag, ano naman diyan, no, nakapagsikay-sikay na mo. Ha? Okay, ano pa siya? Oh, I love you, friend doll. Naku, mag-share ba? Okay, tagay ko friend, be idol, kininga number. Okay, mo niyang number, mga pag-anido siya, mga friend, ha? Sa mga gusto nga mo makipag-textmate siya, ha? Okay, mo niyang number, 09-3505-96140. Again, 09-3505-96140, ha? Mo niyang number, no? Need daw siya textmate. Okay, ang sama ni babae ba ni o lalaki? Hmm? Okay, ang imuhang need nung maging textmate ni mo, no? Okay, 429, di tekla, chat out ko sa akong apong si Adnam Kate. Okay, si Kent og sa family Ponzi from Nanay Gina, request ko og song B. Hawak mo ang beat. Okay, tapos na po yung napli natin yung request ni mo ganina. Okay, di ano, gikan sa Porok Tres, Gala-Gala. Salamat eh, taga-Gala-Gala, no, naminaw sila karon. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw diha, mga kaibigan. Okay, so... Okay, karon mga kaibigan, direta sa tuwang second part sa tuwang segment sa tuwang programa ang atuwang topic no this afternoon. Okay, sa mga kaigan natin, mga pangga, no, sa mga gusto nga mahatod o pwede mo text or mutab. Okay, so evening na pala ngayon, no, bawa, abin ako afternoon pa, no? Okay, so pagtuuman ako, so, syempre, wala ko sa gawas. Okay, hingit-ngit naman rin sa gawas ka, Roy, no? Okay, salamat dahil sa mga, ano na to, mga kasringanan dari sa studio, tanan mga establishment. And also sa mga Ma'am Inday, no, nasa atbang salamat kay Ma'am Inday. And also sa tanan mga pick-up drivers, o kadiri sa lungsod ng Quinabos, tanan tanan mga pick-up driver, no, sa tanan mga association. Okay, especially dahil sa Kapatuda Association, salamat dahil sa tanan tanan sa mga drivers natin. And also, at itong oras mga kaibigan, no, alas 6, stress na, kining oras mga pangga, patod ka rito sa itong Mirobok, Palm Plant, mga kaibigan, no, sila, no, nagabaligyag mga seedlings, like avocado, durian, lansunis, rambutan, o mga organic plant, mga kaibigan. Diyan sila po, no, nagabaligyag mga baratong nga mga pure nga mga tabliya. Sa mga gusto mo palit, no, i-contact lang ninyo si Ma'am Lucille Limostero sa number na 0919-748-3712. Again, 0919-748-3712 sa mga nangita o ganang
mga pure nga tabliyang. Okay, another texter. Gikan, okay, ano pa siya? Oh, okay. Okay, song na ko Digitech Club. Unsa may mga song imong request na? Okay, more of barputa. Disco, bawal mo na yung mga love song katong na yung mga request po, ha? Okay, dapat makagiling ta, no? Makakiay ta, mga kaibigan. Okay, so itong oras, mga... FM at Kalungsad ng Panabo ang 96.1 Infinite Radio, of course. Okay, next up. Okay,

0: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So, paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH, o yung tinatawag natin power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
1: Ang atong CMB ni Health Code International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
2: Introducing K's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay everybody has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nihita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were so
7: bad. Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
9: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
8: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
9: Cutis Mestiza lang yan.
8: Cutis Mestiza?
9: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
10: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Linda Dumanyel. Edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko na kainom o Mega Pure Coffee, maglisod ko o bawas. Duha ka adlaw, tulog ka adlaw bago ko makabawas. Itong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. O niya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kaya kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man kong kong advertising diri sa radio nga. O lagi na, sustingan daw ng koan. Ito yung palit ko, inoon ko din sa ka-ano na. Nakabawas na ko.
10: Mapalit sa inyong masuking butika.

0: lahat mga kaibigan. Okay, itong oras mga Pangano is alas size 20 size na. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request, again, ang ating tisan number is 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, sa mga kaigan natin, no, ma, yung paglanog-lanog no, dyan sa ato mga tigpapinod sa barangay, or dyan sa tuwang mga tigpaminod sa Tagum, particular na dyan sa Madam Salamat, and of course, sa mga naminapod nato, no, dyan mga kaibigan diha sa Panakan, no, salamat dyan sa mga diehard na itong mga tigpaminaw, and also, mayong paglanog-lanog po mga kaibigan sa itong mga tigpaminaw no, dyan sa Tibalog, no, mayong paglanog-lanog diha kang Ma'am Jenami Perez, na mga Perez family, salamat po. Okay, so my caller po tayo itong dawatan sa Pigas Linya. Yes, hello, mayong hapon. Okay, mayong gabi ka rin mo, Jojo Artes.
1: Yes. Yes, hindi tikla ba yung gabi?
0: Yes, mayong gabi ka rin mo.
1: Mayong gabi, usap ka rin mo. Okay, sa tanan na itong mga kaigsunan na nag-subaypay sa imong programa sa Hengpin Eka sa 96.1 Hengpin Eka Radio o gani, mabati usap ka dito sa 90.5 Life FM in Daitigla o sa kanan na itong mga kaisunan diya sa karon diya sa itong merkado publiko rating na bisihan diya ang itong mga kaisunan ilang partikular na ninyo itong mga night windows na rating na bisihan diya sila karon mga tagla identikla sa ilang negosyo o kagabi na hindi titla dito ta sa kaning Purok Uno Pulawan at Tapao City so purong na ikoraksyon ko hindi titla kaya sa doang nag standby ko dito sa usa ka tindahan nagataong ko mga kaning kakanin at ano dito sa kwan sa may Bulawan Police Station o sa kanyang Bulawan Post Office. So, na-encourage yun yun kung dyan ko kayo na sa diyan, sa pagpaminaw na po dito sa Osaka Radio, nag-monitor pa ng kwalilan dito akong ipaminawan na ang ilang ipaminawan nga radyo so dapat yung kalipay kay ang ilang ipaminawan ang 96.1 Infinite Radio o kaya kay mga manjo ko kay ang nagaprograma dito kaganina nagaktero sa Infinite Radio kato sila ni Kaloyong si Mario Saladas so ko lang ha, sa kukong kalipay yung kaganina. So, atong akong ginakuha ng mga pagkalan ang mga akwa nito nag-apaginaw ngayon sila si Rosemary Gabuya si Marilyn Pakong o Katrina Atrizo Inog o si Brad Rocky Linaza o si Michael Ramos o si Pungpong Perez muna ang nagpamino kay hindi tikla sa kanyang 96.1 Infinite Radio dari sa itong nagtakpayan sa Palabo so laliman muna na ha diya sa Barangay Punawan particular sa may Purokono Barangay Punawan at Davao City so dakotang kasalamat ngayon nga itong mga ating paminaw at yung dakita sa Barangay Punawan nga na yang di sini. pinag-expectyo. So, ang akong ginagawa,
0: so salamat Jojo. Minaw ko na thank you sa inyo ang tanay, no? Okay, sa pagkabalog ko yung mga panggano nagpaminaw yun mo, no? Okay, so usbon ko, no? Thank you sa itong mga diehard at mga tigpaminaw na always nagasubaybay. Okay, sign on pa lang, hantod sign off. Okay, so once again sa mga Altres family, labi na kang Lulu Jojo Altres, huwag na po kang Lula Joy. O, kaninyong tanay, no? So mayong hapon or mayong gabi sa tanay. Okay, hopefully, no, nakapagsikasikay na para pa ni hapon. O karon mga pangkari na tabaglangan, no, din natin sa tuwang second part sa itong segment, sa itong programa, no, itong topic, no, this evening. Sa mga muhatag o mga komentaryo, no, pwede mo mo text or pwede mo mo tawag sa tuwang text line number, mga pangga. Okay, ano ito ang topic karon mga kaibigan? Okay, labi na yun sa itong mga na yung mga karelasyon. Eh? Okay, pera na po sa mga why mga karelasyon, mga pangga. Okay, so, kung sa may pinaka-main nga dahilan, mga pangga, no? Ano ang uba na itong mga kaigan or matag-relasyon? Okay, nga nung di pang kontento, no, silang panag-uban sa ilang partner. Eh? Okay, kung sa may pinaka-main nga dahilan, nga ano kaya, eh? Okay, so text more, tawag again sa itong text up number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, nga nung sa may pinaka-main nga dila nung anong ang uban mga karelasyon, nga nung di man kontento silang partner, no? Okay, sa ilang karelasyon, nga nung mangita maglain, eh? Okay, ikaw Lolo Jojo, sa may pinaka-main nga dahilan, Lolo Jojo Altres, eh? Okay, siguro, no, dili siya kontento kay, siguro, alam niyo po siguro itong gipuli. O di kaya, may pagkulang yung okay, may pagkulang yung mga niaging mga karelasyon. Then, ang present niyang uyab, no, is, ano, butay, no? Okay, maginatagon, okay, may time, di ba? Okay, tagay kog single, lucky po, idol. Okay, kasi man niya, tagay kog single, be lucky po. Okay, lucky ang gusto.
2: Ayaw!
0: Okay, karuwa ko diya, Bill. Sama-sama, pero tanong ko lang po, lalaki ka ba or babae?
2: Ayaw!
0: Okay, matigala, mabutasin mo, ha? Okay, ano pa niya siya? Okay, naglibog ko si mo, texter 140, ha? Eh? Okay, ganayan pa mi. Umsa mo di ganayan, ha? Okay, so again, ang katotig sa numbers right na 12-175-1291. Okay, gikan kang Jeremy Perez. Shout out ko dito kaya from Santo Tomas. Request ko song B, Brother Louie Louie. Ha? Okay, na-play na natin mamay. Na-play na to kanina, ha? Yung request mo, Brother Louie Louie. Okay, sa mga Perez family, salamat do kang Ma'am Jeremy. And also sa itong mga naminaw karon, eh? Uy, babae daw siya, no? Okay, taga-asa man ka 140. So, nangita daw siya textmate na lalaki, ha? Eh? Lucky daw, ha? Tagay kong single B, lucky po, idol. Okay, muna yung number again, 0935-0935-96140. Again, 0935-0596140. And of course, no, sa mga naminaw po daw karon mga kaibigan, no, mayong paglanog-lanog di ay diha sa itong mga tigpaminaw diha sa Carmen, no. Salamat dahil sa itong mga tigpaminaw. Especially para sa itong mga naminaw karon mga panggano, once again, mayong hapon or mayong gabi dahil sa tanan-tanan diha sa barangay Tuganay, no. Labi na kayo sa itong mga functionaries na to. And also, depo nung kang kapitan. And sa na itong mga kagawad no, sa barangay Tuganay. Salamat tayo sa itong mga staff to. Kang Melba, Yuyong, Chinchin, o kang Ami. No? Salamat tayo kang Melba na namin. Salamat po sa talanta na itong mga guwapang mga staff. And also, depo nung kang Ilay, o Og da puno kang dato or da kang dato no. Nabi na kartong gwapo nga driver no diha sa tugayan na salamat dai sa mga pensionaries, mga barangay health workers ug mga barangay tanod no. Nabi na salamat sa inyong tanan sa mga purok chairman. Okay, og labas sa tong mga katawangan no, sa mga nagkadeng kapurok ang sakop sa barangay Tuganay no. Once again no, mayong gabi no sa tarantanan kay kabalo ko. Basta Tuganay is one of the diehard dato ni mga tigpaminaw no. So sa tarantanan no, taga Tuganay, thank you sa inyong paglanog-lanog. Okay, tong oras mga kaibigan, alas 6:34 na, sumubalik lang ko. Okay, sa pagbalik ni Tekla mamaya, abangan ninyo no, ang atuang mga pa-premium, no? So, dali lang gapon sa tuwang nag-inusarang FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1, no? And Penetri Job Course, pagkabutan dali sa 90.9, Philite FM. Okay, tong oras, alas 6:35 na mga kaibigan.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
2: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o guban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so high.
3: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMD sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag natin power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
4: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
5: Introducing Case Fragrances, para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just smell style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Permigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawa certificate of registration of motorcycle, SSS and JSIS pensioners ug business permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Warp Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or phone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas so sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix Bold in 1.
9: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid nga ko ang ibati kay motong naamay amon silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nan lutaw. Isa lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wa na po na akong kabuhi. Then, di na masakit akong likod.
8: Mega Pure Herbal. Mega Pure Natural. Mapalit.

Okay, so we're back mga kaibigan. Itong oras mga panggano sa Lasay. Time is 12 minutes more. Uy, salamat dahil sa mga namina koron. Once again, sa mga tigpamina koron diyan sa Tagum, La Pilipina. Uy, salamat dahil sa itong mga Tagal Pilipina. Also sa itong mga namina po koron mga kaibigan diyan sa Mawab, no? Andili. Salamat dahil sa tantanan mga taga Mawab. And of course, no, sa mga namina po koron mga kaibigan, once again, no, diyan sa itong municipality of New Corillia, sa mga nagtabay-tambayan daw karon. Salamat dahil sa tanan-tanan. Okay, text sir 472 detect lang ita ko ni Kian J. Perez. Salamat. Uy, salamat ka ni mo, Kian J. Okay, salamat dahil sa mga naminaw karon di ano, sa mga naminaw. Thank you sa inyo ang paglanog-lanog diha. Okay, so bye. Okay, itong oras mga kaibigan, no, alas 6:49 na. Okay, so back to sa itong topic mga pagano sa pinakamain nga dahilan. Nga nang uban mga may karelasyon mga pagano mangita pa mga pangga is normal juda no na adyo na yung mga iana nga bayan if ang imo ang partner. Okay, may tabo po na no kadalasan katong mga way mga oras to silang mga partner in life. Okay, kadalasan na lain no labi itong the present ng iyang nakitaan kung naghatag og time. Then kung ikaw po no badungon po kasi mong karelasyon. Okay, siguro maupod ng isa kadaylan nung wala gyud pagluntad no ang inyong panag-uban no matag individual no matag karelasyon. Una nga kailangan sa pagkakaroon kung namay mo'y gihigugma. Pero na po to katong way mga gigugma sa pagkakaroon. Okay, ano yun na dapat mga panggano kalantagaan ninyong oras, no? Ang pagmahal mo, gina-importante, no? Nga ito nga, ipakita nito nga ito sa inyo ang karelasyon. Dili nga, murag, giabandonan ninyo. Siyempre, mangita po ba yun na nag-ano, no? Kanay mo, labinagin mo ang uyab, no? Mangita po ba yun nag-anang, ano ba nga kanang tinuray ba dyan nga na iuras kasi apriminti kung wa magay paghatag o nibiya man sa sakua, diba? Munang ipangutala po si mong kagalingon nga asam po rin kung may pagkulang anong nibiya man sa sakua. Munang bisan sa pakakabisan sa trabaho matag individual kailangan yung importante mga pangga paghatag para kanang muluntad dyan ba magdugay dyan na? Kaya di na ka muingon bang mga ikag sorry then wala na. Then at the present no ang katong gipuli nimo then naatanan dito no nahatag ni antanan nga ang wala nimo gipang ang imong gipang mahinay na tama yung ka digitek gani bago rami nagbulag sa akong uyab. Okay ha, relate pa mo ha. Oy, salamat kanimo texter 77. Nakarelate jud daw siya so bago ra gyud sila nagbulag sa iyang kaya yeah, anak juda kasagaran. Okay, usay gani no kanang uban mga panggano, bisan usa ka kabisan nga trabaho. Bisan 1 hour lang nga oras no ginalaan jud na ginahatag jud na no ginabayin-bayin ang oras para dili malain to ang iyang partner. Bisan ikaw po siguro no asawa ka no kung wala na time ang imong okay, unsa ang permitting man ang ano jud kanang panag kanang mag ano mo kanang malarbaho permitting man ang trabaho. Pero

0: lani po siguro no ga importansya lani po doga ng oras ang imuhang partner kay isa po na nga main nga dahilan kaya according sa uban po daw mga panggano sa mo na ng kwarta kung kuwa kay time sa iya ha? Okay, so atong oras mga panggano wala sa 53 na. Okay, dito sa tuwang text line galing sa texter 449. Ana pa si 449, mayong gabi ka ni mo dito mga on data lami kaya mong sudan. Okay, ang sama ni mo ang sudan di ID ha. Panihapon. Then ang uban pud karon mga panggano, uban natong mga kaigsunan natong mga kaigan. Okay, while nga nangaon sila no, nagapaminaw sila, salamat dahil sa tanan. Okay, thank you sa inyong paglanog-lanog. Okay, si Kian G. Perez Daini, muna yung number mga panggas 0975-355-5472. Again, 0975-355-Kian J. Perez. Ito ka, mga Kian G? Nagdagan mga Perez, no? Okay, ikunsa baka ni Jeremy Perez no dia sa Tibalon. Oh god. Sa mga parente no dia pod no sa San Isidro. Sa mga naminaw karon, salamat sa inyo ang paglanog-lanog mga panggas. So after sa akong programa, abangan ninyo ng programa ni DJR yan no sa Night Express. Okay, sa paminaw lang yun mo mga panggano, more of love song po yan. Okay, sa mga kaigan natin, no? Katong mga mahilig mag-maminog mga love song ng mga music. Katong mga naminaw, atong oras mga panggano sa alasay 55 na. So, wala yun tayo oras mga panggano, so sayang ha. Okay, mag-ano tatatag pa premium pero wala tayo oras. Okay, so, ugma na lang puhon, no? Okay, simre ya po oras mga panggano 5 to 7 sa programang Infinite Run. Opo rin nakatagog ni ngao sa tong mga kaigan sa mga viewers po natin na pud nga mga nag-join sa tong live no. Salamat po, paki-follow lang po, paki-share lang po. Okay, sa ating page no again 96.1 Infinite Radio Panabo City. Oy, salamat din na sa nantanan natong mga kapulisan dahil diha doon na minaw karon diha sa police station ng Panabo. Okay, salamat po sa tanan mga kapulisan nato. Diyan po na sa Carmen, sa tanan mga municipalities, mga pangasalamat sa itong mga kapulisan, no? Bantay Kalinaw, no? 24/7. Thank you so much sa tanan mga kapulisan nato diha. And, okay, may nag-text po dito. Okay, may nagpahabol po siya. Okay, nagpahabol siya. Ano pa siya? Yung number ni mo. Agoy, ha? Okay, sakit ang akong batang. Okay, so, hindi na po yung mga numbers ako. Okay, minupusal na ako. Nag-minupost na ako. Okay, bawal lang sa ako ang mga tagog number. Eh? Okay, so, number 71. Okay, ra? Eh? Okay, so, wani kita ang oras. Na niyong lami on digital. Okay, thank you and God bless. Ugmay gabi sa tanan.
1: Del Voltaje con Beyoncé pa que cree la luz eléctrica. Pao, oíte.

0: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So, paano nga ba makakatulong ang ating CMD sa hyperacidity? So, ang ating CMD is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
1: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
2: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: O si Che Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawad-an ako ug kuso, usahay dili pa ko makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na biay.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

0: You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan and Sir Knight. We're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:14 in the evening. And welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so adlong Miyerkules, June 24, 2026 and happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na always jud naka-tune in sa tuang programa matagabi basta mag-alas 7 na gani mga kaibigan. Naka-tune in na ilahang mga radyo para maminaw sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so banikon ninyo mga kaibigan sa sulod sa duha ka oras natong programa. So 7 PM to 9 PM. Mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato sa Kibawi Bukidnon. Kay connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So mayong gabi sa ato ang mga staff dira sa Light FM sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Nagbalik-balik. So mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato sa Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon. And sa mga listeners po nato diri sa Panabo City. So sa mga naminaw nato diri sa may Barangay Gredo, Barangay Salvacion and sa Barangay New Visayas, Panabo City na naglanog-lanog jud ta drama kaibigan. So maayong gabi sa tanan. And sa mga listeners nato all the way from Santo Tomas, Kapalong and Talaingod. So maayong gabi sa tanan. Kung namoy mga song request and namoy mga greetings, no? So i-text na sa to ang text line number 0912-175-1291 0912-175-1291. And naka-Facebook live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede na mo comment sa comment section kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga panawagan. At itong oras mga kaibigan, it's already 7:17 in the evening. Kung kining oras, hatod ka nato sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga gusto. 7:17 in the evening. Kung kining oras, hatod ka nato sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga gusto mo guwapo.

acne. So pwede kayo sila mong gamit sa toang sabon na Cutis Mistisa and sa toang Case Fragrances perfume sa mga mahilig og pahumot diha, no? Pag nangita mo long lasting na humot sa usa ka perfume, so gamit na mo sa toang Case Fragrances. Available na diri sa tong istasyon and available po diri sa 94.3. Available sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Pumupalit mong sabon na Cutis Mistisa diri sa itong istasyon sa Panabo City, mga kaibigan. So, naamoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances perfume. So, very humot kayo niya tuang Case Fragrances, mga kaibigan. So, magpabilin jud ang kahumot, no? Hantod mag... mag-ugma. Hantod mag-ugma. Hantod ugma, mga kaibigan. Magpabilin ang kahumot sa to ang perfume. Ayan. So, gamit na mo sa to ang Case Fragrances. So, perfect ni siya pang regalo sa mga birth. Nag-celebrate og birthdays. Na mo i-surprise. I-surprise ninyo yung mga uyab, no? Hatagi ninyo og Case Fragrances para humot sila always. And sa mga estudyante nato na para humot sila kay syempre sa eskwelahan, kiat kaayo, init baya kayong panahon, no? So manimaho sila. So pahumutan dayon og Case Fragrances para 24/7 humot sila. Itong oras, mga kaibigan, it's already 7:19 in the evening. Sa atong pagbalik kunya, mga kaibigan, so dira ta mo dawat og call and basahon nato ang mga nag-text. Sa mga gusto mo text sa atong text line number, kung namoy mga song request, namoy mga panawagan, mga dedications, mga birthday greetings, i-text lang nasa to ang text line number 0912-175-1291. So mag-public service at ang mga kaibigan, panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki, nga nakaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, o i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Sa mga pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Itong oras, it's already 7:20 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNET Radio. Madungog punta sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Tanggap Ko Na by April Boy Rihino and JC Rihino. And we will be right back.

sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Rizalyn Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Connell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako. Ah. Masakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa na ako ni sa radyo busa gitistingan jud na ako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang a kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug bekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
5: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
6: The greatest hits. The best love songs.

0: Our Hearts Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa toang programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:28 in the evening. O kining oras, hatod ka na to sa JK's Marketing, atong Mega Pure Herbal Coffee and atong Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit itong mga produkto ni JK's Marketing, available na diri sa itong istasyon and available po sa mga dool na to na butika. And sa toang Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga mahilig og tanom diha, and kung naamoy mga farm and then gusto niyo tamnan og mga seedlings, mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees, so i-contact lang ninyo ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sila ang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado, naatay tablia diri sa tong istasyon ng atuang Aryan's Best Pure Tablia. So pure jud ni siya, 100% pure, walang halong chemical. Pero makabisita mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan, ayaw mo kalimutog ba sa tong Aryan's Best Pure Tablia. Itong oras, mga kaibigan, it's already 7:30 in the evening. Kung namoy mga song requests and namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga panawagan, i-text or call sa itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, and naka Facebook Live ta sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na mo sa tong comment section kung namoy mga song request and namoy mga pa shout out. Kung mag song request mo, makaibigan ka tong mga love songs lang, kay more on love songs po tayo. Public service sa tama, kaibigan, kipanawagan ang pamilya or kaperintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos nga lalaki, na siya karon sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Kamo gipangita sa inyuhang banay, bisitaha sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, o gitext sa cellphone number na 0968-207-8592, 0968-207-8592. Panawagan sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, na siya karon sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So dirita sa mga nag-text from 472. Hi, good eves, baby Aryan, musta? Request kog song Mary Jane by Aegis from Kian J. Perez. Thanks. Ayan, so dagang salamat sa tong texter 472, si J. Perez. Ayan, so dagang salamat sa pagpangamusta, no? J. Perez. So ito nang pangitaon sa to ang playlist imuhang request na song. So wala siya gingon kung taga-asa siya. Basta naminaw siya sa to ang programa karon. So dagang salamat, J. Perez, sa pagpaminaw sa to ang programa karong gabi na. Another texter from 716. Hi, Miss DJ Aryan. Pa-shoutout nila Donna, Beboy, Eliza, Lee, and DJ sa Villarosa, na adaptin kasada na minaw. Pa-play ko ng song Tell Me Where It Hurts. Thanks po from Lita sa Bornido. Yan. So, dagang salamat kay Ma'am Lita sa Bornido na naminaw karon all the way from Villarosa. So, ito ang pangitaon sa tuwang playlist doon niya, ma'am. So, natay caller, hello, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi eh, DJ Aryan.
0: Maayong gabi eh, Fatima. Kamusta man at ikaw ay napatawag?
1: Okay, okay, DJ Aryan.
0: Okay pa, so alright. So, kamusta man atong panahon dira sa Mako?
1: Panahon sa Mako, medyo bugnaw. Wala na lang ang kagatot.
0: Aw, asa man day si Ate Christina?
1: Ate Christina, kinaasa layo.
0: Nag-con mo ron, LDR mo karon?
1: LDR, connect.
0: So basta ina na ang panahon no kay lami ba jud nanay kagakos.
2: Ayoy.
1: Nanay kagakos.
0: So unlan na lang imuhang gakson do ron kay wala man si Ate Christina.
1: Unlan na lang ako ang kuwang karon pero naman ni pangalan niya.
0: Uy, sana all oy. Grabe na jud ang gugma nag-uros-uros.
2: Ayoy.
1: Dani na. Ay pangalan niya wa kung unlan.
0: Napon na picture niya.
1: May picture niya diri nasa ko ang bunggong.
0: Grabe na jud, sana all. Okay, Fatima, unsa man akong ikalaga diha kanimo?
1: Mag-greet lang ko ni Arian.
0: Okay, so go ahead sa imuhang mga greetings.
1: Greet ako akong mga friends, si TJ, si Gretchen, si Daishan, si Joy, si Loverboy, o sa iyahang palalab, si Christine, o si Kuya Tubal, o si Ante Brenda, yang po VR, si Vivi Jessa, o si Ante Gina, o si Uncle Joel Ponte, o most especially sa ko ang someone palalab, si Ate Christina Ponte. Ang pingra always, o I miss you and I love you.
0: Okay, daghang salamat Fatima, murag mudagan og pagka-mayor si Fatima kay daghan kay siya gipang greet no sa lahang dapit.
1: Daghan lagi kayo. Tubo na lang kun dagan pero di na lang kay big. Maabtan tang kwan ani ana sibi.
0: Murag ana jud. So greetings pagani na no.
1: Oh, greetings pa lang gani na. Sa lang mudagan ko ani kagawad.
0: Okay. Okay, Fatima, unsa man imong request na song?
1: Kuar You and I by
0: Kenny Rogers.
1: Verano.
0: Ah, dili tong kay kuan, dili tong kay Kenny Rogers.
1: Ari tong kay Kenny Rogers kay favorite para nimo.
0: Uy. Okay, so ato nang pangitaon sa tuang playlist imong request na song, Fatima.
1: Oh, pangitaon jud kay para lita ka makusian. Di ka na mo makusian ni Christina, kana ibon.
0: Oh, wala pa gani mo kadto dire. Nakatood na dai mo.
1: Wala na diha bon, makatood naman mi.
0: Kung makaadto mo dire, palit mo sa tuang Aryan's Best Pure Tablia.
1: Oh, palit din mi, tagbila na mo tablia. Eh, palit na una.
0: Tag kuan lang siya, tag 200.
1: 200,
0: ila ka buo. Mailhan na nanimo pag abot diri ah. Basta pure ni siya.
2: Ayoy.
0: Oh, sorry mo diri pa niya. Palit mo sa tong Aryan's Best Pure Tablet.
1: Nagingo na mo nga nag onboard siya.
0: Oo. Oh, pwede ka ayo, pero gabi man na tong onboard so dapat gabi pud mo manto diri.
1: Gabi di mo man diha.
0: Okay, so daghang salamat, Fatima. Okay, so wala na ba kay lain ang mga patimbaya diha?
1: Wala na, kay wasing matang tagalas TV ani.
0: Okay, so daghang salamat, Fatima. Ato ang listener. Okay, daghang salamat. Atong listener sa Maco Davao de Oro. Sa mga naminaw nato sa Maco Davao de Oro, mayong gabi sa tanan. Padayon ta sa pagbasa sa to ang mga nag-text from 786. Hello ma, maayong gabi ma'am. Pwede ko patugtog ani na song Guhit ng Palad. Ma'am, ako si Wilmar Natingor nga nagpuyo sa Manay Urban Purokdo. Salamat pagpatugtog sa song ma'am ug maayong gabi ma'am. Okay, so imuhang request na song sir kay medyo karaan na siya no. Pang ano lang siya, pang Domingo lang po. So pwede siguro ta mag-request og another song, kanang love song lang gihapon. So daghang salamat sa to ang texter 786 si Sir Wilmar Natingor na namino karon all the way from Purokdos, Barangay Manay. Naka-Facebook live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa tong comment section kung naamoy mga song request and naamoy mga greetings, mga panawagan or mga pa-shoutout. So basahon nato ning mga nag-comment sa tuang Facebook live. Ray Caballero Lingaw. Hello DJ Aryan, I miss you. and I miss you too. Pa-request po og love song Till Death Do Us Part by Sailing. Salamat from Calatrava, Negros Occidental. Thank you for watching sa tuwang live karon, Sir Ray. All the way from Calatrava, Negros Occidental. And kay Erna Alfeche Dumay. Hello DJ Aryan, pa-request po ng song You're Part of Me by Anne Murray. Thank you po. Okay, so ito na pangitaon sa tong playlist Inyo Hunger Request na song. And kay Rani Tampos Campasas. Hello DJ, good evening sa New Visayas Mi karon. Okay, so naminaw sila karon sa barangay New Visayas. Sila Sir Rani, saan siya? Rani Tampos Campasas. Thank you po for listening sa tuang programa all the way from Barangay New Visayas, Panabo City. Atong oras mga kaibigan, it's already 7:39 in the evening. So mubalik lang to niya taon-taon mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Ug madungog pud ta sa 90.9 Light FM, connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Tell Me Where It Hurts by MYMP and we will be right back.

0: Night Express.
1: Introducing Kay's Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Just see vitamin C plus zinc.
4: Ah, good morning, nung lading ni?
5: Yes, sir, nung lading. Kising ala na to, sir.
4: Ah, chief ko ni, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-Ditlahan, sir.
5: At taga-Ditlahan. Usa itong testimony sa product, sir?
4: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
5: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsang tayong gibati sa una?
4: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sutungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
5: Mm-hmm.
4: Ako isulayan. Isulayan na akong Power 10 o Jassy.
5: Mm-hmm.
4: Alam, lindot na akong pamatay. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-Bitlan, sir.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Jassy, vitamin C plus zinc.
6: Dong, schedule biya nato karon dong.
7: Ah, kanang kagansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
6: Unsa naman ni, oy. May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Weed, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
7: Day, schedule ba ito karon, day?
6: Kani akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
7: Tira mo lang.

our hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:02 in the evening. Kung kining orasa, hatod ka nato sa JK's Marketing. Ang ato ang Mega Pure Herbal Coffee and ato ang Mega Pure Herbal Capsule. So, mga gusto mo pala itong mga produkto ni JK's Marketing, available sa mga dool nato na butika and available po diri sa itong istasyon. So, itong istasyon, mga kaibigan, is located lang sa Bongkabu Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So, namoy makita na doorbell. So, doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa to ang sabon na Kutis Mistisa, sa mga gusto mo hamis ang pamanit, no? Mugwapa o mugwapo. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, so gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. Duhani siya ka klase, mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. Akong ginagamit is katong carrot papaya soap. So pwede kayo magamit itong makalalakian sa to ang sabon. Available dito sa itong istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Connected na karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga naminaw nato sa Bukidnon and sa Kibaw, some part sa Bukidnon, maayong gabi is Satanan. Naka-Facebook live na karon, mga kaibigan. So pwede mo mo comment sa to ang comment section. Naka-Facebook live na karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number. Kung na may mga song request, na may mga greetings, mga birthday greetings, panawagan, i-text or call sa atong hotline number 0912-175-1291. Okay, so dirita sa mga nag-text from 429, DJ, shout out ko sa family Ponce, sa akong apo, Car Adam Kate, Kent, og Mary Ann Jovelin, Christina Fatima from Gina, purok tres galagala request kog song Through the Years. Dagang salamat kay Nanay Gina. Nanamino karon all the way from purok tres galagala. So ito ang pangitaon sa ito ang playlist imuhang request na song Through the Years by Kenny Rogers. Another texter from 681. Hi DJ Aryan, magandang gabi. Pa-request nga ako ng song Langga by Wilbert Ross. Ako nga pala si Jog, ang bago mong listeners listener dito sa Tubod. Salamat DJ. Salamat sa to ang new listener, no? All the way from Tubod. Si Jog. Si Jog. Jog or Jog? Jog. So, bago na to na listener all the way from Tubod, Carmen. So, nadayta mga listeners dira sa Tubod, no? So, maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato diha sa Tubod. So, ito ang pangitaon sa to ang playlist imuhang request na song Jog? Ay, Jog di ay. Another texter from 751. Maayong gabi DJ. Gusto na ko i-greet og advance og akong igagaw na birthday niya ug ma. Happy birthday. Renz Gudin nga nagbuhat og project karon sa akong papa pod nga naghigda og kay Donang naglabatas kay Lia naki wifi. Ha ha ha, salamat. Okay, so advance happy birthday sa imuhang igagaw ugma. So unsa gani ugma is Thursday. So basi ma birthday si DJ Aryan. Asa man idapit inyo ha kay ma birthday si DJ Aryan ugma. Ayon. So shout out sa imuhang papa na naghigda-higda karon and kay Dona na nanglaba and kay Lia na nag wifi. So, dagang salamat sa itong texter 751. Sa mga gusto mo tawag, no, itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so mag-public service sa ta.
gipanawagan ang pamilya ug mga kaprintihan ni Adel Villar Alcover, 63 years old na lalaki. So naa siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So atuwa lang ninyo dito sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover. Itong oras, it's already 8:07 in the evening. So basahon nato ning mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Mark Angelo Kagmaong, good evening DJ Aryan. Greet lang ko kay Popo o kay Rodel o kay Kuya Dondon nga nagpailaw sa manok o Vincent. Request kog song When I Met You, watching from Barangay Kaganguhan, Panabo City. Salamat sa pagbasa, DJ. Thank you so much for watching sa tuang live karono, Mark Angelo Kagmaong from Barangay Kaganguhan, Panabo City. So shout out kay Popo o kay Rodel o kay Kuya Dondon na nagpailaw karon sa manok. Sa inyong manok, kanang Bisaya or broiler? Kanang Bisaya, lami tong Bisaya kay ano, kanang lami ihawon niya sa bawon. So, pwede mga yun si DJ Aryan o kuan kanang Bisayang manok. Okay, lami jud ang Bisayang manok, mga kaibigan niya. Kuanan din siya kanang sabawon, and then kanang adobo. Kami kaayo na ay kanang Bisayang manok. So nami manok sa amo ang balay, pero dili na mo ginaihaw. Ayoy! Okay, masuko ako ang mama. Magkagubot jud basta mawala ay kanang ihawon iyahang manok. So amo ang manok is kanang amo ang gi after lang sa among manok kay ilahang mga itlog. Ayoy! So wala mi nagaihaw sa amo ang manok. Kay masuko ako ang mother dear. Sa mga naay gibuhing Bisayang manok dira, no, basi gusto mo manghatag sa inyohang manok dira. Kay wala nakaka-count si DJ Aryan o Bisayang manok. Ayan, so dagang salamat kay Sir Mark Angelo Kagmaong. Thank you for watching all the way from Barangay Kaganguhan, Panabo City. And kay Jong Detz, hi DJ Aryan, greet me diri sa Detros family. Nagsula og gulinay, magsoli minimo DJ Aryan og tabliya kay himuon na mo medal sa champion para magchampurado dayon. Solid listener ni sa Aryan Fans Club. Ayoy! Aryan's Fans Club ani. Ayan, so dagang salamat po Sir Jong Detz. Thank you for watching sa tuang live karon. So shout out sa Detros family. Itong oras, it's already 8:09 in the evening. Sa mga gusto mo tawag, no? So tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And this program is brought to you by Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto mo palit sa to ang Case Fragrances, kung nangita mo long-lasting na humot sa saka perfume, gamit na mo sa to ang Case Fragrances. Available na diri sa tong istasyon and available po na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So perfect kami siya pang regalo sa mga nag-birthdays, nag-celebrate og mga monthsaries, anniversaries, kung naway mga uyab, and then gusto ninyo i-surprise og kanang hatagan sila og something, kanang something makapalipay sa ilaha. So kanina lang Case Fragrances, kay para inigwan is humot sila, humot mong duha. Ayoy! Kung mag-date-date mo sa inyohang uyab, kamong duha humot mo. So labing inyohang paglabing-labing anak, kay humot man mong duha. Sana all. So atong istasyon, mga kaibigan, again, located lang diri sa Bongkaw Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, so naay doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So natin another texter from 472. Hi, DJ! Hi, thank you! Kusabot siyang text. Ay, okay siya. Thank you for playing the song Mary Jane from Kian J. Perez. I love you. I love you too. Okay, I love you too po kay J. Perez na naminaw karon. Ayoy!
Okay, so nalipay siya kay giplay yahang request na song na katong Mary Jane. Katong oras mga kaibigan, it's already 8:11 in the evening. Umayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato no diri sa may Ibanez subdivision sa Panabo City na naglanog-lanog ta dira mga kaibigan. Shout out sa Amugis family na naminaw karon, sila Auntie Rose, Ate Lalang, pati sa mga kabataan sila Adri Chai Chai, Miko, Moe and Kuya Gian. Naminaw sila karon, so dagang salamat and maayong gabi sa tanan. And sa mga listeners po nato diri sa may Tagum City na naglanog-lanog ta dira sa may New Balamban, Tagum City, and sa Kapalong, and sa Santo Tomas, and sa May Talaingon. And kung asa man kutob madungog ang tingog ni DJ Arya, no? Ayan, so mayang gabi sa tanan. So natay another texter from 755. Good PM DJ Aryan, request kog song Inspector Miles by America. Salamat DJ Mirasol Villabas of New Visayas, Panabo City. Greet pud nako kung apo Ira Scarlett Villabas o sa akong anak nga si Aldrin Villabas. Salamat DJ. Salamat sa itong texter 755 nga namino karon all the way from Barangay New Visayas, Panabo City, si Ma'am Mirasol Villabas. So thank you for listening sa tuang programa karong gabi una, Ma'am Mirasol Villabas. At itong aras makamigan, it's already 8:13 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungupod ta sa 90.9 Light FM, connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, and naka-Facebook live ta sa tong Facebook page. Kung gusto mo na mo yung mga song request, comment lang mo sa tong comment section sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. We will be playing the song Born For You by David Pomeranz and we will be right back.

0: Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
3: Ang adlaw, ako di ay si Lalene Heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan, baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali ragid ko naulian. Nakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ragid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na nga kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. Sa itong programang Night Express with DJ Aryan, itong oras mga kaibigan, it's already 8:55 in the evening. O wala na dito tayo oras mga kaibigan, so pasensya kayo sa mga nag-request og songs and when wala na to na play kay tungod na kulangan na pudta sa tong oras. So ug man sa gabi mga kaibigan, mag-uban-uban na pudta, same time same station sa tong programang Night Express with DJ Aryan, 7 PM to 9 PM Monday to Thursday. So daghang salamat sa mga namino sa tuang programa and maayong gabi sa tanan sa tuang staff nato diha sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. And before ta mag-signing off mga kaibigan, pasalamatan pod nato ang atuang management si Attorney Ulysses Alabao and sa tuang station manager si Ma'am Rose and kay Sir Wolfie and sa tuang technical na nasa Picas Lawak na si Sir Kevin. Ayan. So daghang salamat, maayong gabi sa tanan. And have a good night.

So mo na mga higala, no, nga sa atong gitapi karon nga semana, kining kinabuhi sa usa ka tawo nga iganlan og hug. Ya sa balaang kasulatan, sama pud siyang pagbati nga imo na sinapian karon. Na siya sa pain, sadness, suffer siya. No? O dili lalim na nga sitwasyon mga higala. No, dili lalim na. Apan kinang tanan dunay katuyuan. No, na nga ayaw pagbuhi sa imong pagtuo, pagsalig sa makagagahom o hinumdumi nga wala imposible diha kaniya. So kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi mao kini ang nagsilbi nga iwag, no, diha kanimo sa imong kahimtang. So kining programa mga higala, no, dunay pay gitawag kaayuhan sa kinabuhi, water therapy nga buhaton nato every morning, no. Kining atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy mga higala, barato ra gyud ni siya kaayo. Ano man sa 200 pesos nimo nga kwarta, no, na imong hinaguan 200 pesos, ma-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, nga part ni sa process nato sa tong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. So ma-avail nimo ni higala, no, dinhi sa atong istasyon sa schedule, no, nga giset sa ato ang CMD caregiver, no. After ani nga program, dunay programa ang ato ang CMD caregiver, paminawi po ni ninyo aron na madugangan ang inyohang kahibalo bahin ni ining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. So kining atong kaayuhan water therapy mga higala, pag imo na ning ma-avail, 200 pesos lang ang imong mabayad ni ini. Every morning, no, mo inom ta ani duha ngadto sa tulo ka baso. Mainom taan eh, every morning, no? Kumahimo, kung uhahon ka, mauna nga tuwig ang imong imnon. So, kana nga proseso, from day 1 to 3 months, up to 6 months. Gikan ulo, hangtod lapalapan ni mga balatian higala, or wala kay gibati, no, sa imong lawas, mauni ang proseso, no? Kumbaga, wala nato gi-target ang instant nga cure, no? Kundili atong gi-promote ang proper discipline, no? Disiplina ni siya nga atong i-apply sa atong kinabuhi tulo hangtod sa unom ka bulan. Og mo na higala, kung sulayan lang nimo, walay imposible. Ano man, daghan naman tag mga kahigalaan, no, nga naka-avail na ni ining atong programa o proseso sa kaayuhan sa kinabuhi, health and wellness healing program nato. Ining gitawag nato 100 drops water therapy sa kaayuhan sa kinabuhi, proven, tested na ni sa atong mga kahigalaan. Kung ikaw higala nga naminaw karon, wala pa ka makasulay, no, wala pa nimo gid na testingan, walay kumo sa pagsulay, sulayi lang, no. So kung interested jug ka, after ani nga program, paminawa ang programa sa atong CMD caregiver, sa iyang announce nga contact number, pwede mo dito mo contact, matawag or mo text para sa schedule, no, sa Light FM Kibawi Bukidnon o sa Panabo City Light FM o Infinite Radio, no. Mapaminawa ng atong programa sa kayon sa kinabuhi sa tulo ka istasyon. So muna mga higala, unsa pa may imong gihulat, no? Ahimo na og desisyon. Kay nakasalalay ang imong good health, no, diha sa imong decision making. So muna mga higala, no, nga nabati man nimo karon. Kung unsa ang mga butang nga makaayo kanimo. Ayaw kinaiyaha nga maingon ka, pwede pa sa sunod. Usay kinaiya magod nato na. Pero mga higala, basin maulahi ang tanan. So basin maulahi ang tanan. Dili ko gusto nga mahitabo na kanimo.
Muna nga ako din sa atong programa sa kayon sa kinabuhi, igo lang ko nag-awhag nga imong sulayan, tistingan o wala imposible kaniya, no? Wala imposible sa mga wala imposible diha sa makagagahom. So kining ato ang kaayuhan water therapy, no? FDA approved ni siya, no? Di mo mabalaka sa safety, no? FDA approved og halal certified pud ni. So pasabot pwede pud siya sa mga kahigalaan nato nga Muslim, no? So muna mga higala nga himuon nato kung unsay makaayo diha sa ato ang panglawas, no? Consistency is the key, no? Dapat consistent ang atong paggamit ani mga higala, no? So muna nga kinimanggong sitwasyon nato, no? Usa ni siya ka bunga, no? Sa atong mga decision making, sa daanan akong ginaingon. So muna nga himuon nato ni nga decision para sa atong pamilya, no? Ang pagbaton mga higala o kining kaayuhan sa panglawas, no? O sa kini ka decision, no? Proper decision making. So muna nga ang ako lang ikadugang mga higala, no? Kaning pag-inom na to aning atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy early in the morning, no? So makatabang na siya sa ato ang brain function, no? Una-una sa atong concentration, no? Pagmatagyod na to. So makatabang ni siya mga higala ni ato mga kahigalaan na to nga medyo malimtano na yun. Pero ato hinumduman nga kining ato ang 2 to 3 glass of water early in the morning dili lang ni para sa ato ang brain. Gikan ulo hangtod lapalapa ni mga balatian, pwede ni siya, no? So muna nga makatabang ni siya sa pagpa-enhance, no, sa atong mga short-term memory recall, no? So muna mga higala nga sa part pod sa atong proseso ang pagpaminaw nato everyday sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Og mga higala, no, kining exercise, usa pod ni siya ka importante nga tools, no, diha sa atong healing. Exercise kay usahay magud mga higala, no, kining balatian moabot na siya higala kung wala ta exercise. Hilabi na ka ng stretching o walking. Importante kaayo na mga higala, no? Stretching, walking, importante kaayo na, no? Kung makahimo pa ka sa pag-stretching, makahimo pa ka o walking, buhato ni mo na higala, no? 20 to 30 minutes. Kay ang walking manggod, mapromote na siya o ka ng blood circulation, no? Mapromote siya o proper blood circulation. E ka naman kung sigara taglingkod o higda mga higala, maapiktuhan ana ang atong blood circulation. So muna, mahimong stagnant or dili normal ang flow sa atong dugo. Kaya ang atong dugo magod higala, need niya ang normal nga blood circulation. Tungod kay ang atong dugo muna siya nag-carry og mga nutrients, no, sa atong body. Og nag-eliminate po nag mga toxins, no, sa ato ang kalawasan. So kung dili nato ma-maintain ang proper blood circulation, so bot pasabot ang ato ang sustansya di gid siya ingon nga
efficient ang paghatod, no, diha sa atong mga organs, no, o ang pag tanggal pod sa mga hugaw, no, sa atong lawas, dili pod siya ingon nga 100%, no. So muna nga dako og tabang kung mag-walking ta, no. Walking is the best medicine, matod pa mga higala. So muna nga part pod na sa discipline. So tagaan natong time nga ma-stretch ang atong kaugatan, paningtunta, singtunta, part po na sa proseso, no? So muna, kung na kay time higala, no, pag-exercise, paningkamot higala nga kanang makarecover ka kay kining ato ang health, no, kining atong good health, gihatag ra ni kanato, gipahulam ra ni kanato. Og ang pag-atima niini mga higala, kinahanglan nga kining naay pagpangga, no? Kay kun di po nato panggaon ang atong panglawas higala, kita ra man po'y maalaot, no? Mabita na mga higala nga anang ang kalautan, no? Resulta na sa imuhang dili maayong pag-atiman, no? Kaya sa imong panglawas. Samara na sa usa ka sakyanan kung dili nimo tarungon, no? Dili nimo atiman noon, pasagdan ra nimo, muna na resulta higala nga madaot siya o maproblema, mahasol pa ka. So muna mga higala, no, nga

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta. Unta no karon nga kamo nga mga naminaw, nang hinaot ko nga naamutanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Kung ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig, mapalit ni ha din iara sa tuang estasyon din sa Infinite Radio, Panabo City. Sa mga adunay pangutana, karong buntaga, pwede gud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tana, balik ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indy, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health! Health! Health! Alert!
3: Welcome na usab sa Osaka sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops, para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops. Ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredient sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga panan-aw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Labad akong upa lang ka. Nalipong ko. Og taas kayo nga kong blood pressure.
3: Uy, high blood ka palangga?
2: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
3: Ayaw ka hadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gipati.
2: Unsa man na palangga?
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ani ana, sedak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
2: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
4: Oh yeah. Ang Terra Max Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
5: FDA approved.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating ang pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
8: Ako si Lisa Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan. Nga diin na maayo gayod ako sa akong ginati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako'y laig iinom, kinila Mega Pure Capsule.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: You're tuned in to the best, the frequency
2: 90.9,
1: the station
3: Radyo Kalusugan,
1: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini. Og mo resulta sa dili komportable nga pananaw, busa ang pingi ang imong mata. Gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, boiling solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, ganang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Nung Lading Essential Oil.
5: Leonora Dinzing, taga Longgoan, Kapatagan, Lanao.
6: Kung sa may nakaagni sa imo, ma'am, nga nung bigamit ka sa produkto sa Clay's Angel nung Ladinga Products?
5: Nakagamit ko ani sa una, ning ayon man ko. Ning angay ko, kay ang akong lawas, dili ba magluya? Nya, makatulog po ko nga ning gamit ko og jasi. Nya, kanang haplas niya, nindot po kaayo. Akong lawas, manakit akong mga unod, bukog. Makapang haplas ko, mawalap nyo pagkaugma mo nang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jassy Capsule o kanang Coffee Mix.
6: Dugay na ka nag-mintin eh.
5: Dugay-dugay na. Manang ning kupos ning akong bukol.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin. Vitamin A, E, Vitamin C, Zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-antos sa problema sa mata, iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika. iCare Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa iCare Gold o iCare Drop. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Theramax Capsule.
4: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Unsay epekto, sir?
5: Dinod, sir. Ka nagasulay ko Theramax. Ka nagsulay ko, ni nainganyo ko, ni tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, Richard, yung katulog. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magdilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa ko ha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Theramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Koban si Mrs. Kung kadato initugulo si Mrs. ako ha. Karun, permente na may labing-labing.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
8: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josepa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay akong tabang miss ato ang lawas. Lest hassle na pagyod kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghadyod ka ayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasan na mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
5: Pila ka capsule imong giinom, Ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
4: 20 ka capsule, Ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, Ma'am.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Oy, Mare, asa man ka paingon?
8: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
9: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high, we
10: were so anak, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
1: You're tuned in to the best, the frequency
3: 90.9,
1: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George.
3: Akong problema,
2: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
3: Kung matulog ko,
2: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
3: Unya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
2: halos di dyan ako makita ang dalan.
3: Sulaw kayo.
2: Ningon tong akong doktor nga amigo,
3: sign lagi daw sa katarak.
2: Mao to, gisulayan nako ang I Care.
3: Na-amaze dyan ko.
2: Epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko,
2: di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
2: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
1: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station
6: Radyo Kalusugan,
4: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Max Capsule.
1: Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
2: Dinod, sir. Nagasulay ko Tiramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, Richard, yung katulog. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko ka, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balik mo Tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipa yun. Kumpan si Mrs. Kung kadato initugulo si Mrs. sa kuha. Karun, permente na may labing-labing.
3: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purog Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo sbuntag, nagdaro na mas basakan.
5: Doon kay lagkapi na kulading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon.
4: Ha? Unsa nang kapitay?
5: Clay Gel Coffee Mix.
4: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan.
6: Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
5: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
6: Tinood ka tayo paing. Kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
5: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
7: Clay Gel Coffee Mix.
8: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station
10: Radyo Kalusugan,
8: your best music station in creation.

tayo ang iyong pagdinala. Bakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na

0: Care Gold Capsule.
1: Di ay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
2: Kasige og dula ba?
1: Anak ko mama nga pula daw kay akong mata.
2: Tagtadaw na ko salamin.
1: Murag na ay ugat nga ni buto.
2: Ula kaayo.
1: Kulbaan ko, mauto nga undang dayon ko og cellphone.
2: Unya si mama, naaman I Care Drops.
1: Yang gipatuluan, unya gipainumbog ko niya og I Care Gold. Dagmata na ko, murag way na hitabo.
2: Pasalamat jud ko.
1: Moto, sukad ato.
2: Limited jud ko og cellphone.
1: Kay makadaot jud ay sa mata.
2: Pero pasalamat jud ko sa I Care Gold og Drops.
0: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store, kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we
7: were so bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: Tera Max Capsule.
9: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
10: Dinod, sir. Nagasulay ko Tiramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho ko tulog. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magdilihok ang ako, ha? Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may awag na ko sa inyo, ha? Para masulayan yun ninyo. Balit mo Tiramax para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kumpan si Mrs. Kung kadato, initugulo si Mrs. sa kuha. Karun, permintin na may labing-labing.
11: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa panan-